0: Wazikota kufona hi 8679-5969-167 8679-5969-167 ndlela ya malayela ya n'wana wa xisati ku ni muyingiseta nga pfukeni hi bula na mani u kumeka kwihi ka kona Makondela hi Masingi.
1: Okay, Makondela.
0: He's on.
1: Yeah. I see for by me and the Pala Kamaputi. A by the front yard. This Shaku, a Makanda.
0: Hello, Mangiset. A tshete mokele moyingiseta nga pfukeni. Oito seis sete nove cinco nove cento sessenta e sete.

0: maturu swivini swi ta hela vo hema vo byala kambe no ximanxa hikusa va xikuma kwini exikolweni a nawu lowuna wu laha ku lava xa ku ha swa xikhali nene wena a nga ta ku byela laha maswa loko a ya bune vanghani vaku leliya swa yini swoleswo swa xikhali hikulo ma xikolweni ni nga xi kumaka ka buku hi swin'wanyana wa yi va mhaka leya wena makundele
1: hi zona
0: hi leyi yi maiphasikani a n'wanana hambiloko papa hina vamani va la ku laya ve nawu wo saseka pura n'wanana a nga yiyisi tekile kua swikolweni na swi kumaku hi ka park ya aula ya konzi ya sendrive ni dirixi swi ti fanele leswo byika ku la kaya la loko ku kwa hi ku a sendrive wo xikolweni va cinca buku leyi va veka no vekela man'wanyana a nga fuwi xiya xiya liyani makumo mbeka mavekela van'wanyana va wona njadi leyi ringana ku ku a titinani liya yi famba ka loko a swi ta famba swi pasa lava va kali lava nga ha gondza kwasita hileswaku lavaya swi kona swin'wana swa ka swi nga humelaka mabuku leswi se ngani swanga gondza kuswona
1: hi zona
0: a yona mhaka leyo makwerhu
1: hi zona maxi va le curiosidad mata vaputukisi ja loko u tshuka u n'wi byela ku u nga mahi xo karhi na u nga mi gundzisangi tshimatshima ya ku swini swi mahaku a ndzi ku laha ka sciences natural xi wumi wulaka laha va fela ku gundzisa ku lexi cini xa ciri xa munhu kona ku za u kuma mavabyi swi sukeka ku mahisa ku yini a ndzi ku swi sukela laha ni ku xurha nyimba swi sukeka ku mahisa ku yini a ta byi tivisa ku yini na a nga zange a nga wuliwanga ku byi sukeka ciri muni ni ku yini ku za u ta kuma mavabyi ku fana ni magonorex ni byin'wana hi la byile
0: byi kona va ta rivela leyo ya ku swiwulawuliwa swigonisiwa munhu manxi na swi ve ni komu ya vona komu vo gunyatisa wa swona
1: hi zona
0: mina ni tin'wana na tin'we ndzi nga cuvutisa minchumu fine leswaku a ti tlanga ni vanghani va kona ya cacavula minchumu ya ku loko ndzi hili swi ndzi karhi ndzi pika gadi ya hi swin'wana lexiya leyi a ti kuri xikombelo ka leswi xi nga vulaka tindzeni swa ku he swi gota ku ni swi tima ku mana ku byela swoleswo tiko ku swi tivela kwihi xiku ha se xi ta vule xikolo ke lei ni wa nkomu na sabeni aswo adam loko a swi voni lexi koni na gonza a la ku rindza usi
1: alakurindza
0: ni wa nkomu a nga rindzi hi yoleyo mhaka se yindzaka swaku lakaya vuwani nawu walelola ku mbala wena a wa zwali avo a va dzimahi bukulukeya maxi wu ve ni njadi
1: hi zona
0: na danzi nga zanzi valela van'wanyana epa hi ta tlhe wona na ka xikolo na switokamo
1: bongele wingisetikinene duazora xini 21 minutes mitirho ya radio mosambiki xitichi xa inyambani hi ku tirhisana ni ka gazani ka maputsu ku ni muyingiseti a nga pfukeni hi bula na mani u kumeka kwihi
2: ni kumeka a matola
1: a vito
2: ni Raul Nyalingi xitolo xa Nyambani
1: hi zona swi ya mavonelo wena
2: ya bya mazi mavonelo lava nga kona laha ku va leswaku a nawu papayi u salile ndzhaku nyamuhla loyi na hambiloko ku wa gundzisa a tumbunuku wa xikhale a vana va nyamuhla a swi taye gari ne kutsongo hina swi nga kulisa swona a swi karhi swi yila hambi ku tekwa n'wanana loko u ni vana na vambirhi va vanhanyana a swi ka swi yila ku nga tekwa lowa mutsongwana lowa nhandzwanyana a nga si tekwa masi nyamuhla a swi tirhi loko u ku a ku tirhi leswi a le mina ndzi ta tiboha kumbe u swi tiva ku yini ku tibohaka kona swi yila swi vula ku yini ndzi nge swi tivi nakona ku ni mhaka leyi yi nga kona ja yi mileke le ka hina vanhu ka nkarhi wa sweswo ya ku loko wena papayi u kawuka n'wanana wa xisati u ku wu n'wi gundzisa a tumbunuka

0: mama ni puta kufikela. Bashona, akufikela wena papai. Akuola ku mama hayini mwana loyi. Bashi zinga mama hayini mwana loyi nyina. Bashi sikona leso. Sha u huma ka minomu ya hina vanhu va hombe. Hina hi rikana ku hi bohane hi gunisa mwana loyi. Singa zvikoti. Andi la kuola sezi papai. Sambisi.
1: Bongile. Duas horas, 23 minutos. Mitiro ya Radio Mosambiki Stitch cha nyambani. Kuni mwingi seta anga pfukene. Bula na manu kumeka kuhika kona.
2: Wala wala na jiwa. Kuti mkali. Aji kutia mrombeni. Mdomu kakona ya kambi.
1: Hizo, na veka awo onela gawe na shungia tanu hima kali.
2: Kibo ingi mga kwae brate. Lezu chikara pute hongo. Ato lwenu wa masiku kukula ka. Angwana la wanayana. Tuwa kongwa tingela takungalaba wanuna na waha mtuwa nakatangela waka ya mama na hahane. Tuwa wana waka kama tuwa kula ya mwana. Kala za kulo wa sata chela hizi katika kutekwa atesa. Zezu. Mina papai na mama na bulu kusama la hati. Hakuna chungu hitu chukote hizi. Huhala. Hurila. Anguwa itichilo. Chosangu la zidamheda mukonga tala hii mukonga tingela mwana. Parakuhu wene utakula kwati. Lezo inga mahe. Ama jambu kwa kwa angula. Wadzele kutani za gonzo chikola. Wakipo wame ujadi ya kwa gonzo chikola. Kwa kubayini. Kutubahala za wene ukula chikati. Utatekwa au kata jikutumeli. Maji. Zikenzo shawa telefonu mzimu nika. Kutubahala. Ndomuya, aya lalatela zota la nguwe le ranzi yuka longa iti uwe na.
1: Nga ndudwe chumu, nga ndudwe chumu mada, mada muhali. Luku uzwa kushishiteni wa tinda kwa kushishiteni.
2: Oye.
1: Makuno, ula kuzumaisa kuyinu ku, luku wako angula, unga washa mule, wako nza hagonza.
2: Papai. Azi hina huka huka mwana kata mkomba tingele taku ringanda kuyana fe kukula afe ku ateko hiti hila hako izu kwa mbala kwa hako.
1: Hizo.
2: Kuku mchoni sase. Jalu kuhu chikela kuhu kuhu kuhu soku shitu yete famba. Ito mtu mkaka mta hamulai.
1: Hizo.
2: Angwana fe ku mkomba tingele kontamine ya programa nchita kuzo. Zoku lagu toku umulaisa kuhi mwana. Para kuzi akula chikela chikachaku. Aya ya teko hita angale yiko mbeleka. Majulu mbuzo kwenye mwana kwa mkuzo kushishita, fama kushishita. Ndo wakilu mbuka kulayel. Ndo mkaka mwana anga. Maa liu suka suka ringani. Liu nzima hakuna waho.
1: Waona ke. Se henga ndwela. Henga ndwela madalo. Loko kuhiku yena. Pamichumule ise ya mnyika kuyi maha. Hawa putukezi wangi ini sisi dadi biologika. Aku yini. Wadzela mamani arinzela nukwasimama kukuti koma kota kulaya.
2: Papai Dras. Miti angwa hinga kayona. Nezu. Wobuba nukusuli ngulola kwa hizu tibi. Kwa hakuta ahe basi kini basi basabali mwema ya kukona. Nezu chawa kutahe kona. Kuta mudela wena awe ya kuhisele shambulu. Nuka la kungaringa nukashambula wena mtale. Nakuwa nukutale.
1: Waona ke.
2: Loku wemeo papai drag uwe kati uti chakula kutu wako azana na parakuza akula kwasi angara kumasabu na hengwa na mulaisa kuhiti loku sakula kushpilikari ukhala wano uisa kuluku ula kushishita wa shukata kutrafati kita yaku wahala aumbo nita kuhi mulaisa kuhi nungana wato kusuni
1: aizona wataku hizi zako naba muhali kufa kudunga bolu hikshalu gimwani hile zako. Loko hi tshamile hi ku tsenga kuni lavangi a hiku avanana va fihleliwa va ule hi mavito ya zona a ku tirhisa kama implant lawo ni vatswali va mina ndzi nga kula na ndzi tiva leswaku loko n'wana no mu byela ku famba u ya tlhaviwa se wo mu vhuxela ku hata tiva a tala ku tiva ku co va cina ndzi byelela ku cona ku ya tlhaviwa xipitala makuni mavonela ya ku hambana ma nga kona laha ku fe ku dunga bulu hi matlhelo yo tala.
2: Zwala, mungil, awo ni madame na jilgale.
1: bungile hi mavonelo ya wena. Simamu wa wingise tiginene. Hi zona hi ka ku ni muyingise ta nga pfukeni hi bula na mani u kumeka ku heka kona.
3: Papa?
1: A vito mani u kumeka kwini?
3: Exter nkwanza sungutu kuna bungane ni bari se jibete ma.
1: Si ya maonela?
3: Ntana wonje. Avana va masiku lawa a hi va undzeni maqhinga hikusaka a nga ma wu cincile a vana a va ha ti ku layiwa a vana a va ha ti swa ku maheti swa ku gweliwa kumbe ku fundhisiwa leswi lavekaku ka hina mavonelo ya mina i ku a kula n'wana loko n'wana swa ku n'wana wa nhanyana hi ku hela va ha karhataka ngopfu vana wa vanhwanyana hi va mavanghani hambi vava a nga ti chavisi ka vana va vanhwanyana a hi va maheni vanghani swinene ngopfu loko va wu ya exikolweni hi rhandza ku va tshamelela kusuhani hi cukacuka leswi va nga funda na hi va bhabha hi va maha vanghani swinene ngopfu hi tshama kusuhani na vona swinene ngopfu leswaku loko hi tlhela va gola ku loko u nga ni kona pheya a hi khwati hi lalakaya hi kuxiwa manumba hi leswi hi ku rhandzisaku swona wena wu hi rhandzi ku fana ni leswi hi ku rhandzisaku swona wena kota n'wana hi valambala matyaku na dzala ya ku a za a kholwa leswaku lava hi vatswali va hina a nga hi chavi mina mamani loko a ni xo karhi a nga chavi ku ni byela leswaku mama ku ni xo karhi ka xona a hina a va nga ta rhandza va ta rhandza hikusaka a wansati loko wu fikile nkama wa ku rhandza ende a rhandza hikuva se wu fikile nkama
1: makunu hikwalaho mama Xitere ndzi nga lava ku tiva kona laha nga ka ku ndziswa khwatsi bava muhali loyi a nga ku lowu tlhatamaku yena ka ku fona loku a ku u tshama a xikhati xo leha malembe manyingi u nga byi tivi ku n'wanana a byi sangulile ku maha mitirho liyani ya wusati na waha zama ku a ku simama ku la ku u nga byi mahi byela vavanuna ku u hata simama ni ku u byi tsumbula ku n'wana wa byi maha u mu byela leswi nga mu vangelaku mabyabyi u mu byela leswi nga mu tisela ku tinyimba na hi mutsongwani a calisima hi cihi ta kona
3: a calisima ku va maha munghano a za a kota ku ku gwela leswi a nga na xona loko a ku gwela ku mama ni vone swo karhi hi kusaka loko u nga maha munghano hambiloko swi nga maha xihi na xihi a nga ta ku tiyela ku ku gwela kasi loko u munghano wako xin'wana xin'wanyana lexi xi n'wi humelaku ta ku gwela se loko a leswaku mama ndzi vone swo karhi na wena u tshumeleli u n'wi kombakomba tanihileswi nga kombisiwa swona wena tolo hambiloko yena a ti tiva leswaku a nga ku nyiki a nkama wa ku u n'wi kombisela wena musindzisi n'wi kombisela leswaku a swi tiva leswaku leswi swi n'wi hisa leswi kombisiwa mama wana ta kumbe ta va tsoka la pe na ina a swi lavi leswaku loko u kothi a maheleso ku lava se u mu gwela swaku wa swona n'wana nga ku u ku leswi se u nga mahaleswi a loko u kumana ni vafana a nchavo hi lowu ni lowu ni lowu ni lowu ni lowu ni lowu majumbelanga loko vafana va ku gangisa nchumu a li munku u kombisela a wu tea ku a ku thada hikusaka loko a nga tshembisana leswaku a ku thada u rhandza lo u rhandza lo u rhandza lo u rhandza lo u ta kuma mavabyi hi matshamela na wena lawa kuva leswi swi nga ta ku fikela mbilwini endlondweni ku va u mu gwela u ta mu gwela papa loko anofanele kutikombisa kunyikinda kuwa akuyingisa akakuta switsongo leswi anga ta pumba ka mahanyela ya nguva leswaku
1: ndza ha tivile ba mun'we
3: futhi akutekwa atatekwa hikuwa loko ku fikile nkamba wa ku arhandza a ta rhandza
1: ndzi ku tatela byiwutiso hi ku wasati hi wa bula laha ndzhaku laha ni ka bulu leyi hi nga gi fambisa laha kusuka kwalomu Nyambani egalaha madoteni laha ku nga buliwa ngopfungopfu hi timali ku tirhisiwa ka timali vanana ka leswi hi wuyili xaka ka n'wanana wa xisati aka mun'wani ku ni ku amalayela va hambana ku laya sati na nuna kutani mamani na papayi ku kumeka lowu wa ku laya hi ku tirhisa akani ni ku tirhisa a tihonya ku tirhisa ku kumeka lowu wa ku laya hi ku tirhisa ku rilarila a byela n'wana ku eyi u ta ndzi layisa u ta ndzi layisa hi bava se papayi laha ka xikhati lexi va nge mamani a nge u ta ndzi layisa hi bava a nga ha wuni u kota loyi a layaku michumu a wuni wa kota loyi wa ku chavisa se swi nga ta sukela laha ka ku va bava loko va hlawutile wa chumu a nga titsumbula mamani va tirhisa ngopfu tihonya a xin'wani kambe ndzi ha tivi ba mun'we a nga tirhisa ku gada hini vana va ku tala va xisati a tirhisa ku gada swa ku a va eka mabaraka ya ku hambana kani leswi a swi kota ku ya khiya baraka ligiyani a teka xava ya yikela nayo ka mun'wani a tsika ku yikela ndlwini ni nsati wa yena a nyima hi laha nyangwini a gada vana kani leswi a vana lavayani ku va byi mahisa ku yini ni ku va phungilisa ku yini a swi nga tsumbuliwi hi munhu a ku woniwa hi tinyimba basa a ku za hina va bava hi chaviwa ni ku hi hambana ku laya ni vamamani swi nga ta sukela ka tihonya leti hi ti tirhisaka ku tirhisa kani ngopfu
3: papai n'wina va bava mu nga timaheni tinyarhi ta vana bava a ri mubihi ka vana bava loko mamani a ku wena bava loko nyama hanyari ka n'wana ni ndhama wa munene ana u tikhoma khoma hi woko u munhenga u mu bamba njhe u mu nga ntoyee ara na ku tolola futhi leswiya swa ku a rindzela vana a rindza vana a n'wana u nge murindzi leswo khale n'wana a xi rhule nyimba hi ku gadiwa hi mava a yi xurha nyimba le mukhwatini ka na hi machinga yakwe va ku va mu wutisa va ku nyimba leyi ya mani a ku ya mava hi ku saka la mava a nga suki la kusuhani ka hina hi tshama hi rindziwile hina ni nga yi kumisa ku yini nyimba a ni nge yi kumi nyimba hikuva mava tshama hi rindzile leswi a rhuka a wu muhlayisi lamava leswi a va hlayisisaka swona a hi va hlayiseni hi maqhinga hi nga maheli tinyani va ta hetisela leswona sale mutikweni va ta hi rhuka khale a swi ni kona a ku ngoti sweswo tlula mpimo le ka vanhu maxi hi timhaka ta timali a vana leswo ka timali a tingheni hikuva a ni hundzanga hi kona sweswo manje tanihi bulo leli mbalakula madoda ni li twile manje hi bula la leswa swa vana va ku ya xikolweni a ni ngheni se ni nghena se ni ka vana va ku wundla lava se va hi karhataku maji a ku phazama a xurha nyimba ku loko a yi tiva swa ku nyimba a yi xurhele kwihi sweswo swa mapulani ya menti swa swoswo hina hi kulanga hi swona hina a ho tibasopa hi ku hambi ku xetana ni vafana a hi nga swi rhandzi mina ni khulumaku a hi ni vanharhu hi tlanga hi vanharhu ra hambi ku tlhewula na vafana va hi xeweta a hi nga valali a hi va nyenya futhi a hi xeweta a hoxe hi mandla se loko hi n'wi tlhewula ta swiaka leswi a nga ta lona leswi loko ni kuma xa ku dadisa ku yini na ku yini ni thyaka la wanuna leswi a nga tlhewula hi ku nyenya wa vanhu lamaje a ho tivhikela hi ku xakani wo nkama a wa ha pfumela swoleswo kaxi swoswo a wa ha pfumeli nkama wavasati nanyani hi yena a rhaa kweneta mufana ha yela mufana a vitana mufana a fonela mufana ambaleaku maji sempe loko hi la ku va kuma kwatle a hi va maheni vanghana mina a ni la ku dyondzisa lawa hi ku saka a loko a ri munghani wa wena a ta ku gwela hinkwaswo a nga ta ku hambi ya mbava u kotileswo swa ku a nyimela vana u va rindza wo va rindza a wu nge murindzi munhu u nge murindzi
1: hambi ya mamani loko a tsumbula chumu xungetano hi n'wana wa wasati loko a tiva ku bava loko a tiva chumu xo karhi hi bukutiwa hohleni mamani a ta chava ku ku byela va mase grade ni n'wana
3: a ta chava ku ku byela loko u timaxa xitlayela wena bava la kaya u tshama u timahanyari la kaya u la ku u na byala la kaya mara u ta wona hinkwaswo u ta gweniwa hinkwaswo u ta famba henhla ka vona u ta va nkama wun'we ku nghena va ku rhanga ni va ku sala ndzhaku tanihi va vana va mani loko va famba na va brasarile ku na va ku rhanga ku na va ku sala ndzhaku hinkwavo va famba nkama wun'we loko u timahanyari mava va ta ku xihlela leswo tala futhi va ta ga leswo tala wena va nga ku komi va nga ku nyiki nkama u nga ntirhweni va mahetela va mahetela va mava ti na byaliseni lomintini lomundyangwini wa n'wina ka vasati va n'wina ni vana va n'wina mu ta za mu kuma hinkwaswo leswi fambaka la kaya mi nga fihleli nchumu
1: hi zona hi bongile hi mavonelo ya hoxuxile timhaka u xuxile timhaka hi ta kumana ka swikhati byin'wana
3: a na ha gweti wa vava ni ku nikoela
1: hi zona hi ka 2:41 mitirho ya radio Mosambiki xitichi xa Nyambani ku ni muyingiseti a nga pfukeni hi bula na mani u kumeka ku heka kona
4: ba makundela hi mina ri nexi murima kwa ku aka pandi mujekeni Nyambana
1: u ti xuxisa ku yini timhaka leti
4: mina ndzi lava ku teka nkama khwevengi seti va ku teka nkama wa wunyingi ku yi vanyingi va lava ku nghena wukambe majes ndzi lava ku nyika xiperiensa xa mina mina madelo a ku layiwa bembembe a ndzi loyi a nga khwatsikhwatsi la kaya kambe ndzi nga va li wona ku na murara ndza rala ka nga khwatsi ndzi va leyi ku na murara hi no venta i fish xikindzoni madasijani purayi watanze
1: mahesaujahelejahel
4: watanze mahesaveni vavanyakundlela ndzi namareni xinaendaoi mahesaku magangiselaku ndzi gangisa hi mapapile sweswo mapapile ziya santa ndzi gama ndzi rhandza na jajona a va kolega va swi tiva
1: u nyiketelo mani papile
4: ndzi nyika ndi swanyana Ate kumunyika rafasi kumunyika. Jalo kuhikumanile zveshe zvakona leyi. Zvigozariwa isiku gigo gigo zvinga namora nae nongunhaina lomukati ne dipozi ne haileka haikuleka yaiwata kungenza kwei. Ja zvigozariwa achinhanda chivachita na wavitigamina pacha vachiona. Mina vanzitana yena. Wozvona leso. Sasa lokuva kumamini. Awa spanze goza. Hita kuzitsema division. Takuye kazi lokumhale zvikati zvabaisa kumhale. Ugoza ri waphe. Ndinomusaleni. Eh. Boss, ah ndisozonye. Boss, sasanzanza akura zvale zvanga novana zvale zvinga zvakolo wapo. Zvazvago azvapoili uchaka mundinga takuwa. Atenhanyana lweyo. Ndirevele kumuteka ndisambiri ndzakamanzi ngati apresentano kumazoka akumakanhani nyimba ndzakazvitivi kamanoko mazi nandzanzi ndzikana mara naye nazvamakhandi ndzivo humalume ndikave ndzingatsama kuonza chikuleti owo mazi ndari nazvizvi kuonhana titelefoni hutire mapapiro hina kamunoko nono mazi azvozvi madela akahina navo vana naiva kuti vanana haiva kuti
1: akutera mapapiro nokutinela goveni
4: basi leza ana madela hoka kuvakota vakanga vanaivana hoka kuvakota porque pudwo nomu yangula mamana zvinga mukwatisi lezviya loko kuhlamula kwa lafamini ka nwana naita va ndoda zvivarela kwazi la ho zvivo stranger akadivis amuola zvinwana zvazva qualify porque asi kunini nobunga gugula akuyangula mana kwa ale za nona adisa basi nwana na akumile kwa zvoko ho personal wawa minzwa kama kwa vanyinga la ungena kuba makunde bongele
1: heko shusha kawe
4: Inzukombela vanyisa vanwana va mahakhwemina vanga kholisile ku avichuva vanyinge la ungenako ibongi chao
1: eta vabzela heka 2:44 minutos chikati cha bulu kuni mwingise tanga pfukene hebula na mano kumeka ku heka ko mwingise to randzeka hakulosa lose le mwingise te
5: alchen
1: avito mano kumeka ku
5: Ah endaveni lo yari lindu mathe.
1: Shusha maka.
5: Baba na kundere akula yavana siya injombo. Anga akaneta mwanani mwanani siya yelweni longa tiveka leswaku wena avana avalaya nakume avana va wena avalomo ka leswi wena uvalaya ku swo. Ikhale nikhale xikona leswi ha swa swoswi ha leswaku hi vulavula hikuva hi vanhu va swoswi nada leswi swa khale nikhale swa humelela a swi humelela khale hi tsaliwa hi swikuma leswi hikuva a vana lava loko a n'wana wa nhanyani a mombo wo sangula ku hisa a unge mukoti a nga khomeki kahle a nga kula na tisisa la kaya loko hali mutsongo a tisisa mazi basa mombo ya no sangula ku hisa a cinca de repente unga a swi tibheri wena swa ku a kasi a cinca njhani n'wana leyi ni nga ta na yena hi ndlela a famba hi ndlela yinene
1: loko na n'wanana n'wana wa wasati i rhandza ngopfu bava Kova leswaku akufambeni ka mikama loko wena na uhi munhu wo tikaratisa ngopfu la kaya a cica rhandza mamani hikuva loko a swi sangula ku maha ubihise mamani hi ya munyika ku qhinga ka ku fihla
5: se ingani wena u ta mukauka nje ko laye se wa swi vona swaku a ku rhandza yena loko a hali mutsongo mazi loko se ta fika nkamanyana lowuya wa ku va se a kulile lowuya a nga ha ta ku rhandza hi ntamu a ta yi gwekelela seni ka mamani se
1: mamani na yena nga ha ku vhuni ku muhlengela ku vhuna n'wana hi loko a tiva leswaku loko a n'wana a wona u ba vohlo u ba mamani na papani u ba mamani na n'wana se vo zwana la ka ku fihla timhaka leti
5: hi swona leswi hambi mina ndza endla leswi swa ku loko a wonile a nga fambi swona n'wana ni tlhela ni bongela ni mamani wa
1: kona
5: azwezi anga swikivi yena na nawu azwezi anga swikivi mamani wa kona swona swima ese kuyini ko la imagine na last ku ta sound sa yena swako yena ni communication ni mwana wa yena direct so yena ko dam de ta dalela chumwe hi le pinga ta toto ja hi le xa na mina ti ko se ku ta mko ta la mwana ko ni a u ko nga swikula nga maka muni we
1: wena ke u ka ku zwitiva hi ku yi
5: ai mina nge bueli nje kumlaye kumpandile ntanga fiki nambi loko ndi mlaye minga swi khulumi benti swa kona la e kwa i parte la yena le la mamba swa ku fanela ku va a swima hi swo swi manje pula ya vana hi fanela ku va la u manjombo ya munhu loko swi tuka moya ni loko swi mu humele kahle a ka vana va yena a ku ha wena wo ka u nga tivi pula ya vana le
1: hi zona
5: hi bomba ingeta tivi ko hey kwa nyingi va nga bixeni mani
1: hi bongile Isona heka 2:48 minutes nakona ku fela ku bula wona ngena siya maonela munga bula kuni muingiseta nga fukeni he bula na mano kumeka ku heka kona
6: wona zwe na vera
1: mistana Isona siya maonela
6: a kudaya tatai ala ya banjike ei kumkawa ngathi sis manje mabula walwa na isadeni intsei mabana swaphungela kungo bana wongo swabanyana waphungela ntasi kwa mjela swa ku sokari ka swilaviki kokola ka we na mugwela sivi sita ku yini kwa ku mjela oye je kar e she je kana tele so ku ni xikolo la xikolo la ha swa la re trabalho swi yini na we ka malwa u hansa a nga garwa ku khali ba jena ka ku niki la ka a wona ke ka ma ku nya se a xikolo ni a senta ku yini mele swi u ga ku ku pumela ku mtsala sa xikolo se ni nga ke ni tsala sa xikolo ni ni bin sa tsamala ka kuzo gazela opa kuto banga masita rugiwa eso sese umtsika umjiwu se bamasele yafara kuyangule namina angule manje banga makosa bana ingisi uphela soko ino karakala kai
1: awona ke
6: afara kusibona ileso kuto banga batela kwa kurugetela tabula wa bonya no uto kurugetela sele ngau kabula so yosara tiba gwae nyimbale ya baba ile kutabutisa ba yena ndinga makasani nje lokhu ndinga ukuthi sikhangana ngoma yakho la kanye sekuruka phelelo
1: izona
6: yabi fanele kuyangula ngitsiki manje ngikwela sifika manoku
1: bongile
6: mama
1: meteri ya radio Msambiki dzongeni kati kwa ka ucha gasiku ucha gaushushi gati mhaka timhaka tishushiwa kwa la radio Msambiki Ashtichi chai nyambani ka gazani ka maputsu. Kuni mwingi seta nga pfukeni. Hibula na manu kumeka kuhi kako?
7: Aosheni, aosheni, papa ya makondele, shakalamina.
1: Avitu?
7: Elia Jandreza Ndamela Marakweni.
1: Shusha maka?
7: Ahi, maka yule wanga shusha wa makweru. Lani angwana loko ahalintongo umujonzisa awafamba zveze tindlela tatimene mazi loko vaza akula nyana tindzira mikamaleyo atindzirinyana madzaseida sete yano vasungula kufamba xikolweni vatlanga ne vanwanyana awati wafana soko wafana avatangi azwezi vakanga kumkhoma khoma umkhoma khoma ndimavele wasubona entawo
1: vamudunga
7: vamudunga soko vamudungile lesiyana yena nwana lwana nene wapukeliwa azwezi manyawo lawaya amadungiwa ka vafana vaphazamisana ku hala hanga loko vaphazamisanile loko a vuya lani kaya la jari speto ala halikona hikusa a ti ni chumule ya ku ni ku yitwa angingitwa ka vafana hambi loko ungo hlaswa ku karhi u hlaswa ku karhi swa karhata zveze uzo wa khomanyana ntsini uku muthi thi thi thi thi kambe mamani wa kona ata munyimelela ka swin'wanyana enta wena bava uya hundzuka anala ka n'wana wa wena a rhandza mamani xilo ni xilo lexi a nga na xona gwela mamani lava va ku khotela wena va nga ku byeli ja hi leswo swi endlekaka ka vana loko va sungula ku kula vanhu mambo
8: bungele bungele bava ile ya xandamela hi tele hi ku tsaka hi ka xikhateleci ha hi ndzimeni ya ku lava ku amukela vayingiseti lava ka xikhateleci va hi kumaku ku ni muyingiseti a nga pfukeni a vitumani u kumeka ku heka
9: konaxuxaxitani
8: xuxa mhaka
9: eba ha swi lava hina ku laya vatsongwana kambe ku ni lomi hi tsalelaka ko ngopfungopfu loko hi khuluma ngopfungopfu se ni ka rhambi la xisati hikuva hina vavanuna hi ni xitalo xa ku va hi ni vana hi hlayiwa a mava ngopfungopfu loko vana va ha li vatsongo loko va za va li vakulu se vana va mamani wa rhuketeliwa loko lawulandza ngopfu timhaka ta vungheni hi ta ku hlamula timhaka ta vatsongwani na va xisati khani mama
8: bongele va phefula tshivito vavanuna ka 2:54 mungana muyingiseti u nga pfukeni hi bula na mani u kumeka ku heka kona
10: na mana Elena Gabriel Mashara Barnush Gabriel Maputo
8: hi zona xuxa mhaka rado funara rado
10: na swita papai ina va sati sempre anonga tinki va ba ifika ka hina majani na asimaye ku hitakisa a unge tsaki kuva anwana anga humi zinawo la kaya loko anga humi nawo ku poyela ka baba ku poyela ka mina ku a nyikele na wa unene wena wa unene a nyikele ku sa lexi xi endlelaka a vana va swihoswi hala ni hala hina va ku tsala vana lava yo hlengeliwa va swi kotisa ku lini mfumo ku a vana lava va va yisa ka pulani ya minti na ku ve n'wana o ya xikola va swi kotisa ku yini va mu yisa pulani ya minti hi mhaka ya mona a hi para n'wana loyi a ta funda a swilo swa ku biha mina ni ta wupfa ni ku laya n'wana lweyi hi ku hi tolo hina hi tiva ku loko n'wana a kulile u ku byela va mu mahela nawu maji u ta tlhamala hi nyimba u ta tlhamala ku axikolweni va muthiwile va xipiritani va nyikiwa planament hi swona swoleswo ku kona ka ku veneni u ta mu laya n'wana lweyi a twisisa a chusiwile hala bava a hi munghana wa n'wana a munghana wa n'wana hi mamani a hi mamani a nga na nandzu o yi tswala yena ntsena a n'wana wa hina hinkwerhu hi laya hinkwerhu
8: hi nga ndzi byela a ta swi kotisa ku yini mamani a ku wula chumu loko a xitsumbula xi nga la ka n'wana wa xisati na a tiva leswaku a tshimbisiwile ku loko ko tshuka ku humelela byo mubiwa n'wina wena ni n'wana
10: i ngi ni mu byela baba hikusa loko swi humelela na mi ni ta hisiwa kwe mina leswi a ni swi tivi proyesu ku tala ka vana hi nga swi hi karhatela ku kuma leswi ni nga tetani ni le ka muti ni yo lugara a ni na nuna ni fambise ku yini kwalaya hi tolo ka hina swi nga ri kona leswi a va ta la kaya va ta va vulavula ni va tswele va hi visa va ku lava va ni va lava wona loko u fikeliwile hikuva u tekiwa ku loko u va se tshikeliwa ku a hi na ku loko ku ni makweni wa wena wa mukulu a va nga pfumeli ku u huma wena wa ntsongo na liya na nga se huma hi nawu lowu hina a hi wuka a nga le ku vona va tele va hina vo hi komondhela o va leswi nawu a wu hanyisa swona la kaya maje sweswi asikona leswi ani telefoni a tshama ka televizori anga cheke anga yintinchumu aswakwe novela aswakwe telefoni ni ma TikTok ni ma Facebook a vona tela chaka leri hinkwalo leyi se hambi loko hina hina papa
8: andza ku kum
10: hambi loko hina halaya maji swa sala ku lomu aka ya gonza kona gonzi wa ku a pula na mint para kona ta kona a ta ku yini a ta encheka na hala handle a huma na kana a bohe ngufu loko a huma hala handle hala nga hala ngufu se a swi ta hi karata swinene maji a hi lweni ni ku veneni hi zama ku hi va kawuka hambiloko swi yaleka maji a hi va kawukeni no podi miyela nga va swi hena ni vulavula ni nyimanano
8: Pero nene papai. Bungile, bungile. Fica 2 horas ni 58 minutos. Eu azo a mamãe Helena. Está a mulher lá com vinte salas muito cedo. Rebola na mano como é que foi?
11: Olha na quandeiro a maçã gulum kangui.
8: Shushamak.
11: Ah. Lapana madalo hakunene akunyina nyamuka chingi swikamba ku jibaba mina ndaku tsere makweni wa mina landza haya nyanyana apakai wa mina wa karata swa hombe ngufu wonga timande la kaya ha ni wo kare ala kutekwa hi kunyado ako ha wena papa andzi lave ku mukulu ako ya wena ku manga mina la kale ayo vumelwa ni a famba ni ka kunyado hi ku fambisa hi ku mahisa hi papai aya uyeta a tsala n'wana mun'we ka wukati gidi yanga gi ala ligiya a uyeta a foxa a famba manga ku lava a ya ta mukon'wana ta ku hi tsandzile wena papayi ya hi nga mahisa ku yini ke a ku papayi a ku mwani hlota loko u rhanga u n'wi kuma ndzi byele ku ndzi rhanga mina u ndzi n'wi kuma ni ta ku byela a wu kati ka hani liyo kambisa swaleswo se ku ta kokana ni pfilipfili liya ya nyipi liya byi lahlekisa swaleswo leswi na ndzi faka selo leswi vulaka swa ku o a hi layeni hi ta vona swona ndzi to tsandza hi kona a ku laya ku kona wena bava kundeni chao chao
8: bongele bongele makono hi gameta laha a ku fona ka hina ni vayingiseti hi chikela magumu i 3 xa tikweni ka Mosambiki na byi tshamisela hi ku laya byi mungana muyingiseti swa swi kota a ku hi ku hengeletela a longoloko wa letiyelanaku ni matirhela ya nivusiku xihungela xa matirhela ya nivusiku hi ta rhamba bya leswi a xihungela xa matirhela ya nivusiku na inakulori José Ariel Makwakwa kasi na nyamuhla hi José Ariel nyamuhla hi xikhati xa wena José xikhati xa Alberto Finich Kumbi hi nyamuhla a longoloko wu kuma maangilweni ka inakulori Alberto Finich Kumbi longoloko wa xihungela xa matirhela ya nivusiku hi lahu bya swi kota ku u kuma longoloko lowu na wu kumaku amandleni ka Alberto Finich Kumbi vuyingisetilegine
12: kunene halosa kan'we na vayina kulori hi vhumileni ku vi hi bula hi xihakanyana laha ni nhwanyana wa kutani wa kamani ntumbi ya mahlula ya swigingi wasati wa Mosambiki hakunene OMM hikuva hi yena wu gamisaka hi tlela ni tivi swa ku hi tlela nkama munhu podi mihame ya noint kambe madrugada umawara xa langeleni la xitatwini a dirixira movha wa hombi wa ku teka 72 wa vapasajero i cobradora laha movheni lowu wa ku paka vanhu uya u sukela Maputo nyamuhla a wuya hi ximoyo ndza tshemba swa ku a famba ka tin'wani a tindlela ku ya beyela ku ya a ta vula ha yecha hahani a vito
13: hi mina ka fiyeri na Justin Savangwani
12: malembe na mangani leswi u nga na u ya ku belekiwa
13: na 30 years di dadi
12: 30 years
14: Hey!
12: Han, unikama lisili langileni. Uxikotisa ku yini ku dirigira khwatsi ya movha kutani? Chauffeur wa wena anga na stress. Hakuva wena hi wena u khomile ku ntirho wa ku nghenisa vanhu lava xikaku van'wani va pfuna hi ku va khoma hi woko loko va tsandzeka ku khwela khwatsi. Na u tendela ni tifoni ta lava lava ku amukela mainkomendo. U swi maha hi kurhula na u tengile. A ntirho lowu tirhaka wa fanele ku na wu ku wondzisa ka munhu ya muzimba. A miri wa wena wu komba ku wu hlayisekile. U swi mahisa u swi kotisa ku yini leswi?
13: A xa misima u tirha u tirha ni vanhu, u tirha ni vanhu swa karhata ngopfu, kambe a xa misima ku u maha ntirho hi lirhandzu. U nga mahisi ntsena hi ku lava mali, u tenge u tirha ntirho hi lirhandzu. U tlhela u tiva ku a vanhu va hambana. Ku na loyi a ta ka ku amukelaka kahle, ku na loyi a nga ta ku amukela kahle. Swi lavaka swa ku a ku ri u ta ka a ku wa tirha khwatsi, a ku na ku a wu ta ku a wu tirhi khwatsi hambiloko u nga mahelanga nchumu. And xa lisima i ku u ya mahlweni u tirha, u nga cuvuki a wu bila munhu tanihi cobrador. Xa lisima yi va kona leyo.
12: A wu na manervu?
13: A wu makuma loko u li xikarhini ka vanhu a pasajeri i mulungu wa wena. A xa mulungu lowu nikaka mali, ku pfula mulungu lowu a ku nikaka mali a ku nyika, ku laveka ku nghena munhu. Se u lava u tiva ku tikhoma ka manervu wa wena. Swi nyingi swa ku swi nga cela phakati ka xiboho swaku swi nga ku nervara kambe tinga u tiva u tikhoma.
12: Swa ri yini na u sungule ku tirha ntirho lowu?
13: 2021.
12: Se u na malembenyana. Swi sungulisile ku yini? U yo xalakanyisa ku yini?
13: A ni li biletera. A ni xesa mathikiti ku hela. Kambe va ni vitana va ku a ku nga na cobrador va ni kombela swaku ni famba viyaji lin'we. Kambe va tsakisiwa hi ntirho a wu a matirho la mina ni permanesera ku mu cobrador.
12: U na nkama wa ku humula?
13: Na tshuka ni wu kuma. Na tshuka ni tshama 2 days, 3 days, depende. Depende, ku va folga.
12: Kambe loko u famba mu chikela 22, 23 u tlhela u vuka u mahora mi anoint 2 hours.
13: Masiva ku hambi ku etlela u nga yekile, ma hambana masiku ya mintirho. Ku ni masiku nga na folga, ku na masiku ya ku a wona ni nga ku yekela normal u tirha mi 3-4 days u nga yekelanga. Swi normal ka ntirho.
12: Kambe a swi ku godolisa, a swi ku reri leyo?
13: Nada, ni nge godoli. A ni nge godoli.
12: Kombela ku tlakula saka wu tlakula?
13: A swa fanele.
12: U fambela kwihi? U kola ximoyi ntsena kutani Beira, Makilimani?
13: Swoo swi rotala i Maputo ximoyi, ma ya famba mi Zimbabwe, huma matiko hangi Zimbabwe Joni. Tindhawu ta ku tala Beira tete ya famba tindhawu ta ku tala.
12: U masimana lawa la xitaratwini?
13: Swa enceka.
12: Xi ni xi ku vhunaka ku ve u rhulile u tengile le kaya kambe u na nuna?
13: Por enquanto nada.
12: Por enquanto nada. Vatsale.
13: Na vontsa mana vo.
12: Ah, va ku nyika moral ngo.
13: Xinene ngopfu. Va ni fonela tsho ni fikile, ni fikanga. Va ni koma lirhandzu. Ka swikaka ka kampani.
12: Xini unga dyela ku vanhu hanyana kulodze. Lava a hi vanyingi va cobradora, a hi vanyingi va pfumela ku tshama xitratwini va xaniseka ku mali. I kwasi dozi yoja, u siga nchumu loko ni nga yini.
13: Nada ni snagi.
12: A hi vanyingi va pfumela ku leyo.
13: Ya vanyingi va khuma swo tala kwa kata mi munhu ani swa khulumaka swona ma xa lisime ku tirha. Hina vavasati hi fanele ku tirha hi ku a hinkwerhu hi nga humaka maxaka manene ma nga ni timali mali loko u lava ku cinca swi la wena u rhanga u ve ni miehleketa ku ya ku cinca.
12: Ni swikamba u preocupate hi swona.
13: Nada xa lisima i ku ni khensa ku ni fika. A veji la mina xa lisima la kona i ku ni fika lomu ni nga kona u fika ku ni khensa xikwembu u fika kwa viyaji kodi u suka u nga fiki a wu tiswa ku wa fika kuma u fiki. Hi nchumu xa ku tenga u xi tiva loko u suka laha u sukaka kona. Mali loko ku fika laha kona tenga u khensa xikwembu xona.
12: A lori wa wena hi ntirho lowu tirhaka hi wihi wa kona? Ku tshuma makobradora ka lari yini kutani u na n'wani lori?
13: Ya a ni navela ku ni nga tirha ni na mahlweni ni tirha ni vanhu hambi ni nga viajara ni tendera vanhu sempre a wu tirha ni vanhu swinene ngopfu ku funda swilo swo tala.
12: Wa khongela?
13: Na khongela.
12: A kwihi?
13: Igrinya majele ka roxa viva. A Maputo. Ma loko ni ndhawu un'wanyana a ni tshiki ku ya kerekeni ku ya kerekela mi ya li kona ni tshama ni ya li kona.
12: Loko u vuka loko u famba
13: u nga na xikwembu u fanele u dzunisa xikwembu ka swilo hinkwaxo u nga si na suka swona hlaya swona u nga si na suka u fanele u khongela hikuva u tixa ku wa fika u fika ni loko u fika u fanele u khongela porke hinkwaswo swi fanele u dzunisiwa mani a xikwembu ku ni ve ni ntirha laha a hi ku rhandza ka mina ku rhandza ka xikwembu.
12: Kambe u tiya vito mani?
13: Kaferina.
12: I vongele Kaferina. Nhanyana loyi a nga vula leswaku i ni 30 wa malembe kambe a tirha hi ku khatala ngopfu wa wona u tsutsuma leswi a ku ya lava xikhafu hakuva hi yena wu gumesa a ku ve ni nkama a xoferi a chikile a fambile a xava zvoga yena a ha tendela vanhu la lava xikaku lava nghenaku movini wa yena a va khoma khwatsi laha ndzi nga swi vona hi kona hikuva ndzi vi ni mole wa ku famba mpfhukanyana navo ka movha lowu wa fambaka hi wona wa xibomba ximaku maputu ximoyo ximoyo maputu entau hi lexi wonelo vanhanyana hi lexi wonelo vayingiseti majaha ku lava ku khoma ntirho hi ku khatala a ku la ku hlawulela ku a lowu ntirho wa ku chaka amandla lowu ntirho e-e ni nga kala ndzi nga hina nkama wa ku penda swikamba anhwanyana loyi leswi nga muhundzisa byona o va ni mexa ntsena ya simplish ne swikamba nga pendangi ne tisiya nga tsemanga i hovhororo a nga boha hi ku fela ku khatalela ntirho wa yena lowu a tirhaka wona entau hi ta nyima laha ni buluka hina ka nyamuntlha na hi tshembisa leswaku masiku lama landzelaka hi ta ve kola na hi hlometela yin'wana mintirho ya lava khatalelaka a ku tirha va vhuna mingangu ya vona va kulisa tiko ka hina ka mozambiki hakuva hi ku tirha ka mun'we ni mun'we wa hina a tiko ka mozambiki yi ta nga ya mahlweni hi ku hluka po ka ringana
8: i zona hi bongile Alberto Kumbi a nga na zwikamba wasati wa ku tirha bongile a nga tsemanga tisei hi zona i bolo ga ku fambisiwa swigava bya ku fambisiwa hi va hi na kulori lava hlengelaka ka uchaga siku hi fambisa leswi siku gin'we ni gin'wani kasi a ku ku hengeletela lowu nga fambi wa mahanyela timhaka ta ku laya u tikuma kwalaha Radio Mozambique xitichi xa Inyambani kumbela ka vhiki ni kumbela ka vhiki matshangu manyingi hi ku tiselaka mungana muyingiseti aka leti ti yelanaku ni uchaga siku xiseleko loko byi ta ku 3:30 wa swi tiva mungana muyingiseti hi ta ku nyika molo wa ku langa tinsimu loko swi ku 3:30 kala kumbitiseleni ka mitirho ya hina ya uchaga siku.

0: Afrobeat News. Popo Novida. Popo Novida.
1: Lesemo la zitu mambo ni kachikatilechi hika 3 horas ni 55 minutos shika shkola no shtoka mshkuni mwingi sitanga fukena hakulosa vitu mano kumeka kuhika ko
2: na grasa na jo matolo kama vovo
1: lesemo no navela kuizwa
2: ukhetile ntikhetela ni zandla kami
1: izona lesemo no navela ku
2: ani kombela komo ni kusungula ni ngena ka program le imagine between ani kombela wazimbo loko ku aku mwana ngo tafombo imomo paleni mwaholwa Maria Ntumbia
1: izona wazimbo
2: zikongomisa hankwao ka vangani va radio no ke hava pa izanda mela nga nsiza andi lumeri manchisa ndi tava pa izanda ala nyamba
1: izona ya tichatichiwa uni razão
2: ele sime kaza ta kangofu phela kanga li papa izanda mele ina ni ngelile ku sungulo yes ya sime kaza ta kanoko vangani va radio ku sikela nyambana Nikola ka Gaza hinkwavo ni nge xa hi mavito kola ka mavoko la nga kona ni ku hinkwavo va lwani twavo
1: hikama
2: wutsongo ku dya kutsongonyana xibali xinyamana xitsongo hi ku nona
1: hi zona
2: na wena kola izilowunene
1: bungile
2: a ni nga ha hlayi vuri
1: hi zona

0: rhendzeveta hakunene ka xikhatileci hi ka 4 hora xini 15 minutu xile mitirho ya Radio Musambiki xitichi xa Inyambani ku ni mwingise ta nga pfukeni hakulosa
1: gitile
0: a vitumani u kumeka kwihi
1: ndzi emedi ribeiro i kumeka a mahelani na mahaxa
0: lisi munhu navela ku yiso
1: ndzi va navela lisimu ya Sayiti na ku khedza ku mburha ndhangani ka swayo
0: ya ta yi lavetela laha Sayitu Sayitu hi byona lisimu leyi ya ka mani
1: nsimu leyi ndzi kongomisaka vatlhe va makadzi va mina va Igreja Evangelica Assembly of God ya Mahanyani ndzi tlhela ndzi yisa ka vanghana va mina Fernando Matsenyi na Domingo Chavango na Zito Mambone ni vatlhe lava ndzi zaka Murombeni ndza va ringula
0: hi byona kambe u te lisimu muni
1: na Swahili na ku khedza ku mburha ndhangani ka Swahili
0: bongele
2: amanumanumanumanu yingongolakayo vamana ku veleka

0: zvana zvikati lechi kune mungisa tanga pfukene bulana mano kumeka kwe
1: hausheni
0: avito mano kumeka kwe
1: indaveni loyi ari ni ndumate ndzi kombela lisimu la Daniel Langa la Bojela la Xindere
0: Daniel Langa
1: akungabi Bojela la Xindere
0: hi zvona i ya ka ma
1: leli ni ta ni yisaka betini dimba laya ka malehise krimindu khumayo erina ximozinyu mamani elona gabriele mamana xilovanu zandamela ni hinkwavo lava tswaliwaku ka ndhaveni hambi lava ngo ta tekiwa wukati ka ndhaveni va rungulini
0: makanju xindele
1: bojela la xindere
0: ya zva tsandza laha a yi kumeki
1: a loko ni nga kumeki ni vekele xilo muni xa ku kala xi nga heli
0: hi zvona bongelo
1: rungula na ye Daniel Langa wa sola a linaku murunguli
0: wingiseti ginani.

0: mitero ya uchagasi kuhi gemeta laha mitero hinga isangula hi 0 horas kala kachikhatileci zvinyingi zvigava hinga ku hengeletela a uchagasi ku gita simama ka sikule giganya munhla loko zvitaku 0 horas a uchagasonto amukela usalisi ga Idrasi Makondela ka ku hengeleta longoloko lo sala khwatse ni vaina kulori lava tusimama ni mitiro ku ya mahlweni gichile
1: Usukela ka shoshi mudivela ni santo mea no itikwa tlasa 5 horas ishusha shikamwe
2: inyambani gaza ni maputu
3: uyine ni johana ikwene tranga katembe
4: matimu ya kuhanya usungukati tautomi ukenyata miri ni magela manene na kunga choti uchenje
2: Usiku usiku lizalisha
1: Radio Msambiki aizongeni katiko.

0: kana vula kama xirami kama hamumu hi chikamu ya ku sawena mungiseti u chigero cha kumaka ka hina tumba nyanzi wodiya mungiseti radio radio mungiseti
1: radio msebika al servicio do cidadão
0: agongonza mungiseti loko randzeka ka chikomo cha wena mishule ya mulungiso nyamukha vintsateka junho matrela ku tava lawo ka
2: mitu o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
3: Bola no belo avô que lá chumate, lua calte que escreca campo. A calta no belo axungula, a calta no belo ombire, a fulamela, aia machuene, cambe o gamo, um bom pepo, aia me sentango.
4: O irmão é cavacuzé, levantango, um tênica campo. O assa tanga belo canguana, o antano atuete, a tunela belo um pepo.
3: Cassiana enda ine.
4: Sati um belo um pepo, um wanangana na macatene, um chai um pepo. O assa tlui, a enda su combi, su sacubendo um anacarati, ruma sila ya kusuluka, macambe manhingi, a Komba kukarateka.
3: Inti iso, loku nwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
4: Isi leso loku nwana wawena, anintanu watu weti ni ingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
3: Shingwani shalusima sunene, unga mpuse lushingwani. Handika kumnyika mafia vele.
4: Wavo, si komba kubeni wansati lwei, ayenzi leso hinga sivula. Akare yangu sa mwana wakwe.
3: Sui kasa sunene kusa. Hikuenda loko staponisa mwana waena. Sose avalavala nbiwa mpepo kuveni. Ishi antava eleketa mwana shbezela.
4: Sui komba kuveni amkotili mchaiwa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Sui tisa kuslamalisa ni manyao sunene.
3: Asifeni, asifeni. Ekava jalava va indile ashibole sunene.
4: Ina ingo wintangu wa bolwa. Lou unga ni kuslamalisa.
5: Loko nwana wa wena anga hansi ka nthlano ati nweti na yinwe ati romansila ya kuhluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku muya nwisavele utekela ku muheleketa xibedlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.
6: Radio Msimbika Maputo.
7: Madrungula ya mi shuhai misor provincial de Maputo, Muslai Natalia Ulibombo. Kusui ni 30 mil wavano wa distrito Jaleboana, shifunzankulu Maputo, wa atapuneka kusukela juli wataka imati manene ya kunwa. Wa unchanu watolo holodze watavu yaki ni mapinta yale matini, ayenzili mbangulu wana watiko. Ngofu ula hayaka bomba, jale mungangene wale ntenga shifundra shalika ngwamba, ni kumbangu wa uyavele jawone, amulotana shifundra ni shalibowana. Fernando Rafael, alemintizo mikumeka kama kungu ya kuva afumu, kutani uwa hanana amati shitsungu hima tsamela manene, shikangwe ni kuyandlata uyavele jawone amigangene. Madzungula lawa, masaya lesa kumakungu lawa mateka mali itulaka 170 milionju wa mameti ikali. Muzrangeli watiko Daniel Chapo wakombisa kuchavelela kwakwe kuvu zrangeli zankamanyana tikune dra Venezuela ngofu kumuzrangeli nkati Dekli Rodriguez hikolaka kuva kutava kuvona kikutrekatreka kamisava kusone kuluziki vutome dza vhano xikanwe nikuvavisiwa ka vanwana nikuhonaka kamichumu minyingi kutsalwa dzihuma ka mutini wa vuzrangeli dza tiko dzi kombisa kushukuvala kukulu ka Daniel Chapo hikola ka ngozi leyo na hivito dza vana va Mosambiki ni hivito dzakwe a kombisaka kuchavelela ka mashaka maluzi liwiki. Daniel Chapo ali vungano ni ntirhisano xikarhi ka Mosambiki na Venezuela byi ta ya mahlweni hi ku tiya na mbileswi ku khalutiwaka ku nkama wa ku kazata. Mfumo ukazi uluka makongo ya kutirhisa ximanguvana lawa ku xiyenge xa ta nxaviso akuva ku londrisiwa ni ku bekisiwa swinene ta vukosi bya tiko. holobye wa ta vukosi Basilio Mohati a dzunguli mhaka leyi na a tlhamuxelike leswaku pulatifomo byi ta ka mbiwa hi ku va byi ta na byalisa ta nxaviso ni ku tlhavukanyisa matizela ya mintamu ya vuvoneleli bya maalfantiga mimpolwe switiva minti ya ku ta hlayisa ta cuma eka mabanku masiguru ni swiyenge swa vinyi holobye wa ta vukosi mfakanela wa ntlhanu wa tolo ku nhlengeletano yikulu ya comité de facilitation du commerce mfumo wa ntlhanu wa tolo wu kombisi nawu wa ta mafambela ya xiyenge xa ku sungula xa mpshantshwa ya ku tiva ku hlaya ni ku tsala makungu hi ya ndzawulo ya ta ndondzo ni ntumbuluko hi ntirhisano ni ntlhangano wa ta vatswali va tiko ku swona ku nga ta nyikeliwa ka xihiwa hi timali ti tlhasakaka umidlahometical ku swigava swa humbumambumi nga poeziya ku tsala swihitana ngopfu swa vatsongwana minkaringana ni swin'wana swi yelanaka mpshantshwa yo khumba vana va musambiki va tshamaka lomu tikweni na va belekikweke kusukela ku lembe bya 1975 Samaria Thovela holobye wa ta ndondzo ni ntumbuluko a le mpshantshwa yi ta hambiwa ku ya tlhasa 11 ka Setembro na swihlayahlaya swi yelanaka ni ntlhanu wa makume wa malembe ya nkhululeko wa tiko kusuhi ni 28,000 wa vana va matiko ya vambe va kumeka ku majele ya tiko bya Afrika do Sul tani hi madzungula ya ndzawulo ya ta majele ku hlayiwa leswaku 14,000 wa vanhu va ha yimela ku va va thethisiwa kasi van'wana kutani va ta va va tsemeriwe khotso bya ku tshwa majele mfumo wa Afrika do Sul wu hlaya leswaku wu ni makungu ya ku tlhavukanyisa swinene milawu ngopfu ka ntirhisano ni matiko ma humaka ntalo wa vanhu va khumekaka makhotsweni ku masiku makhalutiki Afrika do Sul na Botswana va funge ntwanano wa ku va kumukisiwa vakhotsiwa matikweni yavo na ngweso ku majele ya le Johana ku ni ku tlula 170,000 wa vakhotsiwa nhlayo yi tlulaka leya 170,000 yi pimaniwike ku va yi tshama vakhotsiwa ku miti ya makhotso tikweni lebyiyana Secretary General wa Frelimo a kutya swinene lavantshwa a ku va va li vayimeli va ku zula ni ntshamiseko tikweni swa nga ndlela ya ku tiyisa ku zula ni nhluvuko Shakil Abubakari a li nhluvuko wu vileliwaka ngopfu hikuva hinkwezu hi vitaniwaka hi yamukela ntiyiso ya leswaku ku sungula ku ni vilelo wa ku tisa hi ku hetiseka swa nga ndlela ya ku bekisa ntshamiseko na ku swone hi nga khalutaka swizalanganya swi tsemakanyiwaka tikweni ngopfu ku lavantshwa Secretary General wa Partido Frelimo mfakanela wa ntlhanu wa tolo xifundzankulu Maputo ku fambeni ka ku pfula xintshivana xa ku wupfisa lavantshwa va ntlhangano wa OJTME tindlopfu ni tinyazi ta xanisa xifundzankulu sofala madzungula lawa ma hlaya leswaku swihazi leswi swi xakatsi kusuhi ni 300,000 wa magitari ya mibyalo ya ku hambanahambana a distritu bya le khaya murhangeli wa mintirho ya ta vukosi ya khaya Domingos Alfantiga a dzungule leswaku mibyalo ya ku fana ni switsama maphila ni mitsumbula hi leyi mi xakatsiweki swinene vayingiseti va zandzekaka hi mahincela lawa hi n'wi tlhasisele madzungula ya mixo hayi misor provincial de Maputo mawaku loko ma n'wi tlhasile ha hombe

Republika ja Gibita byi huweleliwe ntshako ka ku hahluliwa ka vuhosi bya Farouk hi ntlawa wa masocha ya ku swengeliwa ha Tenent Colonel Gamal Abdel Nasser. Hi ku hahluliwa ka vuhosi bya Farouk, mfumo wu nyikeliwe mavokweni ya Mohamed Naguib, muyisekelinkulu wa nyimpi ya Palestina. Ku sukela lano, mfumo wu sunguli ku zhangela mfula wa Suez wu va wu teka masimu hinkwawo lawa a ma kumeka mavokweni ya vanyatimali. Hikuva mayencela lawo ma nga khunguvanyisa mimfumo ya vukwanga, Gibita a sunguli a ku hlaseliwa hi mintamu ya vusocha bya Fransa na Israyele. Hambiloko ku khakhelisiwi a vuhlaseli lebyo hi ku famba ka dekada stenta, matshamela ma tlheli ma sungula ku bindza tikweni bya Gibita hi mhaka ya mpfilumpfilu yi nga humelela ntshako ka ku gevengiwa ka Gamal Abdel Nasser. Matimu ya Gibita ma sunguli ku va ni lisima likulu misaveni na Yesu a nga se na belekiwa. A va hi nkama wolowo vana va tiko va nga tlhavukanyisa a mintizwi ya vubyimi a minkingeni ya nambu wa Nilo. Ku sukela lano, vana va Gibita va sunguli ku va ni a vutlhazi a ku landzeni ka ntizwo wa ku pima masimu ni mimbangu min'wana a nga geometriya, hambi ku va ni vutlhazi bya ku nyikela ntlhamuxelo wa tinyeleti i nga astronomiya.

0: Nhluvuko u sunguli ku hingakanyestiwa hi ku famba ka 1250 loko tiko bya Gibita ri hlaseliwa hi vanhu va lixaka lava Mameluki. Ntlawa lowo u game hi ku hlongoliwa hi masocha ya Sultan wa Turkiya lweyi ntshaku ka ku phanga Gibita a nga yava tiko lebyi hi matlhelo mabizi. Hi ku famba ka nguva ya malembe xidzana 16, Napoleon Bonaparte a phange Gibita kambe na yene a hlongoliwile hi mintamu ya vusocha bya vagodzi ni ya Turkiya, mintamu leyi ntshaku mi nga gqova Muhammad Ali ku va muzangeli wa tiko, kambe hi 1882 vagodzi va game hi ku phanga tiko va va va simeka vukolonyi, mhaka yi nga humelela ku ya tlhasa 1919 loko vana va tiko va sungule a ku ndzulukela a vukolonyi. Ka matimu ya siku, namuntlha hi dzumuke ku huweleliwa ka Republika bya Gibita hi 27 ka Khotavuxika wa 1952. Nongonoko lowu wu lulamisiwi ni wu kombisiwa ha Julie Mavota ka vukhandlisi bya Tomas Buruma.
1: Mitwile matimu ya siku, nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Wojulukanya ku mngana. Imaka munhu.
1: Iku yisa ka masikwana lawa sa wena. Ni leswa ku ni tirhela ku lomndlwini.
0: Utira ile swa lomndlwini. Hlikani lu. Ni mumu hinkwawo lu.
1: No thula akuva ku tshamiseka. Hi etlela ka ku kala uthulu. Phena mbi swiluma luma swingaza swihidumela. Loko hinga thuli. Lexi xanisaka iku tingi ni huma na teka semende ni tlhela ni wuya lomndlwini.
0: Leyo i mhaka ya ku lava ku tirha wexe. A wu swi tiva swa ku litihu lin'we a li khemi hove.
1: Ni tshama ni swi twa.
0: U tirha wexe hi mhaka munhu. Tirhisana ni vana lakuloni. Mupfunana. A ku va ntirho wu mina byalela.
1: I mali ni kalaka ni nga li na yona.
0: Xihono xikolani. Ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini. A ku seketelana. Mi pfunana. A swi lavi mali. Loko namuntlha u ni pfuna, na mina ni ta ku pfuna mundzuku. Nakona u nga hamba tsimanyana. Loko hi gamile ku tirha, hi ta xithakatu xinene lexi.
1: A ni nga swi pimisa.
0: Hi swoleswo ke. A hi pfunaneni. Ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hikwalaho ka tindhambi ti hi weleke. Loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina, hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyelo hi nga hali ka wona khale. Kambe loko hi seketelana, hi pfunana. Hi ta hantla hi pfuka. Hi sungulisa vutomi byintshwa. Umama n'wi lava hota. A xi duwa xilava wa kaya. Ku nga timatsuva loyi wa marhandzu.
2: Bona nimbelo wa vakla shumatsi loya kalteke xikari ka kampu. A kalta mbelo wa kusungula. A kalta mbelo wa mbiri. A fulamela, a ya mahlweni, a ya mahlweni. Kambe ugamu mbuwa mpepo, a nyimisi ntangu.
3: Kone mungwe kaba kuzeli wa ntangu ntseni ka kampu. Wasa tanga mbele kangwana wa ntanu wati weti. A tulela mbelo wa mpepo.
2: Kasi ya naendla yini.
3: Sati wa mbe wa mpepo. Ngwana ngana ina makateni, wa mchai wa mpepo. Wasa tilwe, haiendla sukombisi swa kuveni ngwana karati rumasila ya kuhluluka. Makambe manyingi, komba ku karateka.
2: Intiso, loko n'wana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leswo swi ni mangu yikulu.
3: Hi leswo loko n'wana wa wena ani ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza.
2: Xin'wana xa kusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
3: Wavo, swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula. A kare ya n'wisa n'wana wakwe.
2: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela.
3: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
2: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
3: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
4: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: xavisa mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidad u nga titsetsi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 087-76-25-851 u nga titsetsi u ta kuma humelelo ka swona
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo. Titsalisi ka Phatima Maputo 2026.
3: Nangwaka ku titsalisa imahala.
2: Lulamisa photocopy ra pasi ra munhu. Vunanga ka flash ni phepha ra xaxameto wa ndzima wena ya uchayi.
3: Yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka Matrolo a rua da resistência ka nhla ya 318.
4: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
5: Ya. Uma nova tsongwana. Andambi ya nyangwaka nkata iye teke mapimo. Iye veke kashimu, shakwani nga shpimisi, man.
6: Seko umelela yini shwatshu yintshwa kambi.
5: Hele shwaku ni unze hele ka mungano wami na manyisa. Ni va kuma va tshwatsa matsavu woxe. Ya ku nambe ku kandzeliwa makandzeliwanga nka.
6: Manyisa hi luya wa tihomu. Wa matsala manyingi ya mavelenti manga.
5: Hi luya. Phenga na nchumu. Tihomu ti fambe ni mati hinkwato.
6: Yu.
5: Matsala ma hahlukelile. Swakudya swi nga hali kona leya swi hangalaka. Tiyindlu ta kona tona a ti na matshamelo manene.
6: Yi. Ndambi leyi a ku lunganga munhu hakunene.
5: A ku lunganga munhu. Se la a ni vona swa ku loko swi koteka a hi ta va pfuna nyana. Hi va nyika nyana swimangani ni mavhele matsongo.
6: Leswi nambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kwala kaya ke.
5: Mamana.
6: Se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sala hi jahi.
5: Nkato. A ni ku switsongo nyana ka leswi hi nga kota ku swi huluxa matini. Phe matshamela ma bihile. Hi fanele ku pfunana nkata.
7: Senu Nyambani, hlamula heti zwa ku
8: mahala. Hello Maputo, hello Nyambani.
7: Nyambani hlamula.
6: Hi sala hi fa hi ndlala lani kani vatsongwana.
5: Nkata.
7: Senu Nyambani hlamula heti
8: zwa ku mahala. Hello Maputo, Nyambani.
7: Nyambani hlamula.
5: Kuna va makwiri va pfumalaka. Va makwiri lava luzeke hinkwaswo. Va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi kuphinda.
7: Vena kulori ka Maputo ni ka Gaza Nyambani hlamula.
9: Rishile kunene nkringana setora ji 12 minuto ji tlanganisa switichi leswi a wu na ri ka swona swa le dzongeni ka tiko. Rishile Horacio Romão a Nyambani.
7: Ngicela hlamula hi tiro ku mahikuma hi tindlela letinene se ka matsolo.
9: Hi mukuma khwatsi. Ka Gaza. Mukanjo. Rishile. Nga ku swa tsondzoma ku va hi kuma na na Fernando Mukanjo ka Gaza. Rishile Fernando Mukanjo.
8: Lishile, lishile ntimana.
9: Mai kuma kwatsi.
8: Ehe. Va teknika se va hi pfunisile lana.
9: Isona moyini amashela senu ka Gaza.
8: Ka Gaza lisha kwatsi. Hi vona manyawu ya ntalo wa vayingiseti va vulavula a wutomi ku pfuka va tlalambatlalamba emindyangwini makhisimusi ya independencia ma fambile laha swi nga laveka hi kona namuntlha ku ni michado ka tindhawu ta ku hambanahambana lana no davadava hi swirhambula kambe xirhami na xona xi kona hi lexi xi nga fika hikokwalaho hi ye mahlweni hikuva hi siya emitsatsiya ku hambanahambana leswaku va tibasopa ka mayambalela leswaku va nga ngheniwi hi mikhuhlwani ka minkarhi leyi hi lawo maxelo ya haleni ka gaza
9: iswona i khensile nyambani maxelo hi wena kona
7: Timan, machela senu nyambani hila wa manene, vule ya mesanyana kusukala tulwe ntolo, hele ya kuni hachirami, kama wachirami se chisangulili. Nyamukla hakuta kufumela kuchikela 27 grau centigrade ushulumu udrupeni ga nyambani, nisu gakona, ay, chita kuwa panyana chirami. Agambu gita huma, kutani gihumili hima seshi 21, gita pele hima 17 horas ni 1 minuto, kakula nzati karata kuwana hima tsamele yankamu. Autom juko ana senu nyambana
9: Isona ikensile ni kolom kamaputo mashala ila manene I bulilen vingseti I kwentla kavona lava babikeke kwa kunene migange ni kwentla kayona mashala almanene ambileswi vanwana vamheliseke timhaka ta vuyivi tiya kamahlweni kuva tiyanza na van'wana va swalaka leswaku swi nga endleka leswaku ali ntlawa wo karhi wa lava va vuyeke etikweni ra Afrika-Dzonga kusa masiku ma hundzeke va laikona mhaka yi humelelaka a yi nga talanga ku fana leswi swi endlisaka swona ka minkarhi leyi hi ta maxela doropa ra ka matsolo ku ka pepeta ka titimeta impela nkarhi loyi sukeke wona kaya hi vonile ni mafambelo ya kona a ku vanga ni swiphiqo exitarateni hikuza yi ta fika laha hi ta kota ku va hi pangulatani minyingisito wa hina a hi navela ku va hi tiva leswaku varhambiwa se va nga va fikile nyambani ni le ka gaza
7: senu nyambani a varhambi va hina va chikele hi nkama va u tiva muthetho va chikele seji 30 se va chikele hi nkama va u tiva muthetho wa ku laharadi musambica ku celiwi loko va ku set wora ma set wora mesma hi ku ma set wora ku chikele ma set 50 ma hi ma set va chikele hi nkama vambirhi hina na bava jamani vilankulu jamani vilankulu episkologo atrela hospital provincial lo munyambani jamani vilankulu psikologo atrela hospital provincial lo munyambani amukele kambe murambi wa hina Orlando Thaula wa kuta heka muti wa kulusana ni udzahe ka kupukisa mapimo kunga gabinete provincial de prevenção e combate à droga hivona varambi wa hina seva kuona lo mstudio
9: Isona heke saka gaza matsamele wa yakwa varambi wa sefa fike
8: na kunene timan alenu ka gaza ina tatana Julino Manyiki washi udzana shosheshe sha Luis dza swidzidziaris kumbe mafole makulu amin la matsongo ichimsha shunza nkulu gaza Carlos Mula wa mitlangano ikala ka inga lombi xifumo seva kona va chikela
9: I Carlos Mula na mani
8: na Julino Manyiki
9: Isan. Ikensile kama putso ya rindzelile a itivi leswaku ku humelela yini kambe ni ku tshemba leswaku va ta fika vo lahleka nkarhi loko vulavuliwa hi setorage va vona va ehleketa a ma setorage se leswo a itivi hi rindzelile namuntlha tanile tiva ka kona navela ku va hi bula hi leti naka ni kulwa ni vudzahi bya timbangi ngopfu eswikolweni tolo hi xiyimo xa matiko ya misava ku tlangeliwe ku hundza ka siku leri rikulu ra kulwa ni vudzahi bya timbangi se namuntlha mabulo ya hina ma kongoma enhlokomhaka leyi akuva izama hinkwato tindlela ta ku va zama tindlela ta ku va hi dyondzisa ni ku va hi basopisa ngopfu a vatsongwana va xikola hi mhangu kumbe nghozi leyi nga humelelaka hi vudzayidzayi lebyi bya timbange eswikolweni. Naswiritano hi ta sungula hi ku va hi kongoma exifundzankulu Nyambani laha hi nga ta rhambaka tatana Germani Filankulu psikologo. Navela ku va kunene hi mu nyika nkarhi ku va a losela ni ku va hi tiva leswaku kasi loko vulavuliwa hi timbangi ku vulavuliwa hi yini.
10: Bungile Radio Mosambiki, bungile vayingiseti va Radio Mosambiki hi nkarhi lowu i siku jikulu vhela hi lava ku vulavula hi mhaka leyi ya ku dzaha timbangi ni mafole matsongwani. Na verdade i mhaka leyi hi susaku rongo. A swi tiva swa ku mhaka leyi ya ku dzaha mafole hayi ya nyamuke ya kale, maxi leswi hi dzukisaka nyamuke leswaku a mhaka leyi simama ya phambeni kambe ya hi hlasela. Leswi ni lava ku hlamula a xivutiso lexi mi nga xi veka ta vula leswaku a madrogo o mafole laya ya ku dzukisa mapimo nga va zonke leswi munhu a nwaku o a dzahaku mazwi swi kotaku a ku mu cica ndlondlo a ku mu cica ku pimisa ni leswi a mahaku siku ni siku swi bakukana swi nga fambi hi nawu a vanhu lava nga kusuhi na yena va vona swaku i a mapimisela ya yena leswi a mahaku leswi a wulawulaku a zwa ha zwanani ni van'wanyani hi wona swaku a munhu ja a nga ha ti tivi ima chin'wana nkarhi hi wona swaku a munhu a nga ha ti tivi swaku hi yena mani laha ku humaku ja a ku pepuka ka mapimo. Nda hlamulisa leswo khani mambu.

0: kamungangu apapai mamani avakwene lavakulu vadzaha avana na vatsongo hikwalaha ka ku vona vapapai vamakabyabya va vamakulu na vadzaha na vonawo va komesari ku ringisa va nghenela ka ndlela yaleyi ntomputi va yi kuma laha kaya vhela mbangi maxi loko hi wona lomu ka masidadi makulu hambo matsongo ku na ni lava leswi byo lako bya ku makwezi makaza xikundida xi amitiyingi ti nga ta fihlakalo ta vanhu lava va xavisaku ambangi kasi va kota ku kuma mali va mano gosi hi swona sweswiya ni ta van'wanyani vatsongo lava nga nghenela ka mhaka leyi ya ku dzaha va swi tiva swaku ii ka muti wu karhi ndzi loko ndzi famba ni mali ndzi nga yi kuma fole ndzi nga yi kuma suruma ndzi nga yi kuma mbangi ntawu leswaku maboka xitifumo a masidadi ya hombe ma kona maboka xitifumo swilo leswi susaku rongo vhela maxitambe lomu kusuhani ni maxikola va ko van'wanyani va dembelaku mukhamu va la mali va dembela mukhamu va famba ni mbangi kwalomu kusuhani ni xikola va xavisa va swi tiva swaku ha hi ta tikuma talunu leti tipilile ko ka nghozi leyi va ta tshinela ka hina va ta xava mbangi kani mama
1: hi swona na ya liko nyambani navela ku va yi tiva ka tatana Orlando tani hi mun'we a tirhelaka xibyana lexi xi lwaka ni ku hilisa a vudzahi bya timbangi hi ntshima hi wihi ntirho mo endlaka tanihileswi a swi humeleliseke tatana Jamani swa ku ku ni tindhawu leti amadorobo ngopfu madorobeni makulu ti xavisaka timbangu leti timbangi leti hi ni ku tshemba leswaku tindhawu leti ti tiviwaka i ntirho muni mo endlaka nkongometeni wa ku va ku helisiwa a vuxavisi lebyi a ku va vatsongwana lava va kota ku va va hanya a vutomi byinene
2: ngichile ndzi bungile kani leswi a ku lava ku ri ti fikara hi Orlando a hi Orlando
1: hi swona
2: na ndzi lava ku vula ku a xikanekiso lexi xa ku lwa ni vudzahi kutani ni mabyala a xi tirhi coce xi tirha ni swin'wana swikanekiso ku tala ka swona hi mufananiso ndzi nga vula ku hi tirhisana ni maphoyisa hi tirhisana ni muti wa wudaho hi tirhisana ni muti wa wulamuli ni wugondzisi ni van'wani ku tala ka vona kota ndzi nga vula hina kota gabineti a tirhi wa hina hi lowu wa ku nyikela swilayelo kani leswi kota ndzi nga vula ku hi tirhisana ni van'wani a maphoyisa mamaha a tirhi wa wona wa ku zama ku famba va hahlula a mimiti leyi yi tiwaka hi ku nga hi vuxavisi wa swipepukisa mapimo leswi na ndzi lava ku vula ku lomu ka provhinsi ya hina ya Nyambani pemeni xi ku ni coordenação entre a população i ya polisi ha ku sa a maphoyisa woche ma nga ta swi tiva ku a swilo leswi xavisiwa kwihi laha a xitshungu xi chiketisaka magezu ka ku lava ku wuleta ku ku na ni swipepukisa ku na ni muti wo karhi u ku na wu ndhawu yo karhi ku mahiwaku a wu bihileko a maphoyisa ma chikelela kusuhani kasi ku va rekolera a vanhu lava u kutani va rekolera swo swipepukisa mapimo leswi va swi kumaka se
1: hi swona nan'waka i miti yingaki leyi hahluliweke ya ku xavisa timbangi leti hi xiyimo xa xifundzankulu Nyambani
2: a ndzi na ntsengo wa mimiti a ku hi ta ve yingani kutani loko a hi mun'we wa le ka maphoyisa manje a tirho wa tirhiwa lomu doropeni ka yiNyambani ha nyikiwa marelatorio ya ku va hahlula kwa ku a vanhu lava va ku xavisa swipapukisa mapimo leri sempre va na ni mafiya ya ku va susa laha u ya ku ya hahlula va tiwa ku laha ya ku hahlulilwe ku kona kun'wana lomu ka fihlakalo manje maphoyisa ya hina ma tirha xikan'we kasi ku va lwani wu bihileke
1: loko mi xiyaxiya mi vona tinhlayo ta lembe rhundzeke ni lembe leri loko hi fananisa mpfhuka ku fana mi swi vonisa ku yini a nhlayo ya vatsongwana va tinghenisaka u dza a timbangi ya yehla kumbe ya mahlweni ku va yi kula
2: vhela a xikarato xa hombe a yi na ku tlhelela ndzhaku hi ya mahlweni leswi swi vangaku xikarato ka hina kani leswi a tirho wa hina wa ku famba hi nyikela swilayelo a wu yi ndzhaku wu ya mahlweni na wonawo

0: Eshona Khensile i tsutsuma ikongoma xifundzankulu Gaza i navela ku va hi tivaka tatana Carlos Mula leswaku kasi a mahanyela ya majahani tintombi leti ti dzaka a timbangi hi wahi ya kona.
1: Kan mambo Carlos Mula alosela vatirhi va Radio Msambiki, vayingiseli va Radio Msambiki hinkwavo nga kheti munhu ngopfungopfu la a Radio Msambiki. Xitasawun lexi nga xona xihlanganisaku a Msambiki hinkwawo, Msambiki va Msambikani va tlhangana la va kola mahungu, va twa mahungu, va tlhela va xuxisiwa. Aku dzaha kati mbange kumbe ni mapoisoni man'wani ka ntlawa lowu wa lavatsongo hambi ni lavakulu va kona i mhaka leyi hi xikuvalisaku hi ntamu swinene, i mhaka leyi hi xikuvalisaku hi ntamu swinene hikuva a mabyala na wona va masali ndzhaku ka tlhelo leli ngopfungopfu swivochongwa swa lwiwa naswona swivochongwa kambe swisiyenela a ku gaya mabandlani swibandlani leswi swi xavisaku a timbange swa mahiwa kambe swisiyenela loko hi cuvuka lomu ka dropa la hina la ka ncayincayi ha xihundla amfihlakalo tindhawu leti ti xavisaku a mapoisoni lawa kola kusuhani la Radio Msambiki a wu teki a 5 minutes na wu nga fikanga va nge xikancwanini i bandlele le hambi ni swindzumulo swi tivaka swa ku ku ni miti laya yi xavisaku timbanga ku endliwe nchumu alomu phakati ka miminti ya hina hi ta bala a mabayiro ya hina a vaxavisi va timbange va ni lunya va hi tolovela kambe va tolovela ngopfu mfumo lowu hina hi vekaku a marhesa ya hina maimposto ya hina ku va hi tirhela va tolovela ngopfu voho va hayeka a swifambo lomu ka ti ntambu ta magezi ku komba leswaku loko se ni vutisa kasi a swifambo leswi swi bala yini hikuva ni kuma swimbirhi swinharhu swi hayekiwile ka miganga yo hambanahambana oku a wu swi tivi bamula laha ku ba leswaku laha ka muganga lowu ku xavisiwa a phoyizeni timbangi leti a leswo swi bala leswaku a leswi baliwaku swa ku contra intelligencia policial ni siza a va tirhi nchumu hikuva contra intelligencia hi ku a lwe a fundhisiwile munhu lweyo ku leswi wena u pimisaku swona manu ya wena yena majika a ku kuma ku endliwe nchumu loko va ku va endla vo hi capata a misava matihlweni hi sala hi funyafunya ku ve va fambile a ku mahiwi nchumu a majahani ni tintombi ta hela
0: hi swona kambe tanihi leswi mi nga va mi lumbaka xiubyana xa ku ka lexi nga lumi mfumo lexi seketelaka timfanelo ta munhu a navela ku va hi tiva leswaku loko mu vona a mhaka ku fana leyo ma swi kota ku va mi hundzisa ka maphoyisa a ku va ma kota ku va swin'we mu tirhisana ku helisiwa mhaka ku fana leyo ku ni ku va maphoyisa ma nga swi tivi leswaku a swikatlo leswi swi tikatlo leti ti hayikiwaka ka miganga hi ku hambanahambana ka yona yi kombisa a miti leyi xavisaka a timbangi leto ma swi endla leswo
1: a leswo a swi vileli ku za wu endla xikanjhwanini a swi vileli ku za wu ya maphoyiseni wa baxipfalo a ku hayeka ka tinkathula a swi lavi ku ku a swi dyondzeka hi swona loko ni ta ku haya hi ya hi ya vagwela wa gwela munhu loyi hanyaka na hi phoyisa li hanyaka hi li hanya mugangeni phoyisa li xava munyu kwihi li xava mugangeni a phoyisa li hanya la swi hanya a wu hosi la swi hanya i wu kala ku khutala a tiko la hina ni ni a xiphiqo lexi xa ku kala ku khutala munhu wa ya ntirhweni hikuva fanele ku ya ntirhweni de un a 30 ku loko hi heli hweti a hola a famba ka swa yena varhangeli va vekiwa a ku hi varhangeli va vuya va tsaka hi ku hi vurhangeli leliya kambe loko fika hweti a hola ku tlula lweyi a nga hansi ka yehe kambe loko u lava ku kambisisa ntirho lowu a wu endlaku u kuma swa ku i phanga i gogogo a swi vileli ku u va chumayela ka nga hanya munhu kwalukero swona swa ku u vutise a swi kathulela leswi za swi xaxametile wa lomu ka tintambu ta magezi xivangelo muni hikuva phoyise i vizinyi wa mina a phoyise n'wana wa mina a bululelo hina lo siku ni siku a la xikanjhwanini la a malembe manyingi ya koho xikanjhwanini ma xa ku endliwi nchumu loko ni vulavula hi la xikanjhwaneni hi ku mina ni le dorobeni la ka ncayincayi loyi a nga xoko loyi a nga xibutu loyi a nga wa ku tiva wa swi tiva swa ku hi swini swi endlekaka mayelana ni ku xavisa ni ntleketlo ya poison leyi li vuliwaka swa ku madroga a tiko la hina a tiko la hina amisaveni li bola leswaku i budula la madroga ma swi endliwa hi yini leswi za tiko la hina li endla a budula la ntleketlo ya madroga hi yini hikuva a costa la hina costa marítima alto mar a ku protegido a kuma hi ku patrudla ngopfungopfu maprovhinsi ya Nampula Cabo Delgado lomu ku nga ni vasulavoya va sulavoya lavaya van'wanyani vo hi hungata van'wani va le a lwandle a phakati ka lwandle na va mahantleketlo a forsa marítima ya hina a yi na swigotso u nga yingisela matiko man'wana ku fana ni Portugal u ta twa swa ku va ni amabonti laya yo gijima swinene va ni vanhu lava va nga lulamisiwa leswaku va lwa loko Portugal ni Xipanya a va nga lwi Europa a file kambe hina amadroga lawa ma waku lomu ma tleketliwaku lomu ma ya kwihi ma ya a Joni ni matiko ya Europa pecheya swo swi aeroporto aeroporto a muntini wa munhu aeroporto va kume makaxa ni makaxa ya timbange metafitamina evaka yini a tirhi nchumu a dlaya vana va hina ngopfungopfu vatirheli va mfumo va endli nchumu
0: hi swona i kumile tatana mola i na manyiki a hi navela ku va hi tiva hi ntshima vubihi byi nga vanga vangiwaka hi vudzahi bya timanga
2: kani mambu tatana timani kani mambu ra di mozambiki a ku kote mikumi mi hi rhamba a ku hi lawula xo karhi ehenhleni ka ntirho lowu hi humaka a ni hlamula a xivutiso xa wena a wu bihili nyingi li vangiwaka hi vudzahi lamafole hi nga vulavula hi makrimi ya wo fana ni wuyivi para a kota obviously a alimentara loko a nga tirhi ku lava ku a yiva podi a ve ni ku pfinya vavasati podi a ve ni ku a nga na respeto loko a li mutirhi a nga ha khwitali ku ya ntirhweni hi kola ku a dzahile mafole because hi vulavula hi mafole hi vulavula ya makulu ni lamatsongo ya matsongo hi vulavula hi mabyala ni ma

0: ta mubadzo teke aya le muteni ka udaho aya dahiwo na vunetelwa hi mashaka yakwe na vumela yenawo kota le zwanga hola ba jamani
1: isona kuni mhaka leyi u yi tolovelaka ku va i voneka ka masiku la ugamo vatsongwana va dlayana van'wana va tisunga tatana mula ku nga ve ku ni nhlengelo ya vudzayele bya timbangi
2: kanimambu i ntiyiso yi kona nhlengelo hambi i nga li hinkwavo lava tisungaku kambe ku na yo nhlengelo ya ku munhu hi ku dzaha koloko hikuva ku dzaha koloko ka timbangi toleto madroga wolawo i swinyingi leswi swi endlaku ku vongola munhu liphambayeka likumeka lilahleka a ku vona lexi nga xinene ni lexi kalaku nga lexinene i ntiyiso ku ni xivutiso u nga xi veka xa ku hi nga ti vhikelisisa ku yini a ku amusambiki tiko la hina a wu dzahi lama la timbange leto ni madroga lawo yo kita ni yo kama nga kiti hi nga endla yini a ku endla ku hinkwenu hi hlengela ma xi tlhela hi khutala hinkwenu ku sukela andyangwini ku fika amfun'wini amfun'wini ku ni xipandzi lexi nga xalisima swinene nga xikolweni axikolweni a teacher i ntiyiso va teacher va ni a valunu vanyingi swinene munhu loko a ni ma 50-55 wa valunu wa lwa ku u va tiva swa ku lweyi matshamelo yakwe hi lawa ni lawaya kambe va zama na vonavo intsatsiwo va zama na vonavo ku tiva swa ku maxin'wana le lweyi a ku ngheneni ka yena a nga na matshamelo lawa se a ni matshamelo lawaya ku vitaniwa a va tsele vakwe n'wana luya va teta chumbutiwa hikuva swi nga endla va nga swi tivi maxinawu nawu ndyangu mamani bava ni vahlayisi va vana va fanele ku cuvukisa veka tihlo ka vana swa ku n'wana lowu wa mina lweyi o nge sweswoswi loko u mi rhuma ku teka purati leri u nga gelaka lowo ya veko o bonga se swi endliwa yini hi ku tolanga ma ya hi leswi se u mi cuvuka matihlweni u mi cuvuka minon'wini u ta swa swi koho swi phambarekaku la ni leswi a nga swi vula a dokodela ni ta ku i dokodela kose mayelanini ni ku loko a nyikiwa makinina lawo mimirhi leyo ku landzelela kambe xiphiqo xa xikulu la ka vadzahi va timbange ni madroga lawa i ku yehe n'winyi a fanele ku pfumela a ku mpfumeta loko a pfumelile loko swi koteka un'wana murhi lowo i ku loko swi koteka ku mi susa ka muganga lowu a hanyaku ka wona hikuva u nga mi nyika makinina lawo loko a kumana ni ntlawa wakwe a nga a tlhela a tlhela a nghena a ntlaweni i ku tiva mabandla kumbe ya makereke kumbe ya ku kalangali makereke lawa ma hlayisaku ma lwa ni va pfunaku vanhu lava va nga vadzahi va madroga
1: isona tatana manyike hi navela ku va yi tiva leswaku yi kona mintlawa leyi i vumbiweke eswikolweni nkongomito na ku va siku rin'wana na rin'wana ra ta dyondzo a vatsongwana va va ni nkarhi wa ku va va dyondzisiwa hi vubihi lebyi byi nga vangwaka vudzahi bya timbangi ni ku va vatsongwana va nga faneli ku va va tinghenisela ka vudzahi lebyo kumbexana i ntirho lowu mi endlaka hi n'hweti ni n'hweti mi endzela swikola kumbexana hi vhiki ni vhiki mi swi endlisa kwini
3: kanimambu hi xivutiso lexi u xi vekeke i ntiyiso lomu swikolweni i ndhawu ya hina ya ntshimantshima hi tirhaku kona brikile mi kuma ku vatsongwana lava ku va ni dadi ya ku hla ngopfu swinene amaopeni ya ma hava trapadlara siku la ku riyana hi famba hi ya gwala a mbewu leyi ya kwa va nga peti ka wudzahi ni wuphuzi lamagwala hi muswikolweni hi kirela manukleo ka da turma kheta de jova lunu ni chef da turma sini professor muwe wa biologia akuva alivona varangela ku ntlawa lo kuva hi ma quarta fera hi nkama marinion di turma va tshama sempe ni vanwanyani va chuka timhaka leti ta swirhalanganya swi humelelaku hi kola ka ku dzaha lamafole se hi tlheli n'wanyani a na ku tsatsiya purke a madroga a ma na munenge ma fambisiwe hina vanhu ma xavisiwa mugangeni hi tiyo hi titiya hi makwerhu hi vhizinyo se mina ni nga va ni tsakisiwe yini ku ni dlaya van'wani va nge tiko nta hi laha ku a nga swi lava va mula a ku ku lava ku hi ti vonele emugangeni a nyimpi leyi ya hina hinkwenu loko mina sempe ni cuka vana va mina swaku a misiku xikolweni a vuyise ku yini nena vhizinyo a mahaleswiyani a tiko li ta yilwa a nyimpi leyi yi li hlula maxi loko mina ma nge tiko ni chayisa mbangi xa van'wanyana kepa swa vona no dlaya tiko ni vona mina wa ya ku kun'wanyana va ta dliwa hi mun'wanyana wa nqondwangi hi mina se hi kombela ku hanye tiko va va ni wutumi lelinene hosela mambangi la dlaya a tiko la hina la Musambiki fanima
1: hi swona i nkarhi wa ku va hi lawula a vatirhikulori na hi nga ta rhangaka hi kwalana a xifundzankulu Gaza Fernando Mukhancha nkarhi wa wena
4: hi swona hi khensile ntimana ku hi lawula ka wena eyi amhaka leyi yi khulu a ku kota ndlopfu ho khema hisini ku khema hisini hikusa vatsongwana ya kunene va hela ni ta sukela kwala ka Gaza ka Rosemulla u hi nyikile a swikombiso swa tindhawu la lomu ku xavisiwaka kona swidzidziharisi leswi a xikandzwanini xikandzwanini i ndhawu leyi nga dlaya a vatsongwana va ku tala hi ntamu swinene yi tlhela yi wisa ni varhangeri va komandanti provinciale lava va nga kombisa ku tinyiketeta ku lava ku tirha la yena va hambi xikala va ringeta ku va ku nga vekiwa masocho leswaku ma nga vonelela la yena a va journalist va ma hi mareportage ni mareportage kambe a swi kotekanga mareunion ma endlekile a Bairro Dez centro la yena na xitshungu xibahuwa kambe a ku zanga swi koteka ni swo swindhawu liya swa tikomba leswaku a timbangi a madroga lawa hi vulavulaka hi wona ma xavisiwa se n'wina u kotisa sociedad civil mhaka leyi hi ta yi hlulisa ku yini makwerhu hikusa swi sukela ka lavakulu swa tikomba leswi hina lavatsongo swa tikomba leswaku a hi na matimba
5: vayingiseli va Radio Musambiki ni varikwavu lava hi hlengelaku ka nhlokomhaka leyi a mhaka ya tindhawu leti ti xavisiwaku timbange timilaku ku kota nkuwa mahadzilasi nkuwa ku riliwa kambe ku nga lwiwi ku va leswaku pakatsiwe hi munhu mukulu a madroga timbangi emisaveni i nchumu xa wumbirhi xi nyikanaku mali hi ntamu a xa ku sungula i trafico de pessoas xa ku sungula kambe xa wumbirhi imbange timbange loko ni timbange ni vala madroga tixakaxaka ta koho hikokwalaho ku nga ni nkokorholo wa ku dilize tindhawu leti maputu le zona militari ewe i malembe mangaki na valwa ku a xitshungula xibahuwa lava lwaku laya va feketa ku fana ni laya xikandzwanini ko feketiwa
4: swi balaka swaku a nyimpi leyi a yi lwaku Donald Trump seniyani va Venezuela macolombia a ndzeni ka ntiyiso
5: a ni ndzeni ka ntiyiso mayelani ni ntiyiso ya ko hikuva ku lava ku xopaxopa ku lava ku xopaxopa
4: hi wo mugudi wukulu
5: hi wo mugudi a mugudi hina laha a laya i bandla la ku xavisa
4: loko va kulomtisikakuko
5: kuni leswi vitiwanaku nga swi balala contra intelligencia a contra intelligencia hayi ku hosi uka gqoka farde uku gabada gabada gabada uku welwa ni bandla e-e i ku phakati ka vatsongwani lava tiviwaku swa ku siku ni siku va ya lahaya va va xa mbange u nghenisa munhu aya ya xava a xihundleni u kutiva ifuti hakukaka ku nga tiveki swa ku ambange leyi xavisiwa ka muntu wa mani xipfalo xa mani iti wa muntu ben ku kala ku nga se vani a xiputukezi va nge vontade a ku swi lava a swi se laveka hikuva loko lomu ka tiko na hina ku ni nchumu lexi xi endlekaka loko munhu a ha famba ya le va mutwa leswaku a ni mani wolawo va mi gwelaku he tlhela ndzhaku basopa a vuya tlhela ndzhaku va gwela lwemukulu a va gweli wena u nga rhumiwa voko epa essa missão está adiada estamos a planificar melhor ku planificariwi nchumu va vhikelela a cuma leli va li kumaka hi ku dlayela vanhu laya
4: hi xikombiso lana ka contra intelligence leyi mi hlayaka karhi swimula mi vulavulile hi hunguleli li nga twala wetinyana yole ya ku khomiwa ka swidzidziharisi a Port de Maputo masikunyana mambirhi manharhu twe swa ku director se a susiwile a xitshan'wini
5: eke leswo swi fambela ku fambisa leswo a swilo a por exemple comandante wa district la xaxai a fanele ku nyikiwa prazo la ku hi ku nyika kumbe 5 days
4: u dlaya mhaka leyi
5: u yi dlaya hala ku kutwa laya loko a nga mahele swa mukhipa va tlhela va mpumbela a tinyeleti kumbe loyi a nga ta tlhela ya laya a ta mali leswo hikuva hina vamusambikano hi ku tela ka hina a swi khundla a ku rhangela ha swi rhandza hikuva swi hengetela a muholo ale kuleka hinkwenu hi hlengela hina xitshungu hambi ho hlengela a nga ta kota nchumu
4: leswona a hi vuyela ka timhaka leti tin'wana u nga tiphatela ta swivochongwa ka vatsongwana eswikolweni ku ni decreto leli li nga kombisiwa hi mfumo tshemba hi 50 metro 500 metro swa switolatolwana swa ku xavisa a swivochongo kambe hi ni xikombiso jonke xisanu cruzamento se wa swi kuma swivochongo ni ka swin'wana swikola lomu ku nga ni makantina hikwalaho vatsongwana lomu ka mapasta se va ni a swivochongo na kuve decreto li kona la
5: a tikweni la hina lexi xi dlayaku tiko i ku tirha hi makampanya hi ku sweswi hi ta ya ku a xihlawula mani a xitshungu xi ba huwa hi ku xavisa mabyala a kusuhani ni swikolwe se kuma hi wa kampanya kambe loko yi hela kampanya liya hinkwaswo swi file swi tlhela swi sungulisa hi ku fana ni ku u ya ya xakasa u ya xakatsa a nkuku u tsemela henhla u nga u ya nga timintswini ta woho loko u heta ku a ku u tsemelela la henhla loko u landza mundzuku u tlhela u pfuka nkuku hikuva u ya nga a ntshimeni ya woho laya jonke xisana a ku ni bottle stall laya va li khipa swi karhate swinene hi ku munhu ni munhu a ni munhu wo karhi le henhla lweyi a mi vhikelelaka swi karhatile kambe li game hi kusuka laya a xalisi sweswo swivochongwa sweswo
4: swivochongwa kona lava xavisaka ndzeni ka mfihlakalo
5: a laya leswi swa hina swa ma commerce informal hi leyi yi tekaku swivochongwa a minkwameni va xavisa kusuhani ni swikolo
4: se vadyondzi va swi kuma kusuhi
5: kambe leswi swi lava yini swi hi tlhelisela le ka contra intelligencia loko u nga na contra intelligencia tiko lela a li fambi a contra intelligencia i nyamusoro loyi a fembaku a gwela n'winyi swa ku hela ku ni xigono la xi la fanele ku xi lungisiwa la xi rasuriwa la kumeka swa ku a lava va fanele ku ku veka a contra intelligence ya ku yilwa ni mhaka leyi lin'wana siku hi vo va hlengelaku ka bindzu la swo leswi
4: na li khumbuka lin'wana decreto li hananiwe hina hi buli hi yo mhaka leyi ka nkarhi wa ndyangu wa swona leswaku a ku fanela ku va vaxavisi va leswa hinkwawo magwala lawa ya ku hisa lawa ma susiwa lomu switolo kambe ni swoswi mahasi mama
5: i mahasi mama hikuva a vochongwa swi mahiwa yini hi mfihlakalo se a swa ha leswo i swibodlhela leswitsongo ve ta va veki mabodlhela lamakulu ma nga ta va durhela a va vanhanyani ni vafana kambe nyamuntlha a loko u xopaxopo wa swi kuma a swibotorwani ku bala ka vantshwa
4: iswona manyik ni vule ni ku mhaka leyi yi kulu hi ntamu swinene a loko hi khumbula nkama ku nga huma decreto leli la ku dlaya a swivochongo ministro da saúde atile lana a ta vulavula leswaku ndzeni ka mais 5 anos 10 anos a vantshwa va nga ha ta fikisa mais ou menos 35 anos van'wanyani va ta fambeleko van'wanyani va ta cinca mapimo kutani n'wina kotisa va kombati a droga hi xiyimo xa xifundzankulu gaza mhaka leyi yi mi khoma njhani
3: yexo ku valisa porike a wu dzahi ni wu phuzi swi ni swirhilanganya swikulu emuzimbeni wa hina vanhu a wu khwayela ka swirho a ku ve u twe mavangwa ngo ya vese ma diabete swivochongo ni magwala swi engetela ku munhu a kuma mavabyi lawa ma mu khoma hi ntamu swinene loko hi cuka switaratini u nga kuma mufana u famba a nga na mpahla a dzahile a phuzile a dakwile u mi kuma timpahla ta tinyingi kuswaku va mapima yena a nga lela manene se loko a tshama ka magwala munhu a nga vanga a nga ta vanga ndyangu munhu lweyi ntawu loko a futuri la kona li compromitido se a nyimpi leyi i yikulu preocupação i yikulu so ke a loko a fanela ku yinwa nyimpi leyi hi hina vayaki tiko bika a vana lava va huma mindyangwini va ni bava va ni mamani hi maha yini ntawu nyimpi leyi yi nga va hi cuka mfumo ntsena ku na ku ka mfumo nawu nawu hi wu pfunetela hi nga karhalela
4: iswona seyo nyembani hi ni antivi ya dyondzo ya ta mianakanyo ha swona Horacio Romão i psicólogo a murhambiwa wa hina seno a hi lava ku tiva leswaku ndzeni ka nhlokomhaka leyi hi vulavulaka hi yona a vulile tata namula lana leswaku loko mutsongwana a suka kaya a ya xikolweni a sungula ku cinca mapimo ku lava ku mi kambela kutani dokodela u nga hi pfunisa laha ka nongoloko lowu leswaku hi swihi a swikombiso leswi a ntsongwana ya taliseka ku va swi endla loko se a sungula a ku nghena ka mhaka leyi ya swivochongwa kumbe swidzidziharisi hambi ni va nyawupe
6: khani mambu a swikombekiso swi tele leswi nga ta hi koka hi wona bya ku vhela a mutsongwana loyi a jaha loyi upilile ka xifochongo i akuvaleni pod sirki avatswali omu avakulu vanga swiwoni zwa ku upilile porque vela vafana va swi tsoka ndzi fanele ku ndzi ti fihla para ku ndzi nga tsumbuliwa maxiluku likaya avatswali na vani vigilance ya na vatinketela ku xiyaxiya n'wanana va nga wona swikombekiso zo karhi loko muwona mufana por exemple a xikolweni a nga hayi wa faltara a tinota ta yena to komesa ri ku baxara i xikombekiso leswaku ku nga va talvez a jovem loyi mufana loyi a nghenile ka kuna mafolo o xivochongo hi nga swi wona hikwalaho i tame lomu ka ku a nghena ka maguwa phakati ka ndyangu a lwisana ni vatswali ni vamakabyi xi nga va xikombekisi xo vala xexo ma xi nga kuma a va na vatsongo o majaha la ja va nga xikarawa xa xivochongo o xa tisuruma madroga lama teleko lahi vulaka swaku ma dependent laha swikombekiso swo bakukana swi kalukeri munhu a nga wa swi vona swaku a jovhi wa manyani a swi kona swi humelelaku a nga kahle wa batswa hikwalaho hi vonaku swaku van'wanyani xa vubakukana mapimo a wulawula muchumu yo ka yi nga yingiseti be hi mivona swaku laha wu delirari hi vulaku hi xilungu yi nga va xikombekiso leswaku skaliare akubaju kana mapimulo kuma hiwe kwala ka chivochongo kuma hiwe kwala ka masuruma hima droga la mateleko vanwenyani vava skota ku sha vangena ka kupenga memhumona zwako awula wula himuchumu ya ku ainkwadrado ni manorma sociais chimwenyani chikumbikiso cha hombe kalo janga chikrawa cha dependencia hiloku yena ajimwani siku alakanya zwako inzulu tsika kuna chivotshongo nzulu tsika kuna suruma vela asikota kutsama masiku mambiri manharo mashikama waluyana ama hakulezo akumeka ashaniseka hintamu bodi seriki ja akomesa ruku ashukuvala avanile zwola ku i depression anga swikoti ku gambela apetiti atsama nervozo leswa ku kwata strike anga zwana ni munhu hikuva atenta ri ku nyima inkwanto amuzimba wa yena awa hapfumeli zwa ku atsama nga ni dzwala amuzimba wa yena uti zwa kahle luku na hwini chivochongo luku na hwini mbangi enda kama tsamako hikama ati shanisa titala ku muzimbeni kwa yona hikwalo zwonza ku munhu loyi ja ushaniseka hakuva chikarawa hi mutsuni li dzwala chivochongo inyamuka ja nuku aitela nga hazwikoti ni apetiti ya kuga zwa ku nga hazwikoti hakuva ya muzimbo wa yena uti zwa khatsi una dzwala luku na wini chivochongo entamu azwikumbikiso zwiteli ngovu cha hombi ngovu ku xiyaxiya for example maprofesori lomu chikoleni vanga swikota ngovu ku xiyaxiya vona zwa ku laha ku nghenile nala hinawu wa papa hi le kaya hi nga swi kota ku xiyaxiya swo swa ku laha ku nghenini nala hi nga rivekeli ku wona swikumbikisi lebyi bya hombe leswi nga swi wula laha maxikala ka switsongwana hi na ni fanele loko bya ku hi koka n'wanana ya chibegela khani mambo swikumbikisi swi tele hi nge swi koti swo kala khani mambo
4: i swona hi can see le dokodela na hi nga se nyikela rito ya nyambani hi ta tlhela vuya ka Carlo Jimula leswi nga teta loko vatsongwana va nghenile dokodela se a hi kombisile leswaku va titamelisa ku yini ya makaya se va pelile hi nhloko a swa ha koteki va fambaka va psikologo va ni mabulu dokodela hlayile lomu amugangeni lava va ringetaka ku huma hi wihi ntirho wa va sans social
5: antirho wa sans social anga ukuma sa social ntiro loko hina hi mufikisela mahungu ata swivona swaku inxina nga ximahaku xaku funisela kambe mhaka ya ikulu swinene ka mapimo ya mina hi le dokodela nga ibala inga nyimeleni leswikulu swaku aza asusa timpahla axanuka avulavulela kule ku nkhoma na halilaka kutsongwane torsu pipini inkwantu pikeno kule ku mtsumbula ankusunguleni hikuva mun'wani ni mun'wani ha swi tiva swa ku wautomela hi tsindziveta kambe kula ku hi tinyika nkarhi ka ku tsindzivetiwa hi wutomi mamani for example wa ku kalanga na nuna a fanele ku famba a xavisa timanga ama khona ya ku famba xavisa timanga kambe a ta kuma ku a ta vuyisa papa la kaya ni ncovelo kambe ku la ka tinyika nkarhi wa ku civukisa a matshamela ya vana vakwe hikwata hi kona a nga ta tsumbula ku la ku tinyika nkama wa ku teka pasta leliya ntsongwana a fambaku na lowo axikolweni u likamba swa ku inxini xin'wana xa ku kala xi nga le ndleleni a nga naxo lomu ka pasta lakwe hikuva hikokwalaho hi nga ta landza leswi dokodela a hi leletaku swona u ta mi teka u mi yisa axibedhlele u mi ta mi tsetsiya kambe xa xikulu ku mi yisa xibedhlele leswaku a tintivi ta xibedhlele ti hi pfuna
4: iswona tanila ni nga vula hi kona amhlokomhaka leyikule yikulu hi ntamu swinene va chota va siriniki lana va chota va sawudi va chota va pejer lava hi vona vatirhi vakulu kambe hi ta nyika a rito na kulori romau
7: bungile i na kulori mukhachu a va sawudi se va kona seno nyambani va va german villankulu a ta heka xipitali xa hombi xa lomu nyambani xipitali provincial a lumba mitiro ya tauda baba jamani ta sangula hwana loko wakukare tinyiketa lumuka kudza afupisa mapimu langutela mitiro ya tauda zvine mumahaku mu amukerisa kwini hoya hoya kambe
8: hoya hoya loko vela a chikela ka muti wa udawo i hoya hoya a switiva zwa ku vanyingi avana vatsongo majaha vanga pela ka mhaka le kambe ava swikoti ku chikela ntawo chuvala hi vakhoma hi lirhandzu hi kasi va swi kota ku va va ni confiance swa ku laha hi nga chikela kona vhela hi ta kuma vutomi hi ta puyariwa hi ta nyikiwa ku sungula kati ya ku hanya matratamento laha ma kongometana ni droga leyi a mufana a dzahaku yona loko na nghinile ka chivochongo kanulo wa ku mabyala a tratamento o a ku dhaka kona u ta kongometana ni droga leyi a nga ka yona maxiduma forma geral hina leswi hi swi mahaku loko na hi loyi xa a baki nqineko mapimo a pengaku a chikela ka ndhawu ya udawu a xipitali lexi xi mahaku hi lexaku loko xana a bakiwene mapimo humu internal tank a baxari munhu luya kasi a kota ku nyikiwa mumirhi leyi u tolaku xilungoko mapisicopharmaco a mumirhi leyi epara ku yi pumba a tsengu ja swidodwani leswiya swa madroga lawaya a suruma lawaya a byala leyi lomu khatini ka yena lomu zimeni ka yena mawa tratamento leyi ki pode durar mais ou menos 10 dias dependendo de caso pode levar algum tempo pode toka chikhati xo karhi endawu ku na ni lava va taku na va nga bakukanangi mapimo na va vona swaku lava va hi ni chukwananyana lava va na ni mfanelo ya ku podi va nyikiwa makinini hi mapsikiatra medico psikiatra para ku va matratamento na va heli kaya kani leswi na va ya ka lava va vitaniwaku ku mapsikologo va ta tsaliwa madiyadiyadiya lomu ka makaritan'wi para ku va tlhelela ka psikologo para ku va va ni leswi vulaku swa ku materapiya ya ku va kota ku va a tirinarisiwa ku a toloveto lowu wa ku dzaha a timbangi ni mafula yo tala ma u suka ka yena u pumbeka ka yena kutsongwatsongwana lowu i tirhiwa humbi nguva swi ma hi u dinyamuka para manziko swi laveka swa ku a jovhe loyi a jaha leyi yi nga lomu ka mhaka leyi i tinyiketela swin'we ni vatswali va tinyiketela hi nga teka madoxiano depende ya kadakazo agora lava va nga interinariwa xipitali lavaya ni nga va vula antshaku loko va huma na vonawu va laveka ku va ya ka psikologo para ku va landzeleliwa ka makonsulta lahi ma vonaka ku ya segmento swi lava swa ku tame ku ve ni ku pfumela ka lowu wa ku vabya loyi para ku a landzelela tratamento laya ya psikolojiya bya materapiya porque cha hombi nguvu amakinini manelisima mbaxi swi lava ku hi cica a ndlondo ya munhu phambeni ka situasawu leyi a nga pela ka yona a swi kota swa ku switiva swa ku yena vhela swi fanela swa ku a pumba kutsongwatsongwana kala a tsika ku dzaha enta wu tirhiwa hombo mahaku mapisikologo a swi tiva swa ku laha ku badziwaku ka ngangu ku nga ni n'wanana wa jaha o n'wanana wa xisati a nga nghena nhloko ka mhaka leyi ya ku dzaha ma a timbangi ku nwa mabyala ahi yena tsena badzwaku ni lava vatswali lava nguvungu hi vona va xaniseka ku nguvu chimwanyani chikati hina vatirhi harile hi swona hi ku vona swaku a mubadzwi ne a nga ka swona mas a ri laku nguvunguvu ka kamaluya vatswali entan'we a hi tenderi basa a mubadzwi mfana loyi a nga ta tame ha nyika apuyu a vatswali porque van'wanyani va kumeka na va hela ntamu entan'we loko va hela ntamu va nga ta swi kota ku pfuna a n'wana wa yena va nga ta swi pona ku pfuna a xaka ligigitaku ka makonsulta
7: lava taku ngopfu na va karhi va xaniseka kwala ka swivukisa mapimo vanhu vaswa majaha kutani vanhanyana
8: ya a mhaka leyi yi nghenile ka majaha ni vanhanyana maji nguvunguvu leyi nga le sini ka swibekelo bya hina byo kilomunyembani hi kumeka ngopfu ka majaha mazazwiwu leswaku a vanhanyana a va kona va kona maxitamena ni situasanlo ya ku a vanhanyana podi va xaniseka a xivhesi vatswali va nga swi nyiki konta leswaku a vanhanyana a va dzahi a vanhanyana a va tingheneli ka leswi and maxikwe va kona por iso e muito importante vatswali lomu exikolweni hi nga chiwiki ntsena majaha ni vanhanyana va kona timunti a daxivhesi so hi ti hadzuka hi mukuma xa wu ngheneli nhloko ya swi karata ku mudaha
7: va nga ri mi nga va amukela vanhu va nga xaniseka kwala ka ku dza swivukisa mapimo hi xiyimo xa xipitali xa wambe xa lomunyembani
8: ndzi nga ta wula hi tinumero asi maxikota a nga wula a kolega wa mina lowu ni nga ta na wa gabinete de combate ya droga ka tin'hweti tinharhu leti vala ka lembe hi tindirile 43 wa vanhu maxi ka vanhu lava a metadi wa wona majove
7: n'wina kota vanhu va ku hlola wongo ga vanhu lava va ta ku na va dzahele swipepukisa mapimo loko mi va wotisa muku kasi go fole leko kutani mabyala lawa va mi byala yini va le swona ndziha
8: mo xiwotisi xa xinene xikwa xi hlekisa maxexi va nga wusiwana i vhela ha suka hi swikamba leswi lomu ka ku bula na vona maji wa swi tiva loko tori ka da jove u wulawula swa yena porque mun'wanyani u wulawula swa ku a ku vala mina a ndzi nga yi daka jeli suruma ndzi valile kunwa ndzi valile ku dzaha suruma for example ndzi xaniseka ngopfu ndzi a ti ni hlambanye swaku ndzi nga ta tshuka ndzi ya phambeni ku wa ku dzaha a suruma maxiku andari du tempo u n'wi tulukela jana na swi mu yaka muzimbeni a to khwa hi yena a muzimba wa yena u na byala loku na hi ni suruma liya loku na hi ni droga liya entan'we van'wanyana wolava swaku fo ya si de repente ya tulukela swilo swa ku yena muzimba wa yena u pfumela kahle loko na nwile xivhochongo or loko na nwile byala entan'we va ko van'wanyana va ku va kukiwile hi ku swa ku for example lava nwaku a xivhochongo a ku va leni ka swona a valisa ku nwa xivhochongo jove swi kha swi nwa byala swi kha swi da kadya na nga swilo swa ku u ya pela nghozini u ya pela ka nomu wa nghala swa dakadya maxi dipoxidali a ya sustara wona swaku a ku dakadya loko ya ku hilile ja ku xaniseka ku nga nghena
7: hi swona murambi wa hina Orlando Thawula xiyimo xa provhinsi ya Nyambani hi wa hi madistrict lawa ma kumeka kona ma karhi ma karatisa ngopfu mu xanisekaku hi wona hikwalaho ka ku vanyingi vanhu va tinghenisela muka ku dzaha swipukisa mapimo
0: ndzi bongile a madistrito lawa ma xanisaka ngopfu hi lawa ma tsemakanyiwaka hi xitarato leyi xa Hombe to lawula hi Zavala, Inyarimi, Jangamu, Mashishi, Masinga, Vilankulu ka pambara na ingara wakelo lo mudropen ga nyambani konawo
7: lo mzukoleni maumba tudzana tokara kunga manukuru shanti drok mangani makakona chimicha province kala leswi
0: lo mzukoleni haumba amanukuru atsengo kwatsi kala leswi dzinga ta hula kana leswi amitiro ha kunene hile hikomeka kuna he maha dzinga hula mitsengo ya 3 meses ya traje kana le ya manja twalizado hitayizwa hikasi kuga khoga 3 tshuli
7: nga yo hula
0: kati hwetlete ta tinharo ta kusangola hive hiumba adzoi tunukulus lomuka zvikola leswi lo mudropeni ka nyambani kana leswi na nzinga lako hula ku loma distrito akuma hewo mitiro katiriwa lomu hakusa akalembe jingambela hezvikotili akuumba ava ativista e numero di 4 por cada distrito en todos os distritos da província de Nyambani katiriwa kwaseyo
7: izvona vaina kulore trahe watch la rad Mozambique nikona vengisete vona vapatara uva hina nga bobbi wa pa wa yakala masikwana lawo
1: Isso não é na 8 horas e 17 minutos em que eu vou para o chat em saio de município em Angascota com a Sengela e Tona. Como pode ser o Itirissa 82-31-057-51? Gaza, Ninhamban.
4: Gaza e 87-00-51-333. 87-00-51-333.
7: Se não nyambane nanli a tshoma nyongene iselula phone 86 79 59 167 86 79 59 167
1: Se nimi setilwe ai kongelaka engata moyezela ka rishile bulona mani kumana lokuni
9: Una Alberto Stiva
1: Isa
9: Paula Matola jike Loko ne ngena makini loko uhosi dzilamile ni vanhu vakona vanolamile loko vanhu vakona vangalamanga ni dzihosi dza kona adzilamanga ni ku tlangela mazito hinkwala ma nga tlhamuxeliwa hi tindota leti tlhanganeke lana kunene a michumu leyi humelelaka ya haka mahlweni kwa timbangi ti ri kona ti haxerisiwa emigangeni van'wanyana hi va tivaka hambi hi xungameta amaphoyisa wa muteka kambe ndzeni ka masiku ma bizi mazazi munhu loyi a le handle a vanhu lava va tisani va komandanti va va ni tinumeri ta va komandanti a komandanti na ndzi vo mucinca laha a maputo a tizela ka manyisa kambe a ta komandala a timhaka ta vaxavisi va la matola laha na ndzi vo ngo mucinca a ka manyisa a ya xayixayi a ta komandala timhaka ta le ka manyisa na le xayixayi tava xalisiwa timbangi kambe loko mukhuva wolowo a pfa ku helisiwa vakomandanti va swikwadro va helisa timhaka leti swa ku loko a cinciwile a nga ha tima responsibility bya muganga wolowo ni vuvabyi fugadi ku tala ka vona laha lweyi i munhu wa mina lweyi mi nga mu xanisi mi defendera hume a ya mahlweni ku ya continuara hikuva hi ta kwalaho vakomandanti mun'wanyana a konta 15 xika xikwadro xo xa xin'we xolexo a kumeka ingaku ve munika reforma swa ku ni u ta da kona hinkwaswa swi yencike kona kutani hi leswi yencika swa ku swilo swa ya mahlweni hi ku honekela timbangi ta xavisiwa ka tiviwa lomu tixavisiwaka kona va kombiwa va nghena a masquadra majava heti masimangani va haya mahlweni va xavisa timbangi hikuva va tisa ni vakomandani ku tala ka vona hi vo va defenderaka ni vadvokati van'wanyana va maqhinga va timolweni va nga ta va defenderaka swigeveko kani mama
1: kensile
4: Kagaza, alô, Lishile?
10: Alô?
4: Lishile, a Vito, ngana maken?
10: Kanmals nene, ako sungula, vitla mina Isidro Banzi. Ni mohani kiku, shufunza kula, posto administrativo de Sengue. Ni mohani kiku, shufunza kula, Sengue. Alô, mkantu, una mena?
4: Ngana maken, na kuma mbanzi, ngana maken?
10: Kanmambo, nilosa wa rambiwa, nilosa mwenava modladori, nilosa ngupu mchalise kwa mina tatana mhula, Carlos Mhula. ni kombela ka xikwembu swa ku xiva xikwembu ngela masiku ya ku hanya utale kare u bamati para ku ngwenya yitshika munhu lomu ka tikula yena la kangaza masuita nwina va covidado minga la studio ala ne ko amfumo wo kanga hina

0: aba so mikidire sa vadi si diri chimu prikle no sa mna kanini malela ya ko da de krias ah o mu bangwana wen no mna kwa mahadzia o mu tsela tsa da tsaka de singa wala ndi pula ndiye singa na pan le mga shavana na le brana ma respect hambo teka pasha yoku aro mu ngona famba le ha wena ja kesi isi zalanganya basi na makete izalanganya ahina mahombe futhi ingati hosi ahilekini le kina kuma kuti ukuza umu kumuntu liya unomusa kuye uyajuka mitu kamba unomusa kuye unomuoni ahi awe raza ukanda kula kwanti mwa kushimana nga muona ina yasi ne zita brazes kuza zuli wa munhu liya kuha kwanga lu buwa kha wa munhu liya amata ndi vale na milanzo zokubaisa makari ya zvana na zvana zvishanisa zvana zvaina zvespetalo kubashosa kubashavisa hamba avagula kushaka kushonipa machasikira kahina ati shakota hina loko wala lezita marikari wa foto mama process hewena mana process mita savito hewena mana kuona kula bwata hikwe patako ah onda ligia akona hamutiva sha baba vo ai tikende bazva kumana ikrupu sawi mahayo kwa kubasa nokati kuni ikrupu sawo loko ndamle ikrupu sawo le hambe ruwe ndlo ama dota lo kuma mova ama bubisa makubra zita pa kama mushana mutrisha sarani mova ali ahini nen utani mala wakone sa semite kai ndiwa ndiga dzisi mutra mutrisha aganyara yene kuma persona ngete lo kambe hine ha ushani sakana chitsongo henga wana ndisi dzina kuma kosa so mo henyika le chinha kuma loko mwana manzi muba onzi kuza na mwana mina na hakai presha ya telefona lo ngombele yete kamba kosa persona o ofelo kriaza ah hemena hina ho yimbela peta munhu munhu oho hina ganga tira ho shani seko hina peta masimu ni sene ba ka itim banje nya uti ba tsana tsana sana na hezwi wona ma tshisa u tawisa ku yini aka mo zoko la haya ba oh hima nanga u mushu su ku yini wa process rio u ya tshisa u ha ha kra process ya ya tribuna u ha ba za tri manyi nge ama ina zwe zwe zwona akona akona zwe stisa akona zwe stisa
1: ibongela ibongela ma
2: ini mwinsete amfukeni Rishiri bila namani uikumwa na lukwini.
3: Rishiri bila
2: namani. Ibila namani uikumwa na lukwini.
3: Kulima na tatu na mbenja ni bardal berdad.
2: Isona.
3: Ya, ila mshade shaku. Awa radwa inkwa ula wangalano wabula wulaka. Bali mpiru. Mbobu wabula wulaka kwa ambana na lisi. Mbobu mpiru ni matraka shona. Ke ba bula bula tsatsa ke re tshungu tsa ka ke a tshirwa ka ka ba ka ile mo se se o ga tsimbang le na ba mingala le ke ne shitube a mo go tsile ma go tsile pa go ma ha ni ba mo ba re u famo ya tsho se la busa tsho ka mbang ke ne ni mo go ma phuisa go la ni ba phuisa ma go na ma yini e ma siko ndikola kushaziwa kambani usuku ufamba loku ufamba ujikuma soko abantu abavumakalaenkwazi bashakalile abakoti nikufamba barurumela mata maphuyisa mahuma likolani masuka kolani vakuma wunseva kukhoma nta wena bawa kona vakhombela nseva wa wena vaumlazi wa swika swikwazi va kuya fana n'wana wena huma humeke sinkunini majini no kukhulu na xa dilimbanga abale kutlo mangile ayi xa dilikhulu wala kutlo mangile hinda udama abale kutlo mangu u kuma ku xa dilikhulu u meso singu u dzedzi mila mangi ya tla munthu ba kuma mola na xa bambanga ba nikhoma a xikwazi landa ba wena u landa wa fika ni kuma singu mili dzedzi mili kizi mili ume leswa ku mbangi ni xa ba ku ba ku tiva emasimu ya vona maphoyisa ya dina berdad amaphoyisa masinkoro kotiwa vayini mi xikile kuswatiwa ka mbangi makwandzako vakunile va tsele
2: tatanambenzatatanambenzatvangona
3: u mitsongo ungoa ximaa xibii u khoma u ba kumbe u mi endla swo ka swi nga hi kahle uya kuka ku dyekisiweni hina wena u endlekile leswi n'wana wa wena o dia na tu fala ele tá e ninguém ainda lá tá igual vamos pronto me cuma que passa lá que vai escolher ali se isso vai ter aí cara o como o ba o ba na escola do tipo de vai daí a tipo da lista disso nem não o bula bula que fala mais que sei na vai mas na prática isso vai se bula bula agora a camada aí só vai se entender cara
2: Na 8:33 kumbexana ku ni mingisete nga kona
4: ka Gaza. Hello, Lishile
5: Lishile ba Mukhansa, Lishile Rad Mozambique, Lishile va rambiwa xikan'we na vayingiseti Carlo Xitembelo mudorobeni ka Cenca
4: nghena makene.
5: Va Mukhanso ni va rambiwa, a mhaka leyi vulavuliwaka nyamuka yi tika ku kula yona itika ku kula mabonelo ya hina vulavulaka hi yona mhaka leyi atiko li file. Ni nga kumi mi nyika a xifananiso xa leswi a swi mahekaka Bavamula a swi vulavulile a swi veka swi base ku kula ni le nsoro la nyewana leswi a nga swi khuluma Bavamula ni van'wani varhambini ni nga ku khuluma hi swivochongo swa ku kangula a xivochongo o conteúdo, o produto em si, não mudaram nada. Só mudaram o recipiente. E a minha mapim, vavone só por as bolhelas, já são de tongo. E se tongo, a tongo, a batim chumo. Batim já bolhela, vá de calela meio dito. Quer dizer, isso, se bonivelara. Isso, a vaca vai ela, a batongo não vai ter que lamentar de que está uma. Inkola wa pozaka xibotsongo yini atikula hina lefile ni vuya kola ka timhaka ta xikandzwanini xikandzwanini te asima diraizi ski ani tshusa uni ngati balipa ku intimisi ta kona hi huwelela siku linwani linwani hi rila siku linwani linwani hi vulavula hi timhaka ta xikandzwanini masines agwa vai ne agwa vei maka hina o va vanhu vanjani vo ama droga tikula hina la Mozambique imugudu imuhotho wa madroga sasinene vaka hina leswi ba ulawulila vanga ndrangela hi kombela mfumo u pfala a tshapo la swibotsongo hi landza ku fana ni masiku man'wanyani a swibotsongo swi kalaka swi nga ri kona kasi hina hola ku kholwa loko se ku mbombiwile tiko hinkwalo ni ku xi inyanda ibhaka le
4: kanimamfu inyambane
6: senu nyambane tamukela amwengisete anga mfukeni hoya hoya
7: hoya hoya gukile
6: bait yavetu zwala iko hi waswikota kungena ka nzuto wa madota
7: eh ri na isa wala wala hi tofu
6: nizwona ngena ba veri nesto
7: eh ati maka hi lete loko awu hosilenge se tshiya mafumela ya kuve va defendele vanhu va xavisa ku michumu ya ku biha ku nga timbangi ni magwala ku ve ni tihosi kola ka tihosi ti nga ni mabusiness ya michumu ya ku dlaya vanana a tiko leyi hi ntisi loko u ta famba hambi hi ku famba ku lona kwa tiko leyi se ni bolile hi ntisi wa kona
6: hi wanela ga wena swi ni swi fanele ku va swi mahiwa ka siku ku humbetiwa xikarhato lexi ku sukela mutini xikoleni
7: a tiko leyi a ni tivi a tiku li tsandziwa a mfumo wu tsandziwaka hi xitshungu a tiku lo misaveni lowu i a mfumo i nchumu xa wumbirhi iri mamajinovo wa xikwembu
6: ina ndzi vulavula hi laha mutini a vatswali va fanele ku mahayini ka siku wa vanana va nga tinghenisele mikuva ku dzaya swivukisa mapimo
7: wa tiva ku encini hina vatswali hi kumaku nandzu lowo hina vatswali ha wulawula mina ni wulawulaka se u swi nyombima u sesentidojanzidad mamani wa mina loko wa ku onyangu gawuki a hi mamani wa ku ndzi fuya wa ku ndzi tswala ikenziki i mamani wa mina ku si gia mibateri ko doze yanu hi leswi ndzimahaku swo ka swi nga munandzeheli majhe ni nga va n'wanana nyamuka ku ta nghena munhu loyi a nga n'wini wa n'wana leyi anga papayi wa wumbirhi a ku tshembisa leswaku n'wana wena nga biwi mina ndzi nga biyiweke hi mina loyi ndzi hanya ni nyamuka ndzi supporta ri vana na vavana va mina hi mhaka ma a tolo loko u za so hi ku ndzi xikomperiwa leswaku wa na morara ni n'wana manyana a wu tsutsuma wexe na vana siniya so hi ku ndzi xikomperiwa ma swoxi dya na a swi mahekileswo hi se xi afera a hi cinta fela ni dya vinsin'we ni swi nyela ndzilola ndzi landzile hi mikhondzo loko u ku tiva laha i va ku ta ku i bomba diagwa loko u ya tofu ndzi kuma nini kwato va vafana ndzo ti fambela mina ndzi ya kaya a wu fanele a so va ndziruka wa wona loko byo rhuka munhu hi muti wa yena mu rhuka hi muti wa yena ivulamatelo a ti ndzi fonele bava wo mfana wun'wa kwalaya ndzi mu loko u nga tihlamula yi wule vukaza wu swiwandra a ti pfusile vhandari vukaza to tiri vona alipukaza a biha ku ve munhu mu rhukela hi muti wa yena aka matiko man'wana ku fana ni joni ndzi nga tila ni bya seji milomo loko ndzi rhuka wanuna hi nsati wa kwa ndzi n'wimbeleni manje lomu tikweni la hina zixi muto brigado
6: ibongeli khanyana
2: ina 8:38 minuto xitiamo ka la 27 i bulana mani u yi kuma na lukwini 27 mpfukeni wayo ekona a tsinyumukile
6: sanu nyambani kula nomoyingi sete mpfukeni hoyo
8: kanmambo
6: hoyo kuma wa swi kota ku veka wona la gawana ku tani chiwotiso
8: ya a tema ya nyamuka yi complex ngopfu swa karata hi ta sola mfumo hi sola a vatswali mazikani leswi ri onhekile lomu tikweni leswo ndzi vula leswo hi timhaka ta yena tembo establishment penitenciarios leniyani i ndhawu ku nga ku ambangi yi dzahiwa khwatsanyana a munhu wu mukhombo ya muvhalela nyamuka maji loko a huma heleniya mudzahi loyi wa hombe nguvo a nga hungulangi nchumu swi ya ti hava lexi to ku nga hexi lunghisileku etimhaka ta timbangi uhoti rwa sunto i timhaka ta zvipfochongwa a zvipfochongwa zwi vulavulisa nguvu lomu tikweni a zwi hungulangi zwi no ya phambeni porke a vanhu va hlengalike ka hombe lekiya va gixava lava hi vambirhi vanharhu va giphiza va gimbeta kora xambiza fanela ri ti-soldat endawu a mfumo wa hina tenke u tirha nguvo u hungula timhaka ta zvipfochongwa hi tisi
6: bongile 8:40 minuti swi vena kulori xi kona ku va hi nyika muwale varhambiwa ka siku va va hlamula swivutiso kutani maona laveng sete ya kusa 1:10 timan
2: i swona kunene hi fanele ku va hi va nyika nkarhi ku va va hlamula swivutiso hi ta sungula kwalano a Nyembani va nga swi kota ku va va hlamula swivutiso swa vayingiseti va hina
9: hi bongile holava a ku bonga hi wuhlengelelekiki nga maheka a swi vutiso ku mutale a hi swi zanga khwatsi kani leswi ma contributions na ndzi lava a ku kombela a wuhlengele ka hina honkheni kota leswi a nga wola mun'we wa muyingiseti a nga fona leswaku a tirhi lowu nompodi hi wu dzikela a mufumo basi hina kota gabineti kota ndzi nga wula a ku sangula a gabineti a yi tiri yoche yi tirha ni swin'wana swikanekiso ku tala ka swona kani leswi na ndzi nga lavi ku susa a lisima la maphoyisa ya hina lomu Nyambani primendry lomu sidadi Nyambani ma tirha ku na ni maboka xitifumo yo karhi va hahluleleko a hi mina kota ndzi ta nyikela laha rela toro ndzi nga vula hi mavito maxi a swi lombi mina swi kombekisa leswaku va tirha kani leswi kota ku a munhu ni munhu i na ni ntirho wakwe a phoyisa goya giya khoma ku na ni muti wa wulamuli lava va felaku ku ya va yalamula na hi lava a ku kucetela a xitshungu leswaku nga xisimama xiripota loko va vona vubihi go karhi le mugangeni kasi ku hi fela ku hi kuma a wumandziku gavana na va hina leswaku hi ku hi godola hi ku a tiku gi hahlukile a hi nga mbeli tamu a hi lweni hikwalaho hi to swi kota hi kona ndzi bongeni
10: kani mambo na nghena kwalaha nga wula leswaku hi nga godoleni hi nga heli ntamu a hi simameni hi lwela Mosambiki wa hina hi lwela ngopfungopfu a vana na vatsongo majaha vanhenyana lava va pelaku ka mhangu leyi ya ku nwa mabyala madroga lamanyingi a hi pfunini a vana na vatsongo mindyangwini ya hina papayi vamamani a va ticha lomu maxikola ku kheleleni na ehumbanini hi va pfuna ngopfungopfu hi lwa ku va nga ngheni va nga ringi xivochongo laha ku nga ni ko ku komisaraku a ku daka hombe kani leswi a vanana lava va nga pela mbuyangwana hi nga va tsikeni a va pfuneni va ya ka muti wa wudahu a yi nyembani a ka mahospital walk na ni vatirhi lava va nga preparado ku amukela kasi ku pfuna a vana vatsongo majaha lava nga pela ka mhangu leyi kani mama
2: Kagaza.
11: Kani mambu akuwe mwirambile itasha shokari ntsatsiya swaku anyimpile iyikulu ya hina vanyitiku hinkwenu hina vatswali hina va tamela tidzonzo ta vatsongwani a vatsongwani kula ku va komba ndlela nyamuntlha amaphoyisa ma endla ntirho wa wona ha rekela mana swaku a wu xeki maxi hi nga tshikeni akuve hi parapeza swo va swi kotaku na hi va gwela swaku a va emahlweni ni ntirho wa vona hikuva hi va pfuna hi madenuncia porque a timbangi leti a ni vula nkarhi ndzhaku ti xaisa lokulu mugangeni ku lomi hi tshamaku kona ha va tiva hi matweli maxamada maxi hi nga tshikeni akuva nghozi leyi iya mahlweni khani mama
12: inkomu a ntsetsi wa mina ka marito ya kugama ila ku a tiko la hina ku lawu li cinca mabela leswaku a leswi a ku faka leswi responsibilidad swi le mandleni ka xitadu a loko ni xitadu lexa ku partidu le henhla a xitadu xi hansi a partidu la tsindziveta i a tiko la ku o va lweyi a swi lavaku murhangeli wa partidu murhangeli wa xitadu baxa ni interese ka nchumu xolexo o ku ligarela wa ku tiva swaku hi wena phoyisa ndzi wena u ya ku a fambisa mhaka leyo wa ya dla mhaka leyo ya ku ligarela ku heyi hambuka lawo ana a xitadu lexo lexi mutlhiweni kwalkere lexo xa ku gama leswi nga vuliwa hi kolega Isidro secretary di stadu governador lava vambirhi mi ni nga ta vulavula hi partido partido ni ya ngheni ka leswo lava vambirhi loko va nga swi koti ku a provincia di gaza lomu ni khulumaku ni li koho ku fa a tindhawu leti hi khulumaku hi to leti a va tshiki ku fuma ku nghena van'wana hikuva tiko leli a hi vo ntsena
13: swona hi khensile ntimana
2: hi swona marito ya vugamu ka nga nyika rito wena marito ya vugamu tanileswi u yi torexe 50 minuto xi nyambani a navela ku va tilamisela ku va a yisa mahlweni yin'wana mintirho
13: hi swona hi khensile hi vito la radio Mosambiki Maputo Gaza na Nyambani henhla ka nhlokomhaka leyi ya ku lwisa dzahi lamafole lawa ma pepukisaka swinene majaha ni tintombi aka masiku lawa hi nga ka wona a ntirho wukulu u fanela ku va u sukela a kaya ka vatswali vatameli va tidyondzo ta vana va va kambela leswi va tshamiseke xiswona kumbe va sungula ku ngheniwa hi rihuwe mavulavulelo ya vona ku endla mintirho ya laha kaya na loko va famba atindleleni aswitaratwini va fanela ku va va xixima milawu leyi a mfumo u yi paluxaka loko va le swikolweni va fanela ku va va yingisa tidyondzo ta vadyondzisi hi tlhele yin'wanyana a vadyondzisi va vitaniwa leswaku va nga hlohloteli va nga tinghenisi ka timhaka leti ta ku ba a swivochongo kumbe ku tirhisi lamafole lamakulu hi ku seleswo i ku dlaya a tiko tanihi ku vula ka tintivi ta wudahu leti ti nga kona seyo enyambani xikan'we ni tintlhari haleno a kagazo hi lawo marito hi nga ma vulaka haleno hi ku khensa ni loko vayingiseti va ta va va kumixa wo karhi aka nongolokolo
2: ora siroma
6: eh baba jamani velankulu eh zvakotaka ku munhu aku ndzidzamba handi kasikunzikumandamu kasikutira
10: eh vela hivula lezvaku vaula vanyingi ngungu majaha vaula ula manyingi mazinga ula lezvaku hilezvi zvula kachi lungu zvaku ma preconceitus nawe antamu wakutira wakutiva chikuleni awuitse hikwalaka kunuka kudzambange ma preconceitus Nda vela zvimaha zvako vatsongo majaukari vangena kangozi le ikwalaka ku vanwile ama information leya kuha loko mina ndzidzambange ndzitavanzi vendzi fort ndzavatavanzi tikile Nda zvileswa ku thank hizvi huwelela ka majove zvakwa mutangena kangozi zvona haukumi ntamu wa ku tirha u xikola u mutivi wa hombe kwalaka ku dzihambange
6: Orlando Thawula Nyambani a ta va amukela nkhuwu wa hombe nguvu wa ku yelana ni kulungele ga sikuka kulwisana ni ku dza swipikisa mapimo ximicato ku ga Mozambique zvinhu swi nga va swi lunghiselo swi ta va swi ga trexe laha hi tivaku hi kona trexe ka hweti taku ku ta va ni nkhuwu wa hombe nguvu wu ta rhangeriwa hi premier minister
9: amitiro ta kuna hilongisela hi tele ngovu na ndzila ku vula ku hi mahele alasamente hi dia 19 ku ve ni u khaveli ga bola hi ka 4 wa maxikola ya lomu doropeni ka hina ka Nyambani va mahaku zva torneis quadrangulares e na hila ku vula ku alasamente oficiali hi mahele hi dia 22 le xikola secundaria 12 de agosto yi nga ve yi rhangeriwa hi director de gabinete da secretaria de estado Rita na rikare hi maha amitiri yo tala ha maha a huelelo lo nga ma palestra lo ma institutions a tolo kunene hi wa le penitenciaria provincial hi ola ola ni va makadri va hina lava nga seniani e ka viki gegi dia 24 hi wa le quartel le ko tano ko yo wiri hi bola ni va tiri va ndau liani mitiri yo tala vela le hi maha ko
6: dia 3
9: hi dia 3 harambiwa honkeni akhu wa hombe utangani hi lomu ka doropa ka hina ka Nyambani hi ulawula hi le instituto industrial commercial Eduardo Mangani kota u nga vula u ta rhangeriwa hi primera ministra mitirho yo tala ku ta ve ni swikinakina seyo ni madishville de moda declamação de poesia zilo zo tala vhela a gabinete yi ta kuna yi lunghisela ka siku zvi kombekisiwa ka siku leko
6: bungile na ku lona timani bungile ku va hi kumekele ka tirhisano lowu wa switichi swinharhu Nyambani Gaza ni Maputo
2: inkomu ngopfu vatirhikulori ni ku va hi khensa ka varhambiwa va hina lava swi koteke ku va va ta hlengela ka mabulo ya namuntlha hi sindzhaku muyingiseti wa hina ni ku va hi siya ntsatsiyo ka vadyondzisi mudyondzisi mun'wana na mun'wana a fanele ku va a mi tiva a ntsongwana lowu a mi dyondzisaka loko a mi vona a cinca maendlela a fanele ku va a vindlamindleka a va lavetela hinkwa tindleta ku va kulwa misiwa a matshamelo yakwe mveleki kumbe muvoneleli wa ntsongwana u fanele ku va u mi tiva n'wana wa wena loko mi vona se a cinca a endla swilo swa ku swi hambana ni leswi mi tivisaka swona masiku ndzhaku u fanele ku va u vindlamindleka u va u lavetela hinkwa tindleta ku va mi lulamisa u mi vuyisa ndleleni inkomu swinene loko wa ni ta ma hlayisa hi ta tlhela ve swin'we ka masiku ma landzaka bye bye
6: hambanini
14: Papa Laza está de volta agora. Comando Thomas. De novo. Amor.
6: Levanhelo mune lativoni. Oito horas 51 minutos já Moçambique não sabe o que dizer.
15: Mela, aí a machuene, aí a machuene, cambe o gamo um bom pepo, aí me sentango.
16: O meu mungo é que vai cruzar levantando um tênis para campo. O assa tem a bela canguana, o antano vai te wete. A tudo lá belo um pepo.
15: Cassia na enda aí, né?
16: Sato um belo um pepo. Um guanangana na macatene, um chai um pepo. O assa te lui. Aí enda se combi, se só que vem um guana carate, ruma sila e a cuchuluca. Macambe manhingi, a comba com carateca.
15: Inti isso, louco um guanabielela, mzé. muzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso sini mangu ikulu.
16: Esi leso loko mwana wa wena ani tlanu wati weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi. Leso sipunisa kubuisa la mati anga maluza.
15: Shingwani shalusima shunene unga mpuse lushingwani. Handlika kumnyika mafi ya vele.
16: Wavo, sikoba kuvenu wa sati lwei. Ayendi leso hinga swivula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
15: Shika shashu nene kusa. Hikuwe ndaloko sitaponisa mwana waena. Shoshi avalavula nbiwa mpepo kuveni. Hishi antlava eleketa mwana shbelela.
16: Shikomba kuveni ya mkotili mchai wa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Shitisa kutlamalisa ni manyao shinene.
15: Ashifeni, ashifeni. Ekava chala vava indile ashibole shinene.
16: Ina ilo wintangu wa bolwa. Lou ungani kutlamalisa.
17: Loko mwana wa wena anga hansi ka ntlhanwa tinweti na yinwe ati romansila ya kuhluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku muya ngusavele utekela ku muheleketa xibedlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.
18: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo titsalisi ka Phatima Maputo 2026
19: nangwaka ku titsalisa imahala
18: lulamisa photocopy ra pasi ra umuntu vunanga ka flash ni pepa reshashamete wanzima wena ya uchai.
19: Yendela muti weju watavu hashu kumeka akadoropeni draka matrolo arrua da resistencia kancha ya 318.
20: O que é o Mpox?
21: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.

Loko yi va kona yo njombo nga ha tlhela u chada kambe kambe swa tshuka swi humelela va le njombo yi humelela kan'we va le xikwembu xi nyika kan'we se u talanga swa ku u tshamela ku nikheliwa u biwa vhela swibyelabyela swi ta ve swi nyingi kambe xa ku tiya hileswaku wena hi wena u faneleke ku va u ti hlayela u ti nyimisela ti bohela ka leswi u nga ti fungela swona ku va u hanya swona ku ni la ku a tshama u katini hi ku swa ku swibalabala swi tave swi nyingi lani va ta chela sovuri va ku swi ta bava kambe swi nga bavi hikuva wena u tave u ti nyimiselile hi mintirho ya yimisoro provincial va Port Road Mozambique nhlikani wa mugqivela 24 junho inga kotoshika wa 2026 Nordino Chambala ntombi ya kona

0: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo ti tsalisi ka Phatima Maputo 2026
1: nan'waka ku ti tsalisa i mahala
0: lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi
1: yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumekaka doropeni bya ka matrolo a rua da resistência ka nhlayo ya 318
2: Phatima
3: Dishile vovo.
4: Dishile ntukulu wanga.
3: Oh vovo, uya ka kwini ni xijumba unga veleka. A xitiki xolesho.
4: Nambi xotika ntukulu wanga, ni ta ku we mani leswi. Ni hala gangeni ka nwana wa mina. Hi baleka ka womati ke.
3: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vovo. Ni ta ya ku veka ko senia. Unga hlupheka hi mumu. Ganga nindzwalo
4: uthiri swinene ntukulu wa mina phela ani ta ya fika hi nhumfu tama uli kona sho
5: hoyo hoyo mama semfana wa kuni luya utaka na yena ku heleketa
4: ani mutivi mwananga Imunu wavumbilu hingo tlhangana kwala ndleleni la ani twela vusiwana ni heleketa a khela ani pfuna ndzwalo lowu ei
5: ei atswaliwile man ani vumbilu njani swakala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swijiwati
4: hi luyani ke phaya imufana wa munene jahaleli
5: oh Hosai muhlayisi akulisa xo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
6: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka ku seketeriwa i swilema vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu ku mu komba elirhandzu. Kumupuno tamakanya shitaratu ni shungwani ili shukumbaka evu munu utahina. Kumbula mati ya ndambili itekele mkwazu, kambe lingateke umbilu ni umunu utahina.

0: Bola no mbelo wa vaklashi matsi loyi a khaluteke exikarhi ka kampu, a khaluta mbelo wa ku sungula, a khaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we eka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu, wansati a nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tin'hweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Nsati wa mbe wa mpepo, n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula, a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.

na hi ku xivela nhleka na mahombeni ku va hinkwaswo famba hi tindlela tinene. Ndzi vele leswaku vhiki li ku fambele hi tindlela tinene, i ve ni mihandzu yinene ko swi nga vanga tano leli taka hi ta tlhela hi ya kona ya phindela ya rima hi nga civuki ndzhaku hi ti hita swinene. Fambe ni muhlota mamani lweni, ni mu lavetela ni mu lavetela hinkwakwa ni mukumi kambisi a ye kwini a hi hi ku hi ka kona. Kamal Jivam.

Maungan se kani emisor provincial de Maputo Michelo Alberto Langa. Xo jana xa hanyela ku tlhotlhotela tikomponi titsongo xitsatsiya ku tshimamisiwa ka maendlela ya makumela ya nseketelo hi timali ni ku na byaliseliwa matirhela swa nga ndlela ya ku yantswisa mpalisano ni tikomponi. Mufambisi wa mintirho ya ku vonelela ta cuma ni ku hlohlotela tikomponi ipemi a vule leswaku ntsena hi maendlela lawa swi nga koteka ku tiyisa nseketelo wa ku pfula mabindzu. Fadira Barato a vulavula namuntlha hi kolaka ku kulungela siku la tikomponi titsongo. Tsalwa la xiwubyana xi hanyelaku xi tsalela lomu tikweni li vula leswaku Mosambiki a ni ku tlula 93,000 wa tikomponi ka tona ntalo hi letitsongo. Van'wamabindzu va navela ku pfula tikomponi xifundzeni xa ncongweni xifundzankulu Gaza va kombela ku hantliseliwa ka maphepha a ku va ku pasisiwa makungu ya nhluvuko ka ndhawu liya ya tiko. Xikombelo lexi kombisiwe hi mukombisi wa komponi Mose Aerodromo Segurança Limitada a kumaku nseketelo wa Europa, America na Australia va navelaka ku pfula mabindzu ya urimi uyenzi ni uyake. Ameriku Boani a nga vulavula ka nhlengeletano ya ku sungula hi xiyimo xa xifundza xa ncongweni a vule leswaku komponi yakwe yi vilela ku pfula tikomponi lomu tikweni kambe yi kuma swithikamezo hikola ka ku hlwela ka mapapela ya kona. Mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Gaza a vule leswaku mfumo wu ta endla hinkwaswo a ku va ku ndluliwa ka xikarhato lexi kambe sweswi wa ha lava mabindzu ya ku hluvukisa vukosi hi xihatla. Ku tlula 40,000 wa vayaki tiko a xifundzeni xa Zumbu xifundzankulu Tete va phuza mati ya ku kala ma nga le ka matshama lamanene. Xivangelo i ku kala ka tindhawu ta vuyaveli la mati manene. Hikwalaho ka swona 5 wa vanhu ni 4 va file nyan'waka hi ku dlawa hi tingwenya nkarhi va nga ya lava mati minambyini. Murhangeli wa mintirho ya makungu ni uyaki la switirho xifundzeni xa Zumbu João Antônio a vule leswaku a ku va ku yantswisiwa matshamelelo lawa xifundza xi vilela 134 wa tindhawu ta vuyaveli lamati. Vurhangeri la doropa la Maputo li vula leswaku li endla hinkwaswo a ku va hi n'hweti ya Nhlangula Outubra taku ku gama mintirho ya uyaki ni vupfuxeti la maphayiphi ya ku fambisa mati ya nsila ankoveni wa doropa la Maputo. Mahungu mabyeliweke vakulu va mahungu namuntlha hi pese ya wa komponi ya vubasisi ka urhangeli la doropa. Borges da Silva a vule leswaku ku va ni switirho swin'wana hansi ka misava swi nyathisa matirhelo manene ni xihatla. Da Silva a vulavula hikolaka ku va namuntlha ku tlhela ku pfuliwa xitarato xi chiwaku Joanki Xisano ndzhaku ka ku gama ka mintirho yi nga endliwa. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Murhangeli wa Amerika n'walungu Donald Trump a vule leswaku Iran a hoxelele xiboho xa ku nyimisiwa ka gwala swibamu ndzhaku ka ku va ku dubeliwe xitimela xa mati ka nambu wa Hormuz. Donald Trump a tsalile ka xitirho xakwe leswaku Iran a dumelele hi munhu wa madrone timela swi nga tsemakanya nambu lowuya. Hi ku hlamula, Amerika n'walungu a dumele ndhawu ya vuhlayisi la swibulukwa ni madrone a tikweni la Iran. Hi mihlayele mahungu ya nhlikani hi Misoro Provincial de Maputo man'wani ka minkarhi ya ntoloveto a le nhlikani.

0: bindzu yakho yi nga ku pfuna hi publicidade u nga titsweswi hi fonele oindosh 31 05 751 kumbe 87 76 25 800. U nga titsweswi u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Mama, termina ana malivro. Masala ya hina mahlukeli limpfula. Ani nga taya xikola mina.
3: Akuna kunga xikolweni la. He? Na ufamba xikolweni va teacher vata swivona swa ku va endla yini nwini.
4: Semirilisana hi makamu.
3: Lexa n'wana wa wena lexi xiyalaka ku ya xikolweni a le a nga yi hikusa a nga na mabuku nakona masala ma hahlukelile hi mpfula swa twala.
4: N'wananga, tana haleni wa swo?
2: Hi mina lweyi papa.
4: Wa swi vona? Mpfula liya yi ngana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina. Swoswoswo a ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka. Kambe a xikolweni mi fanela ku ya mi ya dyondza. A wu va xuvi vanghani va wena va le xikolweni na professor, eh? A wu va xuvi?
2: Na va xuva.
4: Tenki mi ya xikolweni n'wananga swo. Va teacher va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati leswaku ma nga hambi tindhambi. A wu swi lavi kwa ma injhiniyere?
2: Na swi lava.
4: Hi leswo ke u fanela ku ya xikolweni. U dyondza swinene a ku va u ta yi huluxa ka tindhambi leti.
5: Papayi, mamani kumbe mutamelo wa mudyondzi, hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa lirhandzu ni ku tenga a ku va a tlhelela xikolweni hi ku n'wi komba elisima la xikolwe. Na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi, mukombisi u n'wi nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza. Tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko.
6: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em

Sholela tia tilava kuma manyani ku nga sala ole ngwenza ku imbe FDD nkari ngana 14 horas na 14 minutos e aí fica o gamo in lale xienge loko nsimbi ta komba 14 horas na 30 minutos tave majamba mitlangu ya ku tisamiri e ntirhisano wa xitichinaro xa dzongeni ka tiko maputugaza na inyambane.

0: Kunga likali wa sungula mchantwa unanga Patima Maputo 2026. Unga salinzako.
1: Patima.

Ena 14 horas na 30 minutos kale hali kari lulamisa matshamela ku va hi ta ya kuma letelana ka madyambu ya mitlangu ya ku tiyisa miri hi ntirhisano wa switichi swinharhu swa dzongeni ka tiko maputugaza na inyambani hi sa mahlweni ku xivela vuyingiseti lebyinene bya mitirho ya hina hi 102.3 KFM ni 108 kHz ka onda media.

0: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo titsalisika Phatima Maputo 2026
1: nanwaka ku titsalisa imahala
0: lulamisa photocopy ra pasi ra munhu vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi
1: yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumekaka doropeni bya ka matrolo a rua da resistência ka nhla ya 318
2: Phatima. Xavisa mabindzu yako hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yako, hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi hi fonele 82 31

Kutana vula leswaku mzuku ku vekisiwa mitlangu ya jornada la ntlhanu na kamune la marambola impikisano wa bola wu beliwaka hi xiyimo xa munisipi wa kumbe xiyimo xa xifundza xa Marakwene haleno xifundzankulu Maputo na kumbe leswo marambola a beliwa ku va nghena ka jornada la ntlhanu na kamune na kuve leratolo ingelani a nantswi majampas hi 4-1 mapulangwa b Casablanca 2-1 revoltado a nga ha swi kotanga ku va revoltado lana hi ku va luzile mahlweni ka 29 setembro hi bola rin'we União Desportivo mapulangu a b memo hi bola rin'we matendeni 2 pasman 0 Brazil a b ndich hi 8-2 puta fica só se a marambola kumbe tlawa wa segunda liga wa Marakwene vulavula hi mphikisano wa bola wendliwa ka ko Marakwene andleni ka marambola ku biliwa a segunda liga

kuve nako kutante kutane komara kwenu andeni ka marambola na segunda liga emimpikastano ibelua ka ishemu sha shifunza kutane campeonato distritais ka belua nako na o torneio municipal chap chap na chap chap lui e yena angata susumetaka kufamba hinkwawo majamba namuhla awana kutane all right ileswaku Nicolau na yena oh Nicolau se alan hi byeliwa hi Virginia lero hi Virginia ntombi ya radio Musambe hi ntlhari leyi ni pfuneke ku tlhaveta tintambu na tihiyala na tipfa tikaneta tihiyala kutani hi yona yi simekeke le ku ni lana u ni wanuna laha hi Virginia a byela a tintambu loko hi n'wini mi nga hi xati ya ri u ni wanuna laha hayi all right kutani i mabulu n'wino Nicolau Mukhavele se leti nqungeni ku ne Mukhavele hi tiva leswaku ka lowu nkama ku ni ku ringane bola rin'we senu ka mphikisano lowu nambileswi se mbeke xitoko xa nkama wa ku sungula Nicolau a nkama lowu mbirhi i ntswini swi hi rindzelaka na koho leswi ngo nghena hi khambi ra ku sungula ha kombela ku xi twisanu loko mi pfumeleriwile ku va mi ri kuma nakona wu ni va biva mpepo swa ku va mani a ni tlanga u fambisa ku yini Nicolau ni hlikane ku pheni alright Nicolau Mukhavele a tlhela hi sindzisa hi sina mi yamukela lana Nicolau Mukhavele a kusukela xifundzankulu Nyambane

Instituto de Línguas, kusukela 1979, lava tela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku ti tsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni tsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260.

0: te ha uma eh lava ya khale fa ku ne batelao ina ka fa hi ta hlale swa ku hi tlute batelao kambe a hi zanga hi ngena batelao ku sanishulu ku tshasile hi khanje a bulu eh lava ya ku makaneta hi ku swi kutani loko hi tlhaseka makaneta va hi komba a tlhelo leti dza dza haleno a nwalungu haleno vange kongomane nje muku nthwimu ta tlhasa tiko dzi vange heka mbuva hi tlhasi ka mbuva kutani a hi tivi munhu ke loko ho jika hi hlavito to hamba madzimi kasi ku ni nongonoko lowu wa la radio unge kasi humane tata kasi humane hi nga hi tsandzela a vito dzaku lomu mbelekiwa ka kone a nga hi byela xitsongo xi yelelaka ni xihitana xenu kusukela aku belekiweni kwenu ku kota lana kutani n'wi tivaka leswaku mijaha hoyohoyo
1: kasiumani
2: kanima mutatana livombo a vito dzanga ni Fernando Mazwaya no tswaliwa lomu ka mbuva lomu ni tlhela ni guga kolomu kanima
0: mi belekiwa kholomu ka mbuva malembe wolawo hi nga hi tshandzela titsongo ku sungula ka vutsongwana byenu hi ni haku le hi famba hi rhola tintshole tinkarosi hi bandza tinkhonya un'wini swa hisa ku yini
2: swa ve xitasu a nkameni wa kone a minkaju a hi tswala ngopfu a hi swi kota ku rholela tinkarosi hi ntalo hi woxa hi bandza hi tata maphakiti hi dana hi famba na tina hi thani mikutswana hi ku midzobo hi ganyana na hi tshika hi va hi lwisana loko hi ganyana ku luma hi wutlelana hi ku he kanganyisana loko va ku ganyile a mibejo tani va ku ganya va wola hinkwato na wena u tlhe u tsutsuma u ya nkwenga kutani mi pfinyana kwalahaya mi kota ku va mi ya vana na wena u nga pfumeli leswaku u ganyiwile. Ina tatana livomo
0: a ntirho wolowo a wu na byala wa ku famba muzorela a tinkarosi u kuma xisakatanyana xa ku va u xi ku tsandzanyana ku tlakula kambe va ta ya teka
2: lava ku hlulaka va ku tekela kambe hikwalaka ku a minkaju a yi tswala ngopfu na yona yi leyi nyingi a swi nga vavisi loko swi vona leswaku a wu dyi ku u dya ku huma ka pongo wo tlhela wo ya zolela na wena kutani u teka makaju u nyika vatatana va handzulela ukaju a xikaju lexiya wena u teka tinkarosi kambe loko ho ku u ya beka ku ho yaneka nkula va ya tigungula vo wola va famba van'wanyana
0: tikumbana tinkarosi fa u yaneka na wu koketa u hetlela na tikola ku va u nga tiku teka
2: u butheta u yetlela na tona u dama ha tona loko va nga tiku tekela
0: hi swona tata n'wi ye n'wi kula n'wi vajaha a matshamela ya mbuva mu ma vone njhani nkama wolowo wa ku ta tlhasa namuhla
2: a tiko leti bya ka mbuva byi ve tiko bya ku zula na kusukela khale a hi hanya hi ku titirhela hi ku dream-a a tiko leti i tiko bya vadrimi a va dream-a va tlhela a minkukuta mi li mitsongo ya ku kukuta la lwandle kambe yole a yi li kone ya mitsongo ya ku kukuta lwa lwandle la a yi swi kota ku va yi dlaya tihlampfi ta ku va a tiko lebyi byi kota ku va byi va byi yanela swi tlhela swisala ni lwandle kutani loko hi khumuka lomu emasin'wini hi tsutsuma hi ya lwandle hi ya kuma leswaku ni leswi swa swa swingundungundu hi swa ku kukuta lwandle leswiyana swi chulule va kapara letinene va chulule leti va ka va nga ti julikikiki swi humelwandle hi rholela hi ti ta sweka mitlhutlho hi dani mihlata laha a yi dream-iwa la masin'wini la hi kula na hi ya xikole na ya hanyisa hi swoleswo kutani a wu dream-i byi sungusa hi swoleswo na hina hi vone a ku va a ku nyoxisa ka ku dream-a loko hi vone vatatana va li lava va landzaka timhaka ta ku dream-a hi pfuneka ha swone swoleswo na va zwala mihlata leyi va hi swi sakana va ya marakwini va ya beketela va xavisa nkinyenta va buya ni wulombe ni mazumana ni mpupu kutani na hi tata hi hanyisa xiswoleswo
0: lomuka mbuva a vudyimi byikulu ngopfu swinene muti hitaka ha byona hikuva mubindzu ra mihlata
2: a nkama wa kona hikusa a mi fa ku nga na leswi swa ku nkama ni nkama ku nghena a tindhambi kungena kuna timpfula hintalo kutani a hedzima masimu makulu na hedzala mihlata kambe sweswo a swa ha yenceki leswi hi mhaka timpfula ni tindhambi kutani hi vona leswaku hi ndzuluta ku byala ngopfu mihlata hi byala ngopfu mpunga lowu pfumelaka ni mati kutani hi leswi sweswi hi byalaka ngopfu swone a ku tlula mihlata
0: tata mumuzhangele wa muganga lo mutameli muganga lo na uli ka matshamela muni uli ka matshamela muni sosi
2: a uli hansi ntamu a xikola a henga na xikola amfa la ku vonaka la akuni ma misinya le a li masala ya xikola ya ku sungula mahambiwela ka misinya le va dondra la ba tsongwana hisuka
0: tshamansi ka misinya
2: tshamansi ka misinya kutani hi sungula ku trema nhlanga hi hambanyana nge swibarakana va tshama kone va tsongwana va dondra kona hi khupuka hi ya hala haya na kone hi ya hisa hi swoleswo hi gama hi poyeriwa hi va hi va padri lava nge va padri lava va hi nyika maxapa hi fulela henhla nakambe makhumbu ya kona a li nhlanga kutani amfumu hi ugamu uya hi yakela masala mabiti lama nga kona kutani hi mavona masala lawa hi titwa ku nyonxa loko kutani hi ni masala lawaya swi fambisa xisoleswo hi famba ku za hi ya tlhasana ni futhi va tlhelaka va hi yakela a sala byin'wanyana hi valungu mulungu lweyi a nga nyikiwa mbangu kulumu kutani a ta ta vona vatsongwana va tshamele moya ahansi kutani a hi yakela sala kambe a sala hi yaka hi mavoko ya hina yena hi buyisela a materiyali kutani na xitshungu xi xoni xi yakaka hi ya va ni sala bya vuzazo kutani sweswi hi tlhele hi va ni mulungu mun'wani lava va tiboheke na vona ku va va tlhava va hi yakela sala jorji ni sweswi va yakaka lahaya kutani leswi hlaka leswaku hi ta va ni mune wa swilawu swa ku dondzela ku swona a hi nga na magezi a va tshevi na mina ni ve mutshevi nkamanyana a hi tsheva hi dlaya tihlampfi ta masera hi tlhela hi huma hi tlhela hi zwala tihlampfi leti hi famba na timarakwini hi minkondza ku nga na movha ku nga na nchumu hi ya hi ya wela hi swibotana hi buya vusiku kutani sweswi hi ni magezi hi ni magezi sweswi ku ni mimovha maxapa ku ni swithuthutu kambe a ha ha tshevi ntalo wa hina kutani ma xi ha pfuneka sweswi loko no dya u tlhasa marakwini la no deketela wa mota a ta ta ni teka kola no tlhasa sweswi masinyana ni tlhela hi ku tsutsuma kutani i ku tlakuka ka ku hluvuka a khala ho suka la a ni te amarakwini hi minenge a ku nga na xa ku famba swi ya bindza loko dya u boyana u tamelenyana nkwama
1: kasiumani
2: o va leswaku hikuva mfiki ku nga na mati a ku ni tindlela leti mfiki hi ti hambahambile lomu ta ku hi tsemakanya ha tona hi ya boxela phambili hi kota ku hantla hi tluletela ku tlhasa murakwini hi tlhela loko hi buya kambe hi nga hi tsema hi buya hi nga endli swaku a jika hi leri tunda leyi hi ya murakwini hi tlhela hi buya ya hala tani sweswi swa yantswa kusa a mimovha a pezelaka ku a yi tlhasi halinu hi swikhele la ndleleni la a yi tlhasi halinu hi mhaka ya swikhele kambe ha pfuneka hikusa loko u vona leswaku u xike kwala wo khoma ximotana swi ta ku tlhasisa halini tani hi leswi swi hina byaleka ha swona kambe loko vamamana va fambeliwaku xaviseni ka leswi swa vukari yini yini ku ni movha lowu hi nkama wa mihlikani loko va hlengeletanile wu va tekaka u tata va siya ku fana ni loko u nga vana u xave kumbe semende kumbe yini ma yini yini mazibye kumbe swimbenyana wa va boya va ta ku xixela kho kaya tani ku hluvuka ka kona ina tata
0: a tlangela tata hikwalaka ku nandzika ka mabulo ma yingisela mitirho ya rodi Mozambique
2: loko ni mina ni yingisela swinene purisi loko u tlhasela ni nga kasi hi wena tata na livombo loko dya u titshani u tidzungula la hikusa na ku twa na mama na mone
0: a milongoloko leyi kunenenene wu mi rhandzaka ya emisoro provincial mi nga va yini ya vona
2: a wun'we ka wone wo va ka a wu sikwini maxiholo wa wu kasi u mani a ni etlili na rhandza ku yingiseta na yena mama na monica mumwe wonkama holo wa madamu ni isa kufa amadanzeli kuni yatle ntashira dwana xibeka laya kutani helani ni itwaka kone a milongoloko ya kutala kutani ni loko a tshandza mahungu kufana na ni loko ni ximishweni loko kuni ku kuni ku pfushelana kutiva mahanyela ya miganga na switwa leswi ni mishweni maji komu munhu akutirha nxisiya ni tirha swimbenyana maji loko a nhleka nini a ni ungota ku vona televizao maji amadanzweni loko ni muka ku etleleni u xintani beka la tani ni yingiseta ante bya byixa na ni yingiseta mahungu yini hinkwaswo leswo ni ku dzungula swi ya ka mani madzungula lawa miganga hinkwaswo na swikuma leswi
0: a hi wu sweswo hine
2: nada ku ni van'wanyani na vona va nghenaka ka milongoloko yo liyana
0: loko a fale vunanga lebyi a wu navela ku vuhlawula byona nga wu hlawula mani
2: a wunanga lebyi ni rhandzaka ku va ni byi hlawula mina ni rhandza ku va ni yingiseta lawa ya khale ya va Alexandre Langa na swa ni pambanyana maji hi ntiyiso ku ni wo lava ya hi lava ni va yingisetaka nyana swinene kusa va ni ti machayele ya tidondzodondzo tinyingi ta ku kombisa hi nga va hemindyangwini swimbenyana entawu lanu hi lani ni swi twaka kona
0: Thomas Buruma hi nga hi bela a vunanga lebyiya bya Alexandre Galagala Langa loko wa ku a bodlhela bya xindere bya fambelana leri
2: byo leto bya twala
0: okay Thomas Buruma hi bekele bodlhela bya xindere Alexandre Langa.

0: kasiumani.
1: Ayinaka tata ikolaka kunatika kama bulu mpena mpena au nanga zwitwile kambe swikone switikaka hinga kuvitisanga kambe au navela kupongwa swisela michini ya Radio Mozambique ni wonkama na woni kutani wa hetutuma mitizo ya Radio mitizo enkama hewana mazwitulo wonga hisiela ka hine swanga radio nga siela ka xitshungu xa lomu ka mbuva xitshungu xa le ka makaneta xa murakweni kumbe xa tiko hinkwatsu ngofungofu hikolaka mhaka leyi humeleleki ya kutaleliwa muganga hi mati
2: a xa ku sungula eku tlangela Radio Mozambique lweyi a tekate ta hi pfuxela swi kalaka ngopfu swinene hi malembe ya ku hindza hindza na hi nga sami hi yamukela radio bya ku teta hi pfuxela kambe namuntlha hi titwa ku nyonxa loko hi teta yamukela a Radio Mozambique ka muganga lowu wa ka hina lowu wu teta va kona na ni hlaya leswaku a leswi swi humeleleke hi tlhelo bya tindhambi i minchumu ya ntumbuluko i minchumu ya ntumbuluko hi ndlela yimbenyani swa hi tlharihisa hakuva hi hanya ku tiva leswaku swi kona swi fanele ni nkama lowu wa mvhiki swi boha hi malembe ya ku tswalangana kumbe ya ku travukana swoswi i nkama ni nkama ni to timpfula ta hali toni letiyana emfiki hi tiva swaku yi sungula kuna hi Setembro swoswi o va hambe loko a li wuxika hi yona mpfula hi mpimo lowu tlulisaka kutani swi hi tlharihisa swin'wanyana leswaku ni ku loko ku li ku dream hi nga kala hi nga dream ntsena hala baxa kambe hi fanele ku va ni kolomu ni ntlhaveni kutani hi sungula ku ku lavisa lomu mvhiki hi nga ku lavisi leswaku hi nga tshika hi dream kambe swoswi nakona hi fanele swaku hi ku londzisa kutani swaku loko hala hi vona swaku swa ntlhekeka hi ta ntlhantukela kona hakuva hi kota ku a hi ya chapela kona hikusa loko hi nga yenci leswo hi yo tshama ntsena hi lavisa wo mfumo a mfumo na wone wu ni mintirho minyingi wu ni vanhu vanyingi wa ku va wu swi kota ku va wu pfuna lavayana wu lavisa ngopfu lava va loko va lavisiwa vhela va vonaka leswaku mbe no humisa swoswi a fana na n'wamabyaya leswi kutani a huma njhe tani na mbilo hile hi humeke hi tetasi kambe ha kombela leswaku a mfumo na swone sweswo wu swi tlha swi hela a ku va wu hi nyika minkama hikusa va swi tiva leswaku hi tin'hweti ta ku ku ta va ni mati ma taka hi nghenela entan'wu va hi byela leswaku hi fanele ku hi yenca yi na ka ha ni nkama hi leswi hi navelaka swona eka mfumo
1: no navela ku va ni n'wi pfuka n'wanje n'wi te mi mazwaya mani
0: kasiumani
2: mina ni mazwaya va ni hlaya leswaku ni mazwaya maluvana hi leswi hina a ntumbuluko wa vatatana wizu a va tswaliwi lomu va tswaliwa ka zulu hi boha ka zulu kutani loko hi tithopa hini hi li gumende va ku mthele zulu leswo hi boha ka zulu kutani loko haleni hi boheni hali va ka gumende loko hi ta kuma va ka mazwaya hi leswi hi nga bohana hi li valuwa tinyimpi ta khale va kokwana longoloka ka Spingana va mawewe hi lava va nga tumbuluxa avatatana va kokwana va nga tumbuluxa vatatana leswi kutani a ku ni nyimpi lomu ya ka muvhecha hala va nga eka mfenyana kutani a va dya ku teka a tiko leri va tekelawa ka mazwaya ngomana kutani va tata tipatla na vona leswi va boyaka na valuvaluwa va matlharike va tlhela va hlasela va ka muvhecha kutani va ku n'wina a mahali va ka va ku gumende kutani mu va ka mazwaya kambe na mi luvela kutani va ku mazwaya maluvana purisi lomu mugangeni va ni tiva leswaku papa i maluvana vambe leswaku ni va ka mazwaya va swi tivi kutani kambe loko hi tithopa va ku gumende hi ku muthelezulu kusa hi boha hi zulu hi tlangeleli papa
1: hi swona swi dzinganile na mini wa ka maluva tilo Kasiumani ayimakola vhiki ritaka hi ta va hi ri khola kambe
0: Kasiumani.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas a ti, Queenie, e com Mano Gonoco Mati Miasico.
2: Matimu ya siku.
3: Namunte itajimuka kuhueliliwa ka Republika za Gibita hi 27 ka Khotavuxika nga junyu wa 1952.

Republika bya Gibita byi huweleriwe ntshako ka ku hahluliwa ka vuhosi bya Farouk hi ntlawa wa masocha ya ku swangeliwa ha Tenente Colonel Gamal Abdel Nasser. Hi ku hahluliwa ka vuhosi bya Farouk, mfumo wu nyikeriwe mavokweni ya Mohamed Naguib, muyisekelinkulu wa nyimpi ya Palestina. Ku sukela lano, mfumo wu sunguli ku zhangela mfula wa Suez wu va wu teka masimu hinkwawo lawa a ma kumeka mavokweni ya vanyatimali. Hikuva mayencela lawo ma nga khunguvanyisa mimfumo ya vukwanga, Gibita a sunguli a ku hlaseliwa hi mintamu ya vusocha bya Fransa na Israyele. Hambiloko ku khakhelisiwi a vuhlaseli lebyo hi ku famba ka dekada stenta, matshamela ma tlheli ma sungula ku bindza tikweni bya Gibita hi mhaka ya mpfilumpfilu yi nga humelela ntshako ka ku gevengiwa ka Gamal Abdel Nasser. Matimu ya Gibita ma sunguli ku va ni lisima likulu misaveni na Yesu a nga se na belekiwa. A va hi nkama wolowo vana va tiko va nga tlhavukanyisa a mintizwi ya vubyimi eminkingeni ya nambu wa Nilo. Ku sukela lano, vana va Gibita va sunguli ku va ni a vutlhazi eku landzeni ka ntizwo wa ku pima masimu ni mimbangu min'wana a nga geometriya, hambi ku va ni vutlhazi bya ku nyikela ntlhamuxelo wa tinyeleti i nga astronomiya.

0: Nhluvuko u sungule ku hingakanyestiwa hi ku famba ka 1250 loko tiko bya Gibita ri hlaseliwa hi vanhu va lixaka lava Mameluki. Ntlawa lowo u game hi ku hlongoliwa hi masocha ya Sultan wa Turkiya lweyi ntshaku ka ku phanga Gibita a nga yeva tiko lebyi hi matlhelo mabizi. Hi ku famba ka nguva ya malembe xidzana 16, Napoleon Bonaparte a phange Gibita kambe na yene a hlongoliwile hi mintamu ya vusocha bya vagodzi ni ya Turkiya, mintamu leyi ntshaku mi nga gqova Muhammad Ali ku va muzangeli wa tiko, kambe hi 1882 vagodzi va game hi ku phanga tiko va va va simeka vukolonyi, mhaka yi nga humelela ku ya tlhasa 1919 loko vana va tiko va sungule a ku ndzulukela a vukolonyi. Ka matimu ya siku, namuntlha hi dzumuke ku huweleliwa ka Republika bya Gibita hi 27 ka Khotavuxika wa 1952. Nongonoko lowu wu lulamisiwi ni wu kombisiwa ha Julie Mavota ka vukhandlisi bya Tomas Buruma.
1: Mitwile matimu ya siku, nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: bola no mbelo wa vaklaximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampo a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbi wa mpepo a nyimise ntlangu
1: u ri mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wa sata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa misima swinene u nga mi phuziseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampo ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena

0: Ish, karta ula mina lifambi ni mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karta ula mina la shibedle la lifambi ni ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatsaletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova kuingi hini njombo. Hilo ya infirmeri ataku. Ai mvutisi.
0: Infirmera lani ni makala. Nilahlekeliwe hi karta ula xibedlele kama ingataleliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi maka. Yani xibedlela ufiko va tlhamshela. Vata ku pfulela karta ulintsha, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamama ni hinkwawo vatikeke, ava fanele ku tshika kwa xibedlele kwa valahlekeliwe hi makarta. Loko vani vana lava tsongo. Na vona vafanele ku famba na vona xibedlela ku veni vaya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makarata mantshwa. Ma consulta ya vamamana vatikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ni ta va byela.
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi. Infonele 82-31-05-751 kumbe 87-26-25-881. Unga titreche, utakuma humelelo ka swona.
4: Emisor Provincial de Maputo.
5: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni tsinza doropeni ra ka Maputsu, Avenida da Metsokotore, kanhlayo ya milu dzense senta na nti hubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
6: Kungal khale wa sungula mtshantshwa vunanga Phatima Maputo 2026. Unga salindzako.
7: Phatima.
0: Anjani n'wana wa wena Maseve?
1: Ha, hilwe. Sei ntombi wa tlanga nje.
0: Wa tlanga ka salina swimushanisa.
1: He. Ali wontungu woluya wa kolela la kubaliwa Maseve. He. Mavabyilawa. Amalunganga mani. Hinkama utsongo vanga hundla munhu.
0: Xikulu ka hinkwaswo i ku va hi tivonela hi tivhikela ka wona.
1: Mhaka yi kolano. Hi ku sanhambi swa ku a ma kume kwini a ndzi swi tivi.
0: A kolera li vangiwa hi switsongwatsongwana swi kumekaka ka mati kumbe ka swakudya swi kalaka swi nga basisiwanga swinene.
1: He, na swi kuma. Nakona tindhambi leti. Mati hi phuzaka hi mikama yinyingi a hi lawa manene.
0: Hi kolano ke hi fanela ku basisa mati hi phuzaka hi serteza kumbe kulori. A nga murhi wu dlayaka switsongwatsongwana wu phakeliwaka hi vatawudawu.
1: Ha, na wu tiva murhi lowo Maseve.
0: Kambe a hi leswo ntse. Hi fanela ku basisa swinene lomu hi tshamaka kona. Hi hlamba mandla minkarhi hinkwayo. Loko hi lava kudya kumbe loko hi vuya hi mahosi. Swa kudya ngopfungopfu leswi kalaka swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu yi fanela ku basisiwa swinene. kati ndau leti mavabyi maxanisaka swinene mintiri ya tawudawu hi tlhavela nyezani akuva vanhu va vhikeliwa ka kolera
7: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom. Os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
8: Bola num belo avô que lá chumatsu, lua aquele te que escreca campo. Aquele tam belo avô sungula, aquele tam belo ombiri, a fula mela, aí a machuene, cambia o gamo, um bom pepo, aí no sentango.
9: O irmão que acaba cozelho, vai entango, não tem que campo. O assa, tanga belo canguana, vai entango, vai te uete, a belo pepo.
8: Cassia na enda ine.
9: Sato, um belo pepo, um wanangana na macatene, um chai, um pepo. O assa, tu lui, aí anda se combi, só que vem um wana karate, ruma sila e a cuchuluca. Macambe manhingi, a Como com karateka.
8: Inti isso. Loco um ano havia lela, mzimba wakwe unuza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
9: Esse leso loco um ano wawena, anintano wati weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manyinge, leso si punisa kubuisa la mati anga maluza.
8: Shingwane shalusima shunene, unga mpulsel shingwane. Handika kumnyika mafia vele.
9: Wavo, si koma kuvenu wansati lwe, ayenzi leso hinga sivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
8: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa mwana swibedhlela.
9: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
8: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
9: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
10: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
1: ngo yini se gweti wa mina
0: a hi mina lweyi u ni vonaku lani u lavetela ku hlamba mandla kambe
1: se i wa yini kambe maseve hikuse hi lewa ya mati
0: a swi le ka mati maseve mhaka yi le ka sipho hikusani na yona ni nga ta ku yini ni lavaka ku
1: dya u nga za u fa hi ndlala hi ku kala u nga hlambanga hi sipho
0: maseve loko u nga hlambi hi sipho switsongwatsongwana a swi fi mandleni se nkama lowu ya u lavaka ku dya leswiya swi nghena ndzeni swi vanga mavabyi
1: se swi tiyi kuni switsongwatsongwana swa kona hikusa mandla wa ma basile
0: hi matihlo ya nyama u nge swi voni kambe swi kona nakona maseve tali wa mavabyi ma tlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba
1: ha se swi vula swa ku u ti dlaya hoxe
0: ixi hi swoleswo u bi kona langusa loko lixa ku lomu hi khomaka kona na ku khomi vanhu vanyingi hi qhevulana ndleleni hi ugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi
1: swona kun'wana hi khomaka hayi ku tivi
0: xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swi fa loko hi maha leswo Hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.
11: O que é o Mpox?
12: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
6: Muchayi wasifundza nkulu Maputo. Titsalisi ka Phatima Maputo 2026.
1: Nangwaka kutitsalisa imahala.
6: Lulamisa photocopy ra pasi ra munhu. Vunanga ka flash ni phepha ra xaxameto wa ndzima wena ya uchayi.
1: Yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka Matrolo a rua da resistência ka nhlayo ya 318.
11: Phatima.
8: Bola no belo avô clash matzilo é aquele teque escreca campo. Aquele também é o sungula. Aquele também é o umbiri. A fula mela. Aia machuene. Aia machuene. Cambio o gamo. Um bom pepo. Aí no sentango.
9: O meu mungo é cava cuzeli. Vantango. Tênica campo. Wassa. Tanga bela canguana. Wantan. Wati. Wati. Atuna lam belo um pepo.
8: Cassia na enda ini.
9: Satu um belo um pepo. Um wanangana na macatene. Um chai um pepo. Wassa tilui. Aí enda su combi. Su saco bem um wana karate. Rumansila ya kusuluka. Macambe manhingi. A komba ku karateka
8: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
9: esi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
8: xinwana xa lusima swinene unga mpulisela swinwana handle ka ku munyika mafi ya vele
9: wavo swi komba ku veni wa satilweyi a yendli leswi hinga swivula a kareya nwisa nwana wakwe
8: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
9: swi komba ku veni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
8: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
9: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
10: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku muya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
5: Instituto de Línguas kusukela 1979 va lavetela ku tshinzekela ka wena swo swa pfulile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta xinghiza xifurwa ni xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko ririmi ni ntumbuluko wa xixina Nakona ha dyondzisa xifurwa ni xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida Jzekra Veirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, Jonza Kahina, Kuvula Vula ni Matiko ya Misava.
3: Xavisa mabindzu yako hi ku tirhisana na Radio Musambiki, Emissor Provincial de Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yako, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titsechi, hi fonele 8231

Ele ka 23 horas xa tikweni bya Mosambique hi xihatla ngopfu swinene ta xaxameta leswi mintlawa yi nga ta va yi nghenisa xiswona ntlawa wa Ghana hi lowu nghenaka na Benjamin Asar, Kabaliza, Mesai, Luxen, Ajay, Senaya, Kwasi Sibo, Vesu, Thomas Semeyu, Jordan Ayu, Suleman, lava va ntsimantsima eka ka xipelo kumeka Kotarsi, Ivor Pandur, hi vulavula hi Ghana, kasi Ghana nghena na Atzik, Joseph Anak, Oponk, Baba, Alid Setu, Opoku, Abdul Mini, Caleb Yinki, Bokei, Abdul Fatau, Williams, Thomas Asante, Adu, Bonsu na Nuan. Mutoka nyisi, Ikarlus Queiroz, mwana kutwaliwa tikudwa Mosambiki, vula Anampula leso. Lembela 1953, asungli utoka nyisa nitawalu wa Ghana leso. Ngweti ya ma, ya Abril ka 2026, nakona hitava hichukisisa leti tiyala naka ni mintiru ya leswi mintlawa yi nga ta va yi sungulisa swona ka ntlawa wa Croatia, ku ta va ku nghena Livakovic, Stanic, ku ta nghena nakona Stualic, nakona ku ta nghena Ponga Gric, Luka Modric, ku ta nghena Mateo Kovic, Vilasvic, Peter Switch, Butirina, Ivan Perisic, Budmirc. Kasi kashpela kutava ni wabeli lava Kotachi, Ivan Pantur, Martin Elici, Dalek Kakar, Jogo Gavidiol, Vikovic, Mario Palici, Luka Suchi, Tony Fruk, Jakici, Gramarici, Nicola Moru, Marco Palici, Petr Musa, Igor Matonovici, kasi mutoka nyisi wa ntawalo i Zlato Dalici, ilu atoka nyisaka a Croatia, vabiva mpepo Drovic, nakona kutava kumeka Pacheco Larius, leso vula i vubidwa mpepo lilia drabu kabuka, Michel Brown wa tavalu inga tava wa Shpela, kumshana wa Shijekani shakusungula, Liar Arfa itavalwe ya yala naka ni wa jekanu wa umbiri nako na kwartu arbitro ilwe ngatava ali Kabel Krini leso ileso ngatava sutamisisa sona mintlawa haimbiri kunene kwali kale mpela ntlangu se usungulile tava ilula misaliti yala naka nda teknika kuveni kungali kale mpele sungula ku hlavutela leswi mintlawa yi nga ta va i tshamisilixi swona kola ka mintirho leyi ya Radio Mosambique vulavula hi Dzonga ra tiku Maputo Gaza na Nyembani lana ka hetisaka mpfumawulo lowu u yelanaka ni ta mundiali vulavula Ghana xikan'we na Croatia.

0: 23 na 6 minutes ushi mintiri ya radio Mosambiki vule leswa kwa ila ngisa leta teknika kasi mintiri kwa itsamsekile kuve isa mahlweni letela nakani vubelle dzwa Croatia xikamwe na Ghana kubelwa swimisha 4 minutes i vamani va makani bola lena va belvanta wa Croatia mankelwa peta ka bola jan tongof nene mbelelwe Stolich apeta bola Kastanich apeta pambeni lena kuranga mani kuranga ambelwa ntla wa Ghana vulavula ya sar lwe apeta ka bola jan tongof nene la kumeka ka mani kumeka ka mubeli AJ apeta jan tongof nene asinza veta pambeni la kumeka ka mani kumeka na kulorwa yena lena kumeka ka message message akule ntwini asinza veta ku huma mani ku ma Thomas hey Thomas lwe apeta bola jan tongof nene la kumeka ka Jordan ayu jan tongof nene asinza veta etelweni la yena mabelele ku famba mani ku famba mubeli message message akule ntwini asinza veta selweni kama belele ya yena ya shinene kuranga Sulemana Sulemana ku yini lana pipiritana nimbele lwe wa Croatia manke I Vilavic kasi kuranga man kuranga Stanić wa ntlawa wa Croatia teka bola lisaka Livanovic akuyini ke Livanovic lana bi bola kasi Shuvula kuchumetela ka bola kutanga zilumba ba beli vanta wa Ghana. Itlela bola mabelele ya shinene. Wata kuyini ke layana wata chumetela bola. Mankele wa chumetela ka bola. Shanta ngop sinene layana wa Ghana. I semeyu. A chumeteli bola. Shanta ngop sinene. Kutlela layana ka semeyu. Semeyu ya kulintuin. Asinta veta pambeni. Tlela nyana nzaku layana ka nzenzelo kulukuma sinene layana ka Grand Silk Central. Va uma ba beli wa Ghana. I mankele wa ngata uma laya. Shanta ngop sinene. Mbeli lwe I Sulemana. Peta bola. Shanta ngop sinene. Asinta veta ta pambin la kumeka ka man inzako ka sevla leso la kumeka ka mubeli lwe I mesai ku lintwi xanta ngop sinena peta la kumeka ka man Thomas bata famba lena bazama ku tlela nzako babeli va Ghana va belela nzako mpela va dlilisa liya ka asar guarda red wa ntlawa wa Ghana Bata lulama leva peli man kelwanga toman pola lena pelwan tawa gana lena santa ku sinena peta lo kumeka kamanu kumeka Suleiman Suleiman lena van birba nara santa lena peta santa ku sinela ku kumeka kamanu kumeka ka mubeli mesai mesai ku lintwi andlwanza to kumeva sakambu kantsenzelo ku kuma sinena peti leka Thomas I Thomas lwa tlanga kisaka la bola lena peta la kumeka ka Luxar Luxar tsasa ka Thomas vata famsana ni bola lena avana xihanta mpela va peta lena vandlwanza to kumeva sakambu bel vagana ata ku yini ke lena kangela peta santa ku sinena vata kanganyisa va tekile va belo va Croatia va famba va Vichi I va Vichi hinkwavo a yi se na mivona hi fulerelile lwe Vichi kumbe Vichi mani ke lwe kasi xihantla ngopfu swinene ku rhangele Jordan ayu capitan a ku yini Jordan ayu a litlelisa bola liya ka mani liya ka mbeli lwe I mesai mesai a ku lintwini xihantla ngopfu swinene a lipeta lo kumeka Luxer Luxer a ku lintwini a ndzulanisa to kuma sakampa posela munghana wa yena senyana kasi I mani ke lwe a nga ni bola swoswi Thomas wa Ghana e Thomas a ku yini a ni wa pambeni alpeta sendo kumfela kuma Suleiman Suleiman akulintu alpeta la yokumeka kamani kukumeka ka mubeli mesai mesai akulintu altilisa la kumeka ka Suleiman Suleiman afamba na lona bola alpeta jantongo swinene lina Thomas swoswi kantsenzelo kulukuma swinene ntlangulo kunena usevani majuvani la famba bola la yana ni mani ni mbeli Luxen Luxen akhelila ta bella sethelweni la shibaba la mabele li avona va Ghana asi bola lipela phakathi likumana na mani la Kwaisibo Kwaisibo akuyina kulintwi alitilisa kana kulorwa yena la na Kwaisibo akuyini ke layana ata koka mkuluvanya peta bola santa ngo swinene va rangeli lava belva Ghana kuranga mani kuranga mvichi mungwe la teka bola mpompe pa swivonisela ku parra jogo aku parra jogo ku sava bili e Baturina wa Croatia antanguta nyimanyana katsongo kusa kufanela kuve ku hlaleliwa mpelwe Baturina wa Croatia kasi ntlangu sungulisile 8 minuti belwaka Croatia 0 Ghana 0 chukwa belwa Croatia watafamba lena tamkelili asare atamkela sare xa ntlangu psinene ata huma layana azama kuve tlangiselana bola layana kusa hinkwaswi fanela kuve swilamisiwa layana Inna bala kuve mintlawa ya Afrika yenta xihitani lomu a tikunkulu kumshana ka bola leli libeliwa ka ishiyimo sha tiku sha misava libeliwa kama tiku manaro ileka statue sha Philadelphia mavitu mangwani mpela hi mavula hi xichangana kasi mata hi karatanyana ku mavula hi xiputukezi Emanikelwa nga ta famba ni bola la ye 9 minutes libeliwa ka ku yenela ba belwa Croatia vanga tshumetela bola manga la tshumetela ka bola xanta ngopfu swinene lena mpelwe Joseph Stanić Stanić Stanić a tshumetela bola xanta ngopfu swinene ranga la yena Prangić Brunki chapeta bola itsela mapeleli ya shibaba akangela la yena xantsa ngopfu swinene kuna mani la yena a navela ku tshelisa le yantsako ku rhanga mani ku rhanga mabeli va ntlawa wa Croatia va teka bola va halungisa ntlangu va nghene ka ntsendzelo ku kuma swinene wa ta bola la yena va ndzula ntsato ku yima sakapo va ta famba la yena mabeli mani ke lwa nga ta sindza veta phambeni la yena mabeli lowa ntlawa wa Croatia a nga na xihantla a zama ku lungisa ntlangu ku famba mabeli wa Ghana ku veya sindzisa la yena ku veya ta pfalela ku swinene mani nchumu a bola li na mani li na Lucas Modric Modric a ku yini a beta bola la yena phambeni va ta famba mabeli ku rhanga mabeli va Ghana mpela va hlayisa bola la yena kasi va manga nchumu va sindzisa la yena va huma mabeli va Ghana wa famba lan va hlongolisana ani vambirhi vanharhu a hlantswile a peta ka Jordan na you Jordan na you a lwisana ni vambirhi vanharhu va ta sindzisela vabeli va Mojish va ku yini ke lana va teka vabeli va Ghana xandla ngopfu swinene lama Thomas Thomas a ku le ntwinyi a li sindza veta ndzhaku la kumeka ka mani kumeka ka Luxer a ta fambisana na lona hi tlhelo la mabele ya xibaba va lungisa ntlangu vabeli va Ghana a va na xihantla 10 minutos na 14 segundi xibeli waka va ta lulama laya vabeli mani ke lowu nga ta lulama laya na mbeli wa Ghana laya na xandla ngopfu swinene na sindza veta laya na tlhelweni ku famba mani ku famba mobeli lweyi mobeli Mesai, Mesai ya kulentwi, a sindza veta ndzaku la kumeka ka mani kumeka ka mobeli Luxer, Luxer ya kulentwi, a lulama, ya ka Luxer, Luxer a nyimeka, andlulandza to vha yangise ndlulandza to vha yisa kampo, ana vela ku tshirisa brother ya kubeka la kumeka ka Thomas, Thomas ya kulentwi, xandza ku pfunela lipeta la kumeka ka Mesai, Mesai ya kulentwi, angana xihandla tshisa ka Thomas, Thomas angasha, angena pampeni, andlulandza to kumeka sakamba, andlulandza tla ka gdzatu ku kuma swinene wa ta bola ku famba mani la yana Mesai, Mesai ya kulentwi, xandza swinene le tlhelo ra ndzhaku la kumeka ka mobeli lweyi Luxer Luxer a ku le ntswini peta ka Thomas Thomas hi xihantla ngopfu swinene a nga na xihantla Thomas Thomas a nga na xihantla ku rhanga layana mobeli Kwaisipo a yi amukela bola wa Ghana va fambisana va na xihantla mpela ingaku lava mbirhi mintlawa leyi mbirhi hinkwayo yo dyondzana mpela a yi na xihantla mpela kasi mun'wana ni mun'wana loyi a nga ta kota ku jumela hi lweke a nga ta humelela a nga ta endla goal va ta famba vabeli layana va Ghana va tsindza va ta bola phambeni kasi swi qonda kolomo mpela vabeli va Croatia va swi kotile ku ve va hlayisela ku lavekaka kona a bola mpela lilumba bola la baliza lilumba ka ntlawa wa Croatia i markelo wa makan bola Livakovic na ku lorha ntirho kumbexana mupfuniseli wa hina lava hi patsaka ni mintirho leyi hi vulavula hi mixaka khosaku hinkwavo va vichi va cukisisi kahle hinkwavo va vichivichi kasi manikelo a nga ta humala hi vichi wihi wa kolwe i stalu a peta bola xi handla ngopfu swinene ri tlhela ri ya ndzhaku ku rhanga mani ku rhanga mobeli stanichi stanichi a ku le ntwi a kangama layana ku rhanga mani ku tlhela ka stwale stalu a ku le ntwi liya ka mobeli Brogovich va fambisana lona layana bola va ndzuli ndzhato kumesa kamba tlhela va ri tlherisa ri ya ka mikampu leyi va mandaka ka yona ku famba mani ku famba Joseph Stanich a ku yini a ku le ntwi a sindza veta tlheriwe la kumeka ka mani kumeka ka stwalo stalo a ku yini a ta nyimeka layana a dzuki swimorowana swa ku basa swikipa swa ku tshuka swi nga ni mbala kumbexana ya ku basa kumbe swa ku basa swi nga ni mbala ku tshuka ya ka mani bola ri ya ka Vinavich va ta famba la Vinavich a ni mun'we layana a kangela a ta hlantswa layana va famba layana va tameli bola hi voko mbampepa a nga swi vonisisanga kumbexana a navele ku swi tsikisa swoswa ku i bola leyi nga tshuka liya bavoko a hi kusa yo khome hi n'waxiwomo i manikelo va nga ta huma ni bola la yena vabeli va ntlawa wa Croatia va ta va va cukumetela bola i manikelweyi i Stanichi Stanichi a ku yini a vitanana kulu ra yena la yena a cukumetela bola ri tlhela ra ndzhaku la ku kumeka ka mani ku kumeka ka mbeli stwalo stalo a ku yini va ka ndzhati wa ku nyamasa kampo a li ntsindza veti tlheriweni tlhelitlhelira ka stalo hi xihatla kopi swinene va tlherisa laya leti ya ka stano stano a zama ku lunghisa ntlangu a ku yini ke a vitanana ku lori la yena va yamukelisa ara ka stano mpela a ku yini stalo a li veka la yena ku kumeka ka mani ku kumeka ka mobeli i Peter Suvichi va fambisana na rona va na xikandla na xihantla laya va tlanga ma style va ba matoki vabeli va Croatia va ta fambisana na byona va ta sindza veta la yena ku famba mani ku famba mbele lwe Peter Suvich switch wa ku yini ku lintswi a Peter xandla ku swinela ka Mateo Kovic va ku yini Mateo Kovic a tlhela ndzaku a si a zama ku ndlandza to kama sa kampo ka se tlheriri ya ka mbele Joseph Stanichi Stanichi ku lintswi al center xandla ku swinela ku meka ka stwalo stwalo wa ku yini a zama ku kangela va li petela ku meka ka mani ku meka ka mbele Lucas Modric Lucas Modric a ku yini a li pete tlhelweni ka mbele la vona ya xibaba va ta huma tuka va bele va Croatia va ta kona lana kuranga mpilu wa gana atema bola kasi kuranga mani lana kuranga mpilu wa gana haizama kulusana na vona lana kuna Lucas Modric atekele mpilu I mpili Thomas apeta bola santa kopsi nene lana atikisirisa nzaku walungisa ntlangu Thomas ni bola Thomas akuhini atalipeta lana kasi telweni kuna mani kuna kwasi sibo kasi ana vela kulipeta itelweni la kumeka kamani kumeka ka mpili Luxer batafamisana lana Balungisa ntlangu Thomas akuyini akantsenzela ukulukuma swinene Grand City ku Central batalulamisa layana papole mpumahuri lingena pambeni seniyana kumeka kamani kukumeka ka mobele wa Croatia lwa ranga katsema mobele Joseph Stanich batalulama layana 14 minutes beliwaka batafamisana bola layana manikelwa nga toman bola layana mpelwa ntlawu wa Croatia valulama layana hinkwaswo va lavetela tindlela hinkwato ta ku ve va tiqonda phambeni hinkwavo nga ku vo dyondzana loyi a nga ta huma mpela hi xihantla ngopfu swinene hi loyi a nga ta jumela a ta vona ku ve a kuma handzu laha ku lavekaka kona kasi navela ku hinkwaswo swi kongoma ka Ghana yi nga tikonkulu Afrika ku fika nomuloko beliwa 17 minutes nakona Panama 0 Inglaterra 9 now 0 hi lava tipatsaka ni ntlawa lowu wa Ghana na Croatia ku fika nomuloko hinkwako kale 0-0 hi manikelwa nga toman bola layana ku ve va cikumetela mupeli lweyi wa ntlawa wa Croatia va kuzeli va Croatia lava nga karhi va lulama layana va peti bola kasi nkarhi wutsongo se hinkwaswo lumba mani swilumba Ghana hi manikelwa nga ni bola layana Thomas Thomas akuyina kule ntswini Albeda xihantla ngopfu swinene laha ku kumeka ka mani u kumeka ka mubeli lweyi EAJ a beta Jason ya pambeli u kumeka ka mani ku kumeka ka mpeli Luxer Luxer akule ntswini a nga se ndlula ntsari ra kuma esakampu xihantla ngopfu swinene ku rhanga mani ku rhanga mubeli lweyi Messi va ta fambisa na lona bola lana hi xihantla ngopfu juka mpeli wa Croas a yivi bola mpeli wa Croas a peti bola hi xihantla ngopfu tlhelorela mabelela ya xibaba a ta ku yini kelana a ni mambirhi vanharhu a ta famba i marikelo ya papola leya ba manzi lisusa pende a papola lisusa manzi leya lisusa pende katsongo mpela Croatia a konyetisile layana hi leswi mpela hi swi vulaka hi leswi mpela hi swi hlayaka leswaku Croatia lweyi anga tsuka mpela a endla xokari loko okala mpela anga juksisiwi hi laha ku laveka ka kona ku laveka mpela a paliwa hi laha ku laveka ka kona hikusa a nga tshuka hi mahela mhangu Croatia lweyi hi lweke se a sunguleke ku jumela hi lweke a sunguleke ku ve a endla xokari ku ve a sungula ku jumela lana eka ntlangu lowu 16 minutes yi beliwaka hi nkarhi hi vulavula swaku 0 Croatia 0 Ghana hi manikelo wa fambaka ni bola mpelo lwa Ghana a peta bola hi xihantla ngopfu swinene laha kumeka ka mani kumeka ka mpelo lweyi Messi ya kule ntwili vaka Thomas hi xihantla ngopfu swinene lisi ndza veta phambeni layana va ta kangela vabeli va ntlawa wa Ghana juka Ghana ta famba hi manikelo wa kumeka ni bola leyi xihantla kunene ovusu a ku yini kelela lisirisana ndzhaku va ta famba vabeli va Ghana kuna Thomas layana yamukela hi xihantla ngopfu swinene Thomas layana hi xirentsi layana layana a lisi ndza veta tlhelweni kasi li famba ka mani ku famba mpelo lweyi Luxana kule ntwili a sindza veta ku ta famba mani Thomas a nga li yamukelanga a li tsikelele mpelwe Luxer akule ntwi hi xihantla ngopfu swinene ku pela mani Luxer lwe Messi lwe yamukelaka hi xihantla ngopfu swinene a peta pambeni la kumeka ka mani a ku famba mbeli Kwaisibo a ku yini ri tlhela ri ya ka mani ri ya ka mubeli Suleman akule ntwi a li peta ka mubeli Messi va ta fambisana tlhela ra ka Suleman akule ntwi hi xihantla ngopfu swinene a tlherisa ri ya ndzhaku laha kumeka ka mani kumeka ka Thomas akule ntwi Thomas a li peta xihantla ngopfu swinene la kumeka ka Luxer akule ntwi ata sindza veta pambeni i manikelo nga ta famba layana mpeli lwe Suleman ata famba layana kangela layana va khava bola mbeli va Croatia ri huma ku fanele ku cikumetela bola ku lombaka antlawa wa Ghana 8 minutes ku nga likhala mpela nakona hi tava ni nkarhi lowu nga ta va ku humuliwa nyana akuveni ku hlaleliwa ku pfuxana ku ve ku phuziwa mati minawu yintshwa leyo ya FIFA leyi ke yi nyikeliwaka ku fanele ku ve ku nyimiwa nyana katsongo ku ve ku phuziwa mati emanikelo va nga ta huma ni bola layana vapeli va ntlawu wa Croatia va tlherera ndzhaku layana va zama ku lulamisa ntlangu emanikelwanga ta valulama layana mpeliwa ntlawa kurowasi Prongavichi, Prongavichi kule ntwi ya sinza beta tselwe ndra kumeka kamani kumeka kambelwe I stwalo, stwalo aya mkele nkaru wako enela, aku ina ndule nzatwa kumensa kampu, arpete tselwe ya mabelele ya shinene, kufamba mani shanza kofu shinele, kufamba belilwe I Vitavichi, Vitavichi kule ntwi ya sinza beta tselwe ni, tselwe reka Vitavichi, bafa msana na rona mabelwa nta wa Kroasia, ima nkele wafamba kanbola la ene mbelilwe I mbeli, Joseph Stanić batafam sana na drone lane basintisa lane mabelwa kroasa bana jant imalgalo makan pola lane mabelwa Joseph Stanić solso chani salitsinza beta pambeni bapipritan lane mabelwa gana pampa pa solso sila kuparro joko kunene fanela kuve ku sarariwa vabeli lane va ntlawa wa Kroasia avula leswa ku mabeli lwe angava a kanzi hiwile Vata kuyini ke layana. Vata huma layana vabeli vantla wawa. Vata huma layana vabeli vantla wawa Kroasia. Lukas Modric. Wati wangopu Luka Modric. Wachavisa ngopu. Nene luka huma layana. Kasi hinyima lako wangeru shoku chavisa. Ikusa hinkwasu sulafala kuve. Sulumba ina ntena. Hata nyima eka layana Lukas Modric. Angisina chusiwa 20 minutu jipewaka. Asuka Lukas Modric wakunya nshoko poro ndurale nsaka mapalisa. Inkobu shinene poro ndurale nsaka mapalisa makumili waka hi asari. Vata kuyini ke laena mapeli. Poro la paliza ringa talumba. Antawawa. Gana. Vasukili mapeli wa Gana. Isi antako shinene Raman Ratomas Pola. Vapeta isi antako sinene la kumeka kamani Kasipatikili wa bilwa Kroasia Imanikeli wa umakani bola wa Kroasia I Petor Suvich Petor Suvich akule ntui alisirosarra kamani Raka Joseph Stanić Stanić akule ntui alisintaveta Kasipanjuranza ratoko kensa kamfatanga matoke Lera Stanić akule ntui alisintaveta la kumeka stualu Stualu akule ntui Anipaiteruen la kumeka kamani Kumeka kampeli Mateo Kovic Mateo Kovic alipeta kafila vichi Vatafa msana na zona vanjuranza ati Wakunya maisa kambi ngarutongo Vatsarra vanzaku Vatsarra Zamo kangela layan, vata ponda layan, vapalin, vata ponda, vabelwa kurowasi, vanyimekir, vaponda, lampel, vafambe, tereva, vabelele, vata kuini kelen, vanyimbirwa, nar, palan lueyo, vapalin, lampel, mpampe, pasponsisila ku, kunshizatu, nsengampeli, wanta wawa, kurowasi ya, agunshizatu layan, nsenka, Lukas Modric, agunshizatu layan, Lukas Modric, lwey, angese, Angese va lwe ati nyimese keke kahle. Kasi. Va zama kunyimeka la yana manikelo nga toman pola lena mbelu wanta wagana. Imanikelo ya saya peti pola shanta kufnela kumeka kamani kumeka ka luksera rukisera kurunutui. Azama ukangela la yana manikelo wafambaka. I luksera alpeta ka Thomas. Thomas atla kusavoko la yana kunyimekani. Mapeta pola shanta kufnene la yana. Takanga mamani kutakanga mabili wa ntawa gana vazama kufamba layana vasi ndulanza toko maisa kampu tiroma mabili ya shinene arpete shantoko shenelo kumeka kamani kwa isibo vata kuhini riaka Thomas Thomas akuli ntuim akuhini Thomas atakangela apete shantoko shenene pambindra kumeka kamani kumeka ka mabili mensai mensai anga afikanga kasi rasa lava gana lina kwa isibo akuli ntuim riaka Thomas Thomas akuhini hii Thomas lwei Apeta shanta kumshinero kumeka kamanu kumeka kambelwe luksar Luksar arpeta ka Suleman Suleman akuli ina kuli ntui Anti shanta kumshinene Ritera riaka mani riaka mbeli kwa luksar Luksar alpeta ka Thomas Thomas akuli ntui liaka mani Liaka mbeli kwa isibo vamtekeli Chuka babeli wa Kroasi Anu vambirwa nara mbela diliza laena mshantuili Vatsema babeli wa gane nkaro kwenel Vapala laena babeli wa Kroasi Avafikanga vapipiritana laena Kasi shanta kumshinene kuranga mbeli wa Kroasi Ateka bol wafamba mufalin lwe Mbeli wa Kroasi Ata queen ata con Akonili atamkela mbeli lwe wa Gana asari Vakala leba bilwa Kroasia vale ya kufanila kubeni penalti. Ah, so ufufinyo mpele. Vyo mkumbanya na kakutonga alisa ala penalti. Vahumaba bilwa gane. Shanta ngopsinene. Ito masa ngani bol. Angana shanta. Ritimu kaya chiva mtekela bol. Lene mpampe pali paro juku. Paro juku. fanela kuve ku huma vabeli va ntlawa wa Ghana va huma laya vabeli va Ghana 24 minutos beliwaka 4 segundos 0 Croácia 0 Ghana ine Rádio Moçambique dzongarati ku Maputo Gaza na Inhambane ikariti samanyau ya mundial pole xiyimo xa mitiko hinkwalo bya misava mundial wa beliwaka matiko manharhu a Estados Unidos, Canadá, na México, bata uma babeli, imanikelwa ngani pola lena mpelwa nta wa Ghana, apeta pola senta kofinene imanikelwe I mobeli, mobeli wa Ghana, vula bai Thomas, Thomas akulintwi alpeta senta kofinene ritlarari ya kamani, riaka mobeli Ajay, Ajay akulintwi, atlelili Ajay apelala nzaku kasi, mbampe pola lena rukunshikatisu lena, karulu mpela kunyimi wakatrongo kuve, kupuzi wa mati, Mintiru ya Radio Moçambique, Tongratiko, Maputo, Gaza, na Inhambane, kasi Panamá, kubeluwa shpimusha 26 minutos, na konau, Panamá 0, Inglaterra 0, ai, chukusene lishi mintawa, I tsamseke shishona, kufika nomulo, Inglaterra ni 5 at ponto, Ghana 5, loko, anzo gamsa shlishi, vula loko anzo gamsa shlishi, Inglaterra tamani 5, Ghana tamani 5, Croácia estava em 4, casi Panamá estava em 3, 8 pontos, casi Leso. Acho que estava em Cisa, Gana, e Luanga estava em Chapela, a cobertura da Caxi, em Xinguanyani, já mentiram lei. E estava em Hichuk Cisa na Kona, a mentiram, Xinguanyani ia estar bola, eu vou lá, e. Mintango lei, Belua, que. Nyamuntla, ivula-vula, hii mitangwe belua ke Cabo Verde na Arabia Saudita, lana varinganeke ipola rimwe, lana Cabo Verde akumeka kaka shi tepitsusha umbiri, kuranga Spanya ni 7 pontos, Cabo Verde 3, Uruguai 2, Arabia Saudita 2 pontos, kasi hii mitangwe mwanyani belua ke, ikomba leswa ku Gebita, Arganile ni Irão, kasi loko chukusesa tabela klasifikativa, itakuma Bélgica, yanarangala kasi 4 ni 5 pontos, Gibita 5, Irão 3, Nova Zelândia 1. E mitirile ya Radio Moçambique na kona itisaka, na ipangalatana ni mwingi seto kuranzeka, kali shienge, sha Radio Moçambique.
1: Rádio Moçambique, switiche swa Maputo, Gaza na Inhambane.

28 minutes xi beliwaka ntlangutlhelo ro sungurisa vabeli va Croatia va humaka ni bola hi manikelo nga ni bola layena wa Croatia mpelo lwe Stanich ya kulentu ya lisenza va etatherweni la kumeka ka mani kumeka ka Brugovic mavito ya Croatia man'wana ma ta hi tsandza mpela ekambe swi endlisa xisweswo hi manikelo va nga ta huma ni bola layena vabeli va ntlawa Croatia va kulentwini va lisenza va etatherweni la ku rhanga ka mpelo lwe istalo wa ku yini a ta ganxa layena ndlulandza twa kumesa kampa li petatherweni la kumeka ka mani kumeka ka mpelo lwe Matiokovic va tshama ku fambisana na rona va tlhela busisa bola la kumeka ka mani kumeka ka istalo wa kulentwini hi xihantla ngopfu swinene ri kumeka lana kumeka Joseph Stanich saka stwalo wa ku yini a ta gangama laya yana nga se endla nchumu a ndlulandza twa kumesa kampa va mutsika va mujikisela a peta bola xitandza ngopfu swinene tlhelela mabelele ya xibaba ku rhanga va beli va gana va gunya nhloko laya yana va sindzisa va veka xifuveni va ta famba ku na vambirhi vanharhu va Croatia va tshama ku yini a ku lunghisa ntlangu va tsemile va tekile cuka Croatia a ta hlantswa vambirhi vanharhu a ku yini ke laya yana mbampepa swi vondzisile va khavile mpelo wa Croatia paro jogo laya yana va khavile mpelo wa Croatia ku fanela ku ve ku nyimiwanyana katsongo Carlos Queiroz mutlhokanyisi wa ntla wa Ghana lwi a tswaliweke a Nampula hi lembe la 1953 a sungule ku tlhavukanyisa ntlangu wa Ghana hi siku kumbexana hi n'hweti ya April wa 2026 a fambisana na Ghana swoswi a kumeka a Mundial Carlos Queiroz mutlhokanyisi lwi a taka tiko bya Mozambique leswi vulaka swaku haeleke ti Ghana ntsena vabibola vabeli va ntla wa Croatia ti kamukelile asare haeleke ti Ghana ntsena haeleketa ni Mozambique kusa n'wana lowu a tswaliweke tiko bya Mozambique muka ka lowu a tlhavukanyisaka a ntlawa lowu wa Ghana va ta famba vabeli va Ghana hi xiandla ngopfu swinene la yana va ta lulamisa emanike lowu a nga ta peta bola hi xiandla ngopfu swinene la yana empeli lweyi wa Ghana peta bola xiandla ngopfu swinene ku famba mani ku famba Thomas a ku yini tlhelweni ka yena Thomas u nga tlangisi xileswo a peta bola xiandla ngopfu swinene la u kumeka ka J ya ku lentwi ya li peta ka Thomas a nga na xihantla a kangela li perisa ka J layana a pfaliwa a tlherisana ka Thomas a ri veka xiandla ngopfu swinene la u kumeka ka Luxer a ku yini a tlherisa ka Thomas va belela ndzhaku vabeli va Ghana ya ka J ba bola xiandla ngopfu swinene a nyiketa mun'we ka vabeli va Croatia va khensa va ku kani mambu swinene va huma vabeli va Croatia hi tlhelo ra vona vabelela ya xibaba ri sindzaveta la u kumeka ka mani Modric a nga fikanga va peta va sindzisa vabeli va Croatia va ta kangela layana a ta peta xiandla ngopfu swinene mani kalwa rhangaka laya wa Croatia a teka bola e Petr Stojkovic a ba bola layana ko

0: Meia-noite na 6 minutos, e talvez até acha que estádio já pela défica que se ganha, lua a gente que vai ver a Jay com o Tangana, onde ela é o Pongo, na cona com o Mili Mubeli, o Fusso, com o Tangana Fatal. E kuchincha kava belo ko akwendeke Ghana kas Croatia angenisa sose a humisa kishona ba belo ntawa wa Ghana bangumaka itlala mabelele ya nzaku ni malikelo ngan pole Thomas apeta pole santo kufanya terwen la kumeka kamani kumeka ka mubeli e luxan akurintu itlala ka Thomas akuyina takangela la yena santo kupsinene la yana kasi kuve ku uma la yana ba peta pole santo kupsinene ba ta hlanzo la chika ba belo Ghana ba ta kuyini ke la yana ani ba mbiru banaro a belo Ghana maka ku hlwela mpela azama kuyini ku tlangisela bola la yana akusukoti loko uma kahle liya ka mali ya ka Thomas akuli ntwi ya peta santo kupsinene ku meka kamani ku meka ka mbeli luxana kongoma pambeli ku meka ka fatau wa loko ngena sosi akoka xibalakatsa xindulenhla fatau kwaka xibalakatsa mpela xindlula ehenhla ka mapaliza makhomeliwaka hi Livakovic. Xibamu xa ku sungula lexi Ghana ave na xona swa komba mpela leswaku a nghena nhani matimba mantshwa, a nghena nakona nhani a micabango yintshwa ku ve ni a ta zama ku nganga cinca ahandzu lowu. Abdul Fatau ata kuyini ke leva peli manikele nga tomani pola leva peni va Ghana va ta zama kuyini aku sindza veta phambeni layana kasi va halibela ndzhaku i manikele nga pola Thomas a sindza veta phambeni ku rhanga mani layana ku rhanga mupeli senaya peta bola layana kasi va swi kotile ku hlayisa hi nkarhi wa ku enela vapeli va ntlawa wa Ghana va Croatia u ndzulile nghozi va huma vapeli va Croatia xihantla ngopfu swinene layana va swi vona swaku ingaku Ghana ngena ni matimba man'wana kasi Croatia humaka peta bola ka xifuva lweyi i Vitoria a sindza veta bola kasi ku rhange mbeli wa Ghana lweyi amukeleke nkarhi wa ku enela emanikelo nga ni bola lero wa Ghana i Yasari kwartaria chal peta xa ntoko swinene ri laya pambeni kumeka ka mani kumeka ka Thomas va ta ku yini laya va ta kangela a hlwelisela na yena Thomas alipeta xa ntoko swinene kumeka ka mani kumeka ka mubeli luxer a ku ri ntwi a kongoma pambeni va zama ku fambisana na lona emanikelo nga ni bola layena Thomas a peta bola xa ntoko swinene a ku famba lweyi Abdul Fatau a gwinya nhloko layena Abdul Fatau a nga swi kota ku ri hlayisa nkarhi wa ku enela swi vula leswaku ku fika nomu lowu ku fanela ku cumetela bola ku lumbaka Croatia 47 minutes xibeliwaka wa karhateka ka Carlos Queiroz a zama ku ve a ta lunghisa ntlangu layana kasi Opongo a lo nghena swoswi na yena wu 49 minutes kumbexana sin kun'wana 51 Panama 0 Inglaterra na yena 0 va famba laya vapeli manikele va nga ni pola lena mpeli wa Ghana sindza veta tlherweni va fambisana na lona layana Croatia wa humelela ku nga ntlangu lowu Ghana ku laveka ku kumbexana a nga ringanyisa ntlangu lowu loko a swi hela hinkwayo mitlangu yi ringanele Ghana a ta famba na ri ka xitepisi xin'wanyana a famba mpeli wa Ghana layana va tseva bola vapeli va ntlawa wa Croatia va khavile layana mpeli wa Croatia mpompepa ra ku ra nchumu va sima vapeli wa Ghana manikele va nga ni pola layana wa Ghana i mpeli wa Opongo a ku ri ntwi a ri tlherisa tlhelweni laha u kumeka ka mani u kumeka senaya va ta fambisana na lona layana Thomas a bela phambeni swoswi a tlhelile Thomas yena nga ni bola a ri peta xa ntako swinene ra kumeka ka mani u kumeka ka Kwarsiko sibo a ku ri ntwi a ri peta laha u kumeka ka Abdul Fatu Abdul a ri ku nghena a kangama a badilisa a ku yini a li khonile a ku fikanga munhu layana hi nkarhi wa ku enela ku va ya gunya nhloko ma belela ku saseka layana ya Abdul Fatu a li khona hi nkarhi wa ku enela layana kasi choti munhu mpela ku ve a ri gunya nhloko layana ku xana a ri hetisela nambi ku li fufuta mpela hi moya a ri ta nghena laya balizeni va fambisana na rona emanikelo va nga ni bola layana hi opongo a ku ri ntwi a ri tlherisile layana emanikelo va rhangaka hi xihantla ngopfu swinene layana a peta bola hi Suleiman va ta ku swi va famba vapeli va Ghana va nghena ni matimba mantshwa lava Ghana a ku ve va ta kota ku cinca handzu lowu emanikelo va fambaka laya ku rhanga mpela wa Croatia a pfala bola layana va tekile cuka Ghana a ta famba ku chota mabulu layana awa yeche layana mpeli wa Ghana layana kamba va godoli va hlongolisa layana kasi Croatia azama ku huma layana hi xihantla ngopfu swinene a ra fikanga layana hi tindlela tinene ka Abdul Fatau mpeli wa Ghana lowu a ri ku nghena sweswi a ri fikanga hi tindlela tinene layana Kasi, kome nou kout saye mampela la ya na, en soko mpelo akruasi. Bata famba la ya na, manikalu wangata famba npola la ya na, e, mpelo akruasi rwa chikumete la haka, bafamba jantongo psinene, kome nou kout lwisana la ya na, mpampe paru kout fanila kube, shulumba gana, vacho vili la ya na, senaya, vacho vili senaya, Chorta no yu wa karateka kaptao anta wa gana. Apeli lwe na andre ayu. Apeli na kona na. Azom wanjiani. Tunzo ka mundial wa 2010. Lwe fambili ka tongo yifikili karateka. Mashwen ka Uruguay. Chorta na yu. Atalonta shkati sulish. Aguini chorta na yu. Apapole mpuma ulu. Ma famba lena ma pelu kuranga man kuranga pelu a Croatia lwe alvonele la ka kuver tika ria lusa kuve vata kuma apola la baliza lumba kanta wa Croatia ayo abe bola mpela ria kolom va uma leva pelu a Croatia songo sa bola ayo ata kuini ke la yana va pele man ke lwanga ta famba leva pelu a Croatia agunya nhloko lena karutsongo kwasu Fula kukutalu mte wa shkatisu, shakuchukumete la kabola, tsarama pele la shibapa, na malumba Croatia. Croatia yanga talonta shkatisu. Atafama la eba pele, manika luangan pola la ena, pele wa Croatia. Hei, mupele, sualu arpeta pore, se antako usenene, rakumeka kamani, Ivan Prestici. A, biritana na ena la ena, kuranga baturima. Bateka bola chuvuka fatau apeti bola le mkhandlo kwenela la yana bafamba kuchoti munhu mpela kasi vala kuna mahupi la yana enhlelika mubeli semeyu kasi fatau lwe ayendile swiswa risima la yana kasi semeyu lwe ayendeke I fatau mpela semeyu yena kala kama mahupi akala kanga swikotanga kuve Asinta veta, fatau lwe, angana ni matimba mawana, btul lwe, wanta wagana. Ayenza mchuma matlori, loko sos, yenza shlesh, ya tseba leso konga kumahanzu, waku ya mtanyana, 52 minuti pelu waka, un Croatia 0 gana, Radio Msambiki, Maputo, Gaza na Inyambani, ikari shashametali tila naka, Nipola, Mundial 2026, upelu waka Estados Unidos, kanguni Qatar, Ikari losa inkwava ingsetwa inawa kumaka itzongalati kumaputu Gaza na Inyambani. Rpelile Elias Andre Zandamela. Rpelile kusukalale a Murumbeni. Rpelile kusukalale kashisano. Inkweru kusukalale Bowani. Itawa ipatana swingwe na kono kalikale loko ntangu tavo helile. Kale tila na kani mintiru ya majambu. Chivuka mabili wa Croatia. Bapalili mabili wa Ghana kufi. Atamkele la kule kakakona asari. Apeta pole shanto kumdre asari la kumekakamani. Kumekaka opungu. Opungu kuri nti shanto kufusunere la kumekakamani. Kukumekakame say. Mesara chilisaka opungu. Opungu wa kuhini. Ata nyimeka la yana peta la kumakakamani kwa sibo alipetili shanta kumfinela kumakaka upungu kuli nti Thomas akumeka pakati sos baritelesara yaka upungu akuyini ata nyimeka upungu peta shanta kumfinela kumakakamani kukumakakamu beli luksana kuli nti ata famba la yana andre ayu bamchovili awili mbampe para yangaswe melanga chum aswi mashwini vateka bola babili wa Croatia vasinta veta pambeni kuranga mani kuranga mubeli lwe I luksana apala la shanta kumfinela mbampe pasupon sisili kusari kurishita hati nchini kambeli wanta wawa gane vula hii mubeli senaya mkwashu vula kulonzo wa shkati isu lene nchini kambeli wanta wawa Croatia kumishana wa gana vau mwa vabeli wa gana nchini antango psini na vasinda veta tselweni ima nikeli wangani pola laena mbelwe I Thomas akurintui ya sinda veta atafamisana na zona batafamba laena ima nikeli wangani pola laena mbelwe wanta wawa gana I kwasibo akuyini ata kuyini kwasibo ata umesha ntokopsi nena petala kumeka kamani ko kume kaka Fatau, Abdul Fatau, apa ingin enter enengwa si bapar petaka Thomas, Thomas si shanta kupsinen, anu bambir vanaru lai anata kangel, al serser yaka man yaka mubeli kuar si bo ar petaka mubeli I Luxan, Luxan ata nyimek apa por enfumaul ar peta telwe ni terama bela si bab, Fatau ma bela kan, juga mkan juga, ada peta lai anu batema bela Kroasia. Fatema belo Croatia mapelela kusaseka lana bamtakula Modric yana temeke bora leliana ngalteka ngosi ukulu kwa sinene mashweni kama baliza ya Livanovic I mundiali lo 2026 elegata ama tiku yonkwa ya tiku nkulu Africa alikona le Andrea Yule na Temili Modric bamtakula lana bamtsakela ngop sinene pula la kona Andre Ayu, Andre Ayu, Andre Ayu makwavo. Ebula bula hi Jordan Ayu, apapola pagata lwe Livanovic. Swa salili layana swisele kuyina swisele vagana va hetsela phukwili layana wa hlongola Jordan Ayu, apeta bola senta ku swinene. Kuranga mani kuranga va bela vagana pela va lonzo vota mkhandlo. Akuve va ta lungisa ntlangu va hlelela ndzaku, va peta bola senta ku swinene. Jordan Ayu, apeta bola kwini? Ata kusama voka alipeta la kumeka kamani, kumeka kambelwe kwa sibo akulina kule ntui, ala zina veta lino kumeka kamani, kumeka kambele Luxan, vata famsana lena kasipora lila la luza, lena shufula kuchumete laka bolo kulumbaka babel wa Croatia. 56 minuti beluaka, 1 Croatia, 0 Ghana, mentiru ya Radio Mozambique, Zongaratiko, Maputo, Gaza na Inyambani. Ikaria leka tami ntanguli 60 minuti beluwa kana kona Inglaterra kumshana vangiza 0 padabana ina 0 lokushindisa shilo se Ghana ilo akata kumeka ka xitepiso xa onario eka mpikizano loni 4 tipontu kambe xihlahla xivula swa hinkwavo lavangani 4 tipontu va chapela ka xiyenge xa ma 16 avos de final eka se tavela swo sweyo akuve matiku lawa malumba ka tiko nkulu Afrika eli lawa mpela ma chovela ka pambeni 50% ya kuposa na ka bola ilumba Ghana 47% ili ilumba ka Croatia leswa ku xiyenge xa mbiri Croatia nga u voni ntlangu Ghana ilweke a endlaka ku hinkwaswo ku nghena ka Fatau lweyi ku nghena ka Opongo lweyi hi leswi nyikake manyawu man'wana ya ku hambana eka ntlangu lweyi hikusa Fatau lweyi a nga tlangi hi ntirho mpela loko a sindzisa hi ta nga vona leswaku handzu lowu nga tshuka u cinca mpela hi manikelo a nga ta huma ni bola la yena mpeli lowa ntlawa wa Croatia nakona mutlhokanyisi wa ntlawa wa Croatia lwa karateka aka layana a kara xungeta layana ku ey lungekani vafana hikusa Ghana lweyi a ni matimba man'wana va ta famba lava beli va Croatia a ta kwini ke layana ra ku ntswi bola liluzile ku ta cikumetela bola ku lumbaka Ghana hi xanta kopswi na cikumetela mbele lweyi I Senaya Senaya alipeti bola xanta ku ni le kumeka ka Mensai Mensai ku le ntswi ku famba mani layana ku famba mubele I kwasi sibo ku le ntswi alisinza veta telweni rena kwasi sibo a ri peta xanta kopswi na le kumeka ka mani kumeka ka Semai Semaya ku le ntswi va ta huma vabeli va Ghana hi xanta kopswi na le tirhoma mbele liya xinene a ku na nchumu layana a zama ku pfala vabeli va ntlawa wa Croatia a ku na nchumu a ta sindzisa layana Ghana a lunghisa ntlangu ku na yi mani layana hi xanta kopswinene ku yamukela Luxan Luxan a ku ri ntswi alipeta ka Abdul Fatau wa famba Abdul wa karata Abdul lweyi a ku yini a ni vambirhi vanharhu a khonile ku rhangile mpeli wa Croatia layana a humelela layana kasi Guardaret xile nawu wa Croatia a humelelile layana Livanovic Andrea Yu a nga fikanga nkarhi wa ku enela kasi Abdul Fatau lweyi a ni ma assistance man'wana ya ku karata ngopswinene kasi loko so tshukisiwa kahle eka michini kone ku kokovisana layana ka mupeli wa Croatia kokovisa Andrea Yu liya nga kongoma ku vhe anga endla xokari kambe tshivula ku hinkwaswi ndlulile mpela bafamba laba pele vanta wa Croatia bapisa veta lene manikelwa nga ta kuma bola la Croatia I Ivan Perisic ku ri ntu ya senza veta tselweni ku famba mani ku famba mbelwe I Mateo Kovic vata famba layana mapele vanta wa Croatia vata sintisa layana akuna nchumu I manikelwa nga ranga ka layana mpelo wa Ghana lwa susumetaka mpepala swi mahlweni bafamba mbelo wa Croatia vala ku pinda lava va lave swona lwi manikelwa nga ta kuma bola lene Batruma ku ri ntu apeti pambeni vata famba vakantsendzela ku chavisa kopswinene I manikelo a fambaka layana I mobeli Ivan Perisic apapola bapepo layana kuxana guardarei tchaku aswitchukisisiwa vafamba bele va ntlangu wa Croatia va lunghisa ntlangu va tlhelela ndzhaku va ka ndzhatoko ya vasakampu ri na manball ri na mbelweni epangovich pangovich a ku ri ntwi a ri sindzaveta la kumeka ka Lucas Modric Lucas Modric a ku yini a ku Peterson ya tlhelweni la kumeka ka mani kumeka ka mubeli Pongvich, Pongvich a ku ri ntwi ri tlhela ri ya ka mani ri ya ka mubeli Mateukovich Mateukovich a ku ri ntwi a tlherisela la kumeka ka Rukovich kwadareji lweye va fambisa na vabeli va ntlangu wa Croatia ku lwa wa ka yece se ni ya tlhelweni va ta sindzisa lava vabeli va Croatia a pfukile a ka ha na nchumu va ta famba layana a va famba mbeli va ntlangu wa Croatia va ta sindzisa Croatia a ndlula ndzhatoko ya vasakampu a ta ku yini Croatia a ta famba Croatia a ni vambirhi vanharhu imanikelo a peta ka bola leyene Mateukovich a peta laya kumeka ka mani u kumeka ka mubeli i Baturina Baturina ku liyini a ku ri ntwi va koka mukulu vanya vabeli va ntlangu wa Croatia a tamukela li asani hi xiandla ko swinene a huma na bela va ta huma laya vabeli va ntlangu wa Ghana kasi hi nkarhi wutsongo kusa hinkwaswo tlherisiwa swa ka Guardaredis Luko Luvakovic wa ntlangu wa Croatia va ta huma vabeli va ntlangu wa Croatia 61 minuti xibeliwaka kasi ku fika nomulovo vula leswaku a vangiza vani 7 pontos Croatia 6 Ghana 4 Panama 0 kasi ileswi a tabela tsamiseke xiswona ku fika nomulo ekusa Inglaterra a le ku endla golu mahlweni ka Panama loko swi endla xileswo swa hi pfuna nakona hina vatiko nkulu Afrika vulavula hi tiko dza Ghana kuve chapela ka xenge xinwani Croatia ni bola ku ri ntwi ya sindza veta tlhelweni la kumeka ka mani kumeka ka Lucas Modric Lucas Modric a ku ri ntwi ya pambeni la kumeka ka mani kumeka Ivan Persic va ta huma laya vabeli a huma laya ne mani lweyi a nga ni bola lweyi Mateukovic Mateukovic a ku ri ntwi liya ka Baturina Baturina huma layana a ta fambisana na lona a ni vambirhi vanharhu va hlantswela layana vabeli va Ghana nge se va sungule ku hola layana ingaku va chele mavoko Pedro Dijelo ata huma layana i Ivan Persic Ivan Persic a ku ri ntwi ri ya ka Mateukovic Mateukovic a huma na lona a peta ka ndzendzelo kuluma swinene va tsemile vabeli va Ghana va hume hi xiandla ngopfu swinene fambani vafana ha tekile bola kasi a nga gwentanga Suleiman layana tekile a posela ndhawu yo kala yi nga fanele ku ve yi poseleka a nkarhi lowu a swi fanele ku ve hi luza nhloko mpela ku fanela ku ve hi lulamisa hinkwaswo loko yo ringanisa ntlangu mpela hi famba ka xiyenge xa madzase zavu xina hi tshamisekile laha ku laveka ha kona va huma vabeli va Croatia imanikelo va nga ni bola layana wa Croatia Mateukovic a peti xiandla kunele ka Pangovic va fambisana na drona va ta kangela layana imanikelo va nga ni bola layana i Ivan Persic Ivan Persic a ripeta ka Vitalic Vitalic a hlelela ndzhaku va huma layana kasi va ri kongomisa pambeni vabeli va Croatia a va na xihantla va nyimela ku jumela mpela imanikelo wa rhangaka layana mbelwe wa ntlawa wa Croatia i Stalo Stalo a ripeta ka Ivan Persic Ivan Persic a tlhelela tabela ndzhaku va tlhela layana vabeli imanikelo wa Ghana zama ku afika a sindzisa layana kasi va papola mpfumawulo vabeli va Croatia ri tlhela ka tsongatsongo ri kumana na mani ri kumana na glory layana mani i mubeli senaya senaya ri peta hi xiandla ko swinela kumeka ka opongo opongo a ku yini a peta la ku kumeka ka mani u kumeka ka kwaisibo kwaisibo a nga ha swi kotanga ku lulamisa nkarhi wa kwenela ri tlherisa ri ya ka mani liya ka hasan i guardarede a badiliza ri yeche a ta ku yini layana hasani a va ha tlangi layana ku lava ku hi chovela phambeni ku ve hi ta kuma hansu va famba laya vabeli imanikelo ya nga ni bola layana mpeli lweyi Livakovic guardarede wa ntlangu wa Croatia a dzindzisa bola layana dloke hinkwaswo ri hlaza tut verdinho dloka mabota ya ku tshuka a ba bola layana kasi ri ya kunyiwa mpeli wa Ghana va tlanga swi ovhani layana veka ka xifuva ri ya ka mani ri ya ka mubeli i Kwakusibo kwa kutipo arpeta pambeni ata sindzisa la vabeli va Ghana ani vambirhi vanharhu a nge ndluli ka vambirhi vanharhu a kangela laya ni mani lwe i Semeyo a nge ndluli ka vambirhi vanharhu Semeyo a kumile borara kona layana kasi ang karile ayona ekuya lava makona lava ine kula kumpele chova la pambeni kula kwe chova la pambeni kunene kumene ta wana so kunsinse ente kaka Andre Ayu Andre Ayu Andre Ayu Nicolau Jordan Ayu Famsana bola la na bi bola va gunye nhloko va pele va ntawa gana nkarhi wutsongo va sindzisa la yana hikusa va ni bola ka meu kampu ya vona emanikelo va nga ni bola la yana opongo a bambalakata la yana swi ya ka fatou a nga ha fikanga ku ve ali yamukela nkarhi wa ku enela swi vula ku bola ri ruzile la yana bola la baliza ri lumbaka ntlawa wa Croatia bola la baliza ku ni ku cinca ka vabeli ku nghena Matanovici ka ntlawa wa ku nghena Matanovici ka ntlawa wa Croatia Matanovici yena nghenaka ka ndhawu la Burdimir valulama sa bola layana mapeli manikalo wa makampeli wa Croatia hlehla ndzhaku nge se hlehla tlhoso va phambeni kwetula xibalakatsa xitonda phambeni ku rhanga vabeli va gana va ri tlherisa ra ndzhaku ku ve ku yamukela mani ku ve ku yamukela mpeli lweyi wa ntlawa wa gana nkarhi lowu gilandi lowu a paku panama hi mabola mambirhi ya ku kala ya ngulu va huma laya vapeli manikelo va nga ni bola layana vapeli va ntlawa wa gana emanikelo va nga ni bola xandla kopi swinene layana mpeli lweyi senaya ku lentswi hi nkarhi wutsongo swi tlhelele swi ya ka mani swi ya ka mupeli wa Croatia emanikelo va humaka ni bola Matanovici layana a nga ha fikanga va tsemile wa kwata layana hikusa ku ni mupeli wa Croatia lowu a khaviweke va khavile na yena wu lweyi i Fatau va khava Fatau a famba laya Lucas Modric aya khala ku va khaviliwa Croatia va swi vonanga ku huma karta wa marelo li nyikiwa mubeli wa ntlawa wa Croatia va ta famba layana vabeli marikelo va nga ta lontsa xikatiso layana ku ni a xikatiso lexi nga ta va xi ku ni ku dokadokisana layana Bill Ivan Persich layana a nyikiwa kartawa wa marelo a nyikiwa kartawa wa marelo a famba laya dokadokisana ni mbwa mpepo a ku yini ke layana nkarhi lowu ku londzovotiwa ku ve ku phuziwa mati ina hi Radio Mozambique emisori provincial ya Maputo Gaza na iNyambani ekareti sa mpfumawulo wa leti yelanaka ni mundial 2026 72 minutes nakona ntlangu nyimile ka Inglaterra Panama Inglaterra lwi anga nsetwa tipontu ku landza Croatia ni 6 Ghana 4 Panama lwi akalaka nga na pontu ni ya yin'we ha Panama wa muka mpela matshamela lawa swa ha kombe aku hanya kasi hina yena nga fanela ku ve hi kumanyana a ipati nyana ku ve hi ta va ni tipontu ta ku fana na Croatia kasi mitlangu yin'wana yi beliweke nyamuntlha hi leyi kumbexana yi beliweke tolo hi Uruguay 0 Espanya 1 Cape Verde 0 Arabia Saudita 0, Gibita 1, Iran 1, Nova Zelândia 1, Bélgica 5, Cássio Carlo, Panamá 0, Inglaterra 2, Croácia 1, Ghana 0. Cássio Mintango em um ano estava em Beliwa, encarou 1:30, Colômbia na Portugal, Congo, até mesmo estamos em Uzbequistão, Argélia encarou 4:00, até mesmo estamos em Áustria, Jordânia, até mesmo estamos na Argentina, em carro a 4:00. Munzu, como já na Nyamuntla, em carro a 21:00. Johnny ata pamentamo ni Canada en karwa 21 horas mentre lei tava kola radio Mozambique tava eshashameta kale swinga tava swivona kola radio Mozambique.
1: Radio Mozambique, switije swa Maputo, Gaza na Inhambane.

0: Hoyo hoyo mwingisetu wa kushantreka. Nongoloku mwana wa madela ni vutomi dzinene huningena mfukeni kutani. Akuva hitlazvihisana hita kuyantswisa vutomi dzvezvi hikulandza amadela manene. Victoria Stoy na Tomas Buruma vana wene kusukela kulonkama na vakunavelelela vuyingiseti dzinene. Kanongoloko kuone namuntlha hitaka khanela hiletelanaka ni kuhlayisa swa masimo. Kutani hikuti visile leswaku nhloko mhaka ya siku dra namuntlha hi yini. Hiyelana ni vubindzu lebya swakudya ni swakuka loko ka nongoloko wu khalutiki hi tlhazvihisanile hi ta maendlela ya tikanteru, lani hi kumiki dondzo ya ku lulamisa misava, ta mabyalela, ta machucela ni swin'wana a nkongometweni wa ku va hi kuma a mabindzu ya lisima ya ku va hi pfuneka nkama lowu mabindzu ma yaka madula a mabazara. Kutani hi ta tlhela hi zamba mamana Kristina akuva hakumeka kusuhi swinene na hine ku hi dondzisa ta mahlayisela ya mabindzu lawa hi makumaka ka tikanteru tani hi dondzo a nga hi siyela vhiki lebyi khalutiki. Mamana Kristina i nhlazvi ya ta vudzimi leyi hi yi nyikaka nkama akuva hikwala ka leswi a swi tivaka mayelano ni xiyenge lexi hi kuma ku pfuneka evuton'wini byeswo. Haku hoyozela.
1: Mamilosa, hi nga endlisa ku yini a ku va hi hlayisa produsawu la hina leli hi nga ta susa ka maorta xikazeira xa ya hina kumbe emasin'wini ya hina swa ku fana njhe na mbi makofu, masalada, matsavu ni swin'wanyan'wanyani, ximati ni swin'wana. A mahlayisela ma hi manyingi ma hambanile. Hi nga hlayisa hi kola ka makonjeladori kumbe ka maxilera lweyi a nga ni a makonditions ya ku va a ni a gileira o congelador leswaku a kota ku va a hlayisa a swilo swa ku fana ni maorta ya hina kumbe leswi hi nga ta swi susa ka maorta se a ma hlayisela hi wani ya kona. Ni nga dara example hi masalada. Salada u nga liveka swo swilinga hi xichacha xa xona ka gileira leswaku li kota ku va li durara durante muito tempo, talvez layaka ku tshela layaka ku tsuvula salada invece ka ku va hi tsema timintsu letiyana. Hi nga tsemi timintsu kambe hi mantera ni timintsu leswiya swi endlela leswaku hambiloko kumbe hi nga handle hi li veka ka gileira yo ta liveka handle li nga ganya ku va li durara ma 2-3 days kambe loko hi nga peti ka gilera hi fanele ku va hi liveka na lini timintsu ta tona ta lona lini ni misavanyana yitsongo se loko hi li endlisa swoleswo li nga kota ku va li durara a ma 2-3 days ate 4 days porque laha ni timintsu laha ni misavanyana. Kasi loko hi ni gilera hi nga ya li peta ka gilera. A swa makofu kumbe swa ku fana ni matsawu hi nga ma teka na wona hi ma peta ka gilera swoswi ma nga tshamisa xiswona kumbe xana hi ma hlantswela hikusa ma nga kupara xipasi xa xikulu endhawu pura ma nga kupara xipasi xa xikulu podi hi ma hlantswela hi makamba hi kamba ni kamba leswaku hi nga perderi a mapropriedades nutritivas lawa ma nga kona laya ka matsavu lawayana kumbe makofu lawaya. Se hi ma hlantswela loko se hi ma hlantswelile se hi ma tsemetela na ma hlantswiwile hi ma tsemetela van'wanyani va rhanga hi ku vilisa va gama va teka va ya peta ka gilera swigama swi nga tshamiseki kahle, às vezes swi alterara sabori, swi alterara ma-propriedades ya manyingi ma andzeni ka ku va hi vilisa, hi gama hi famba hi ya peta ka jilera, hi ya peta ka konjiladuri. Kambe u nga ma hlantswela matsavu ya wena kumbe makofu ya wena u ma hlantswela, u ma peta ka nkwama kumbe u ma chela ka basiya, u ma teka sweswi u nga ma endlisa swona na u nga ma vilisanga, u ma teka u ya ma veka ka jilera. Siku leri u nga ta lava ku sweka, wo ma teka ntsena u ma chela ka panela, a ku perdereki a ma-propriedades nutritivas. Hi ndlela ya ku va u nga na kojiladori kumbe u nga na jilera la ku va u konservara, u nga hamba leswi va swi thyaka swa ku i mufusa. A mufusa ni nga hlayela lava va nga ka timbangu ta le handle lomu kalaka ku nga na magezi, ku nga na makonjeladori. Va endlisa ku yini a mufusa? A mufusa kambe swa fana ni xiplikasana lexi a ni nga dara hala xa jilera. Van'wanyani va endla leswaku va wu tsemelela kumbe makhofu kumbe matsawu, va ma tsemelela. Loko se va ma tsemelele va ma vilisa nyana. Se loko va ma vilisile va ma teka va ma yaneka ka mumu leswaku ma woma. Loko se ma womile u ma teka u ma veka ku ma nga heta hambi ma 2-3 months ma nga zanga ma onhekile. Basta ma li ka ndhawu ya ku tshamiseka, ya ku titimeta, ku kalaka ku nga tsakami. Futhi hi nga ma boheleli ka nkwama leswaku ma nga kriyari a humidadi kumbe a ku tsakama hikusa ma nga kama se ma nun'wa. Se hi ma veka ka ndhawu ya siguru, ka ndhawu ya fresco, ka ndhawu ya ku kala yi nga tsakami. Se hi van'wanyani a va vilisi kumbe mina a ni ta hlaya leswaku a swa ku yantswa i ku kala u nga vilisi hikusa laya ka ku vilisa laya ya hi vilisa. Hi gama se hi minya mati, a nkama lowu hi vilisaka hi minya mati, a ma-nutrient lawa ma nga na wona makofu lawaya kumbe matsawu lawaya ma perdereka kumbe ma luza. Se u nga ma tsemelela makofu ya wena, u ma tsemelela. Loko u ma tsemelelile u rhanga hi ku ma hlantswela, se loko u ma hlantswile u ma tsemelela. Loko se u ma tsemelelile u ma yaneka na u no sole xikaldanti kumbe ka mumu wa vuhisa, kambe u ma yaneka ka ndzhuti u ma hangalasa, u ma yaneka ka ndzhuti. Leswiya swi permitile leswaku a ma-nutrient hinkwawo ma kontinuana na mali kona laya. Loko se ma womile hi makhoma loko se li womile la tikomba swaku se ma womile makhofu lawa kumbe matsawu lawa, se hi ma teka na wonawa mfusa wa hina hi wu chela kumbe ka panela kumbe ka bakidi kumbe ka n'wana ndhawu ka recipient kwalikere lana hi nga ta famba hi ya makonservara kona. Aleswo e valido bra matsavu, bra makhofu, bra swin'wanyana ni swin'wanyana swa makamba, bra mathapa, nambi bra tihaka, nambi bra nkaka. Loko se ku fika siku la ku va hi sweka hi yoya hi ya nusa hi vuya ta fika hi swi vilisanyana hi chela timanga ta hina swi kontinuara swi tlhela swi pfukisa xinyuwana leswi hi nga swi yanekisa xiswona. A loko hi lava a ku konservara a ximati, a nga va ximati, a nga va mimanga, ku ni minkama ya ku va ku ni mimanga ya yinyingi kumbe ku ni ximati xa xinyingi, hi lava ku konservara leswaku siku lin'wanyana hi ta tshama na hili naswona. Naswona hi nga hamba mufusa, ku ni mufusa wa mimanga, ku ni mufusa wa xiwa ximati, ku ni mufusa wa mafruta. Yo xi tsemelela ximati xa hina a fino. Fisha xili xa fino hi ntambu. Loko se hi xi tsemelele xili xa fino hi xi hangalasa ka bandeja kumbe ka saka ndhawu ya ku basa. Kambe ximati lexi xi tsemelela naswona ku sungula hi rhanga hi ku xi hlantswa. Se hi xi tsemelela hi xi hangalasa. Se loko hi xi hangalasile naswona hi xi yaneka. Loko hi xi yanekile, dependendo da temperatura hi minkama ya wuxika xi nga hlwelanyana podi xi heta ma-4 days na xa ha zama ku oma. Kambe hi minkama ya malanga a xi nge hlweli, a xi hlweli xi za xi heta ma-2 days, podi xi heta no masimo talvez 2 days. Hi xi hlangalasa se hi xi tshika xi woma. Loko se xi womile naxona hi nga xi chela kumbe ka panela kumbe ka bakiti. Loko ku fika siku la ku va hi xi tirhisa yo ya nusanyana marodela ma nga ri mangaki hi ma teka hi makandza. Se hi hamba a podi tomati lawa hi nga ta malele hi nga ta liteka hi ya hi ya sweka hi lona. Se a ma konservarela ya maorta ya hina hi lawu a swa makhofu hi nga endla loko hi nga na a majilera for example hi nga lavi ku hamba mufusa hi lava ku a ku hi mamantera durante 2-3 dias uma semana o segredo e não ingatsemi amaraizi kumbe a timintsu hi yenche hi ku tsuvula se loko hi yenche hi ku tsuvula na mani misavanyana hi maveka ka ndhawu ya fresco hi nga konsigira ku va hi mamantera durante muito tempo
0: mavonela ya lisima ya leswi hi fanekelaka ku va hi hlayisisa xiswone amabindzu hi makumaka ka tikantero tezo leswaku swi tama swi li kona minkama ya ku hlawa loko u landza maendlelo lawa muyingiseti wa ku xandzeka swakudya swaku swi ta va ni matshamela ya ku va ni switizo hinkwaswo leswi miziwaku vilelaka swone a nga mavitamina ni swin'wana a ku va u titizela ni ku hlayisa a vutomi minkama hinkwayo a ku zandza kwezo hikuva hikola ka nongoloko lowu u kuma mavonela ya ku yantswisa a vutomi ndzeni ka xiyenge xa ta madela yamukela ku lelela ka Victoria Sithoi na Tomas Buruma va ku navelelaka vuyingiseti byinene ka mintizo mi landzelaka madela ni vutomi byinene nongoloko ku wona u tiveka ta makumelo ya vutomi byinene hikwalaho ka madela
2: majula amathapa

0: bisinguvu anga kumeke nakara kwata kwa
1: hamba kwata washo joko hinzelizile nzokuma bunzinga ma azitoka chu
0: ipao
1: iyo ipao sitirela yo pao bunzinga tirela yo pao pa nzoma hanchu
0: bako na vanhu vanyingi vanhu vaswa va wola kuswa ku matirhelo lawa ya ku tirha masiku ya tikhisimusu ku tirha ni vusiku hi chikwana ku va tirha basi nkama wa 7:30 to 15:30 hi wonela ka wena vanyingi va kona va kumini mitirho muka mifumo nga va cinca ku pima kutana he
1: so swi depend depend porque ku ni lava nga ku va tirha ma 7:30 para 15:30 vajutwa ku ku vinene para vona ya mina ndzi nga tolovela dalvage day de ka ndzi nga sungula tirho ntini fivi para ndzi taka tirho ma15:30 pa 16 para 15:30 dalvage to pa a swi to pasa ya vui dalvage ti ngeke ku na wu tolovelile ya na wu tolovelile porque tengir de acordo com o trabalho
0: vakona vakala ku va nga yi toloveli ngopfu mintirho leyi ya ku matirhelo ya kona mahela yo karata ngopfu ya ku etlela u le ntirhweni ka mi wa ku vona va etlela vanhu hi ku fana ni tigada ni van'wanyana va nga hela mintirho ya ku fana leyo hikuva ku usiku ku la ku etlela masiku ya tikhisimusi ku tshama kaya va busa ni maxaka hi wonela ka wena mapimiselo lawo manene kutana he
1: manene mayama manene porque ndzi nga ku mina yi chikwana ku etlela ni mixo mai ni usiku ni tirha porque tudo bem que vago a usiku para coetler mas eu conigo a usiku mais o dia porque quando levo vago trabalho urgente zangar ambi o vivo para nzia funya louro para nzia ninguém mais querer sair já logo nzia coetler no usiku nem mexendo do mais um ao cama unho o tongoan para nzia mais um dia talvez quando eu me para nzia mais uma bolsa que eu vou para escolher Escalou um anjinho há 3 dias, base. E a número do boi é uma bolsa manhinha. Então, andarulha a unha ou unha. Para nós, mas a base não é mesmo. Rima 15 ou rima 8 para 16:30. O Tsongwane. Porque nós damos uma bolsa. Não tem nada a ver com a unha. Não sei. Anjinho não vamos entender. Então, mas a unha é uma base. Então, nós temos que fazer a cama só para nós damos a unha. Então, nós temos que fazer a unha. Então, nós temos que fazer a unha. Então, nós temos que fazer a unha. Jaye.
0: Hi swona hi kumeka ni karhi hi bula na Mikash Stefan. Na hi ya makumu ka bulu ka hina. Loko u famba u susa mifoda kutani tivhidiyo leto u va kuma na va busa wena u tirha u tshuka u navela ku u chikwana ku ndzi tshika amuchini ndzi ya tshava ndziga
1: ku ni lava imbilu ndzi nga ku ndzi nga ndza navela maswi ndzi ta ku yini ndzi lo mutirhweni maswi ku talvage loko ndzi ya ka muchado hi ni leya ku anti xi nga ku hi xikela kama loyi almuso hi sungula hi hina para hi nga ku hi nga kumi hi nga he hi nga we ya pakeema wo tirha wena wo swisa mifodo wo tshama vona hi wona ntao xikwana ku hi sungula
0: hiwona xikuna ya xiyankanwini wena amufoda xikulu
1: ya xikwana hi sungula hi mina porque loko ndzi magan'we xa ni to suka kambe
0: basi bungile Mikash Stefan bulu hi nga ve naku ka chunga cha matirhela laha radio Mozambique tata wona rin'wanyana siku mungise loko rhandza ke bungile Mikash Kuretse kwa Radio Mozambique elkarka ikunyekalana nokoloko lo utsise kwa bulu mailano nshundla shama tirla ya vusiku ina umore na 39 minutes ntsenka karinyana ke mukse tloko sta ko 2 hours tava i bula i doka doka mailano ni hloko makai u karlike i lolamseke nyamutla lo tshoko ba itava i bula ayona kambe ke swi na risima ngopfu swinene ku va mukset u va u endla ku hinkwaswo i ntsako i le rhandzu mayelana ku va kempela hi ta va hi kuma ku hlula a swikarhato swin'wana swin'wanyana leswi hi hlanganaka na swona ngopfungopfu mayelana ku va kempela mukset hi ta va ke ikuma